0: Sa susunod na kumain ka ng sinigang, isipin kumakain ka rin ng masustansyang prutas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: running blades na sila, dati gumagamit lang ng supply, di ba? Kasi for you to really do well sa international races, you have to be wearing running blades. Mahirap yung nakasaklay and also prone ka to accidents. Because the body is not really made to run with something supporting you at sa armpit. Di ba? Kaya muscle development lang talaga and really the support na binibigay sa atin ng Philippine Sports Commission and Triathlon Philippines headed by Mr. Tom Carrasco.
1: Yes. Next time kaya itong si Leonardo Acosta, possible kaya Coach Anthony na gumamit na rin ng ganong support po instead
0: doon
1: na saklay?
0: Doon siya. Kaya lang, he's still too young. Nagde-develop pa yung limbs niya and ang growth plates niya is still developing. And hindi rin advisable for him to be wearing already a running blade. Dahil kundi mag-a-adjust ka pa dyan. And those blades are not really cheap. Mga sa half a million yan, mga yan. Ang complete setup. So, ang maganda sa kanya is to continue training, really focus on cycling and swimming, and then yung running niya will follow. Pero at a young age, I see Leandro really doing well, even in the international scene. But he given the chance, magtuloy-tuloy lang siya talaga.
1: Yes. Coach Anthony, kanina na-mention mo yung kumbaga kung nasaan na tayo kung pag-uusapan natin yung Asian Para Triathlon. Siyempre, as you also sit as committee chair no nitong grupo, ano ba yung masasabi natin parang bentahe ng Pilipinas na merong someone from the Philippines who's also part of the Asian Para Triathlon Committee?
0: Well, ano nga, sad to say yan. Hirap talaga, even with the committee, even with our members from Uzbekistan, from Japan, and from China, and one from Singapore, nahirapan talaga kami na i-develop ang para-triathlon here in Southeast Asia. Simply because, number one is funding. Yung funding in other countries is not set up like in the Philippines. Ang pinaka-bright note lang dyan is China. Up until last year, alam nyo ba, naka-develop sila ng 121 para-triathletes. So these athletes are running with running blades, cycling and swimming. Hindi lang sila pang para-triathlon. They can go aquathlon and duathlon. And it was really the thrust, not of the government, ha? But meron kasi silang persons with disability organization. Yun yung nag-fund ng program nila na pumunta from provinces. Kaya kasama na sa national games nila ang para-triathlon. Tapos ang maganda pa nito, nakausap ko yung counterpart ko sa China, nagde-develop sila ng technology to produce running blades at a minimal cost. So dyan makikinabang din tayo dahil syempre magiging affordable na ang running blades and it will be accessible to most Filipinos na medyo syempre napakamahal, ang hirap din i-source, di ba? So, pag natuloy-tuloy ito sa China, tayo rin makikinabang yan.
1: Yeah, so looking forward talaga tayo no, dito sa strong ties na to. But of course, Coach, tanong ko lang, every triathlete ba natin, sa individual lang talaga sila nagre-race? Wala pa yung parang relay team? Di ba may mga ganun na parang may isang magsuswim? May ganun din ba sa para triathlon?
0: Meron. Actually, meron. Kaya lang bulang pa tayo ng athletes. Kulang pa tayo ng athletes. Pwede tayong gumawa ng modified version ng team relay for para triathlon kasi diyan kasama yung mga wheelchair athletes yung PTWC, yung may mga racing wheelchairs. Siyempre, wala pa tayo noon. So, pwede siguro tayo gagawa tayo ng mixed team relay with what we have, our swimmers, our cyclists and our runners.
1: Yes.
0: Sila din. Kailangan lang makabuo ng team kasi sa 10 pa lang sila. Kaya sana doon sa mga nakikinig sa atin, to take up the sport and to make sure na they are coached well. And dito lang naman kami sa Triathlon Philippines to help them set up their para triathlon or even para swimming, para running, and para cycling program. Para sa lahat.
1: Yes, totoo yan. No? Coach, for 12 years, nandyan ka na po sa ating para triathlon. At actually, ikaw rin yung nag-develop nitong ating National Para Triathlon Program. So, pwede mo ba sa aming ikwento, kamusta yung time na nagsisimula pa lamang, yung sinisimulan pa lamang, at kamusta na po ngayon yung narating na ng ating National Paratriathlon Program?
0: Well, as far as I'm concerned and with the national team, nung mag-start yan, remember sila, Nelmidas lang yan, di ba? Si Josh and Jerome. And then little by little na-increase yung awareness and we were able to invite some para-athletes, para-triathletes who were members of other clubs naman that were also actively racing. And then yan, dyan na nagkaroon ng ano, nadagdag na si Kuya Raul. And then syempre si Alex. Si Alex nga pala, one of our pioneers in para-triathlon na nagkakarera pa hanggang ngayon. Nadagdagan na nadagdagan, and then latest nga natin na addition is Leandro Acosta, who is coached by Sam Bada, and dyan sila sa Olonga po. And also, they have a strong triathlon club. Kaya yan ang kahata kay Leandro when he trains and when he races. So from when we started, bikes na donated lang ng mga kind individuals, di ba, up until we got carbon racing tandem bikes from Century and Hope Foundation, and then nagtuloy-tuloy with the support of the PSC nga, nagkaroon na ng running blades. Tuloy-tuloy naman ang kailangan lang namin, alam mo, ayang we need female triathletes. We need female triathletes. We've been searching, we've been looking, we've been asking. And unfortunately, wala pang leads. Merong isa o dalawa na kailangan ko pang makausap. But, you know, in order to build a pool, we need more. We need more. And they, yung mga parents ng na may mga female athletes, para triathletes yan, you don't have to worry. Just get in touch with us. We will give you the best coaching, scientific coaching. And we will help teach your kids or your teens how to be able to race safely in para triathlon.
1: Yes, Coach Anthony, matanong ko din po, no? So itong ating para triathlon under siya ng Triathlon Philippines, at hindi po kayo parang under dun sa umbrella ng ating, 'di ba, Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA?
0: Oh, dati we were under, kaya lang yung federation wanted us to be separate and be under the World Para Triathlon. Kaya ganun lang nangyari. So now, we just like may duathlon team tayo sa national team, may aquathlon team tayo sa national team, we have a para triathlon team in the national pool.
1: Yes. So kanina na-mention nyo, Coach Anthony, meron kayong pinaghahandaan yung Chiba sa Chiba, Japan. So Asian para triathlon din to. Sino-sino po yung ating ipapadala dito, and kailan po itong nakaschedule?
0: Yeah, actually, yeah, itong sa Chiba will be in October, but ang isa pang pinaghahandaan namin, kasi this is also the project of Mr. Carrasco in the PSC. Meron tayong para triathlon training camp in Subic this coming September, actually August 30 to September 3. So I've already received interest from China, India, Japan, and I think Malaysia. We're interested. Ito pa lang yung directly nag-contact sa akin. And we will have a para-triathlon camp. I think it will be facilitated by one of the top Italian coaches in Europe. And then after that, we will have the championships, the para-championships, in on September 6 sa Subic din. Tapos kung mabe-bless pa tayo, kasi gusto ni Mr. Carrasco na maging 3-in-1, yung talagang one-stop shop for para triathlon. May camp ka na, may training ka na, may race ka pa, ang gusto niya magkaroon ng classification. Kasi very, very rare na magkaroon ng classification dito sa Asia dahil napakamahal nga. And most of the classifications are in Europe. Dito yung itetest yung athlete, saan ba siya classified? Sa PPS2 ba siya? Or 3 or 4 or 5, depende dun sa disability niya. So magkakaroon din tayo dito niyan. And this is a race and a camp that we really have to do well and prepare for. And then, ang next na niyan will be Chiba in October. The Para Cup in Chiba.
1: Talagang maraming na-climate,
0: na medalist
1: yes.
0: Natin si... si Alex, si Cap Alex, and si Kuya Raul.
1: Yes.
0: So ano, madagdagan pa ng marami pang sasali.
1: Ayun. And pero ngayon, Coach, no, syempre, sa nakikita mong napaka-abala na itong taon for our para-triathlon, ano ang pinaka, kumbaga, sa ultimate talaga, pinaka-ultimate na gusto nyo pong marating ng ating Filipino para-triathletes po?
0: Syempre, the Olympics. Iyon ang ultimate goal natin, to be part of the Paralympics. And but to do that, syempre, kailangan marami kasi sinasali ang international races because you have to earn points and with the support of the PSC and really our para-athletes showing their potential that they are really qualified for the Olympics, we will get that support and the training naman is okay. We have the facilities, we have the coaching, we have mentally tough athletes. Ang kailangan lang talaga natin is racing abroad in our earning points. Yun naman.
1: So, naka-monitor din tayo, Coach, doon sa current rankings ng ating team. Sino ba ang, kung pwede nating sabihin, closest no to qualify? Dahil meron yan, di ba, per rank, per in each category?
0: Yeah, meron naman. Siyempre, ano pa rin dyan? Ang mga Japanese athletes nandiyan dyan. And then I heard there's 8 athletes from China that they recently discovered na swimmer na kasi, swimmer and runner na eh. So they taught him how to bike. Ito yung mga magiging kalaban natin pagdating sa earning ng points. But then again, meron naman tayo sa Olympics na parang ginagawa nila complimentary slot that we can apply for and we can bring only one. But just in case hindi tayo makaroon ng points, that's also a possible door towards entering the Paralympics.
1: So napakarami nating aabangan no, na development mula sa ating para-triathlon. Coach, of course, ang inyong paaniyaya sa mga nakikinig at nanonood, baka sila ay makatulong sa pagde-develop no, or sa inyo na makadiscover pa ng mga bagong para-atleta.
0: Oh yes, please. Ako'y nananawagan sa mga magulang, sa mga athletes dyan na gustong makilahok sa para triathlon. At alam nyo, hindi naman kailangan triathlon kagad eh. Uksahan nyo sa running, umpisahan nyo sa swimming, yung cycling, kagaya ni Edison. Alam nyo ba si Edison, natuto lang mag-bike yan ng patakas pa nung pandemic? Oo, tinatali niya yung paa niya dun sa pedal, tapos nagmabike siya na patagog daw dahil baka naman mapagalitan ng magulang. Pero yun nga, para sa mga interesado, just get in touch with us and we will show you. We have also provincial coaches who are willing to help you, lalo na sa Cebu. Yan si Coach Andoy tsaka si Coach Joanna. And then in some other provinces, sabihin nyo lang kung saan kayo located. And we will make sure na somebody get in touch with you. And then magtulungan lang tayo para ma-develop natin ang para triathlon. Kasi alam mo sa ibang bansa, like sa Europe, yung malalakas na athletes, ang mga athletes sila are really the professionals. Yung mga dating runners na na-injure, tapos naging amputee. And they pay for their own equipment. And they can afford kasi naman nagkatrabaho. And then in Europe din, I heard, there's also a government subsidy. But nonetheless, hindi sila nauubusan ng citizens or individuals who will want to take up the sport, whether it's para triathlon, running, swimming, or cycling. Kaya ang dream ko eh dito din sa mga Filipinos na don't let your disability affect you and hinder you from taking up sports. Siyempre, alam naman natin sa sports, kasama na yung physical fitness and exercise. So, triathlon and sports is for everybody regardless of your disability or your ability. It's just a matter of talking to the right person and being guided by a well-equipped coach para safe kayo in your training sessions and even in the teaching sessions of swimming, biking, and running.
1: Yes, and of course, Coach Anthony, bago kita pakawalan ng iyong message, pasasalamat din sa mga miyembro ng ating Philippine Para-Triathlon. At the same time, mga sponsors din po, no? Matalagang nandyan simula pa noong una.
0: Oo, and congratulations again sa ating para-athletes led by Cap Alex Silverio, si Raul Angguluan, si Jake Lacaba, Edison Badillo, Cede Abeliana, dami nila, no? Si Jerome, at saka si Alcirnel Amilajid, and then si Joshua, si Bernard Cruz, sa susunod na karera sana, ay, hindi pa pala pwede sa Amoranto, kasi bawal pa daw, sabi ng doktor. And then, syempre, to the Philippine Sports Commission, maraming salamat sa support niyo to Triathlon Philippines, led by our boss, Tom Carrasco, and sa atletang Ayala, na tinutulungan kami dyan sa Vermosa tuwing nagtitraining kami ng swim, bike, run.
1: So talagang maraming nakasuporta. No? Again, thank you so much for your time, Coach Anthony Lozada. And syempre, very excited kami na makita pa ang mararating ng ating para-triathlon program. Maraming salamat,
0: yes,
1: Coach.
0: Malayo pa.
1: maraming salamat po ang head coach.
0: Maraming salamat din.
1: Yes, head
0: Thank
1: coach
0: you.
1: Ng ating Philippine Paratriathlon Team, si Coach Anthony Lozada. Again, congratulations sa lahat ng winners ng ating SUBI 2026 for our men's paratriathlon program. No? At syempre, no, ang kanyang paaniyaya, no, sa iba na meron pong gustong i-refer, no, sa kanilang, sa ating mga national para coaches, baka kayo interesado, may kakilala kayo, no, makipag-ugnayan lamang po sa kanilang grupo. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Ako po si Aryan Malyare. Thank you so much sa ating mga nakasama mula sa ating Master Control, si Danielle Cruz, Timothy Tapala, Sir Edmund Obra, Ma'am Nida, and of course si Engineer Jemart nandyan din po, at syempre ang ating malolos transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Maraming salamat po.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
7: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
11: King of the Road!
10: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep!
11: Maaribang umusog-usog ng konti.
12: Sakay na!
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang tangi kong pag-ibig.
17: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: At maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
19: Ng ating walang gutom program.
18: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
20: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
21: Regular.
18: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
22: Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
18: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
22: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
18: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde. dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis ang serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Salamat, President.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
21: If watching the games is not enough for you,
23: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on-court and locker room developments in the game of basketball. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
24: New York Knicks nakamit ang ikatlong sunod na tagumpay sa kanilang Eastern Conference Semifinal Series kontra Philadelphia 76ers. Samantala, mandaluyong team, pangunahan po ang tatlong mga koponan na sasabak sa aksyon sa FIBA 3x3 Manila Challenger na magsisimula ngayong araw na ito sa Mall of Asia Music Hall. And sa PBA, Rain or Shine, Elasto Painters and Meralco Bolt suwagi sa kanilang mga laban. Huling mga assignment yan sa elimination round bid sa PBA Commissioner's Cup. Yan po at marami pa mga balitang basketball ang inyong matutunghayan sa ating programang Hoop Talk ngayong araw po ng Sabado, May 9, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 12 ng tanghali sa ating pagtatanghal. Ngayong araw na ito ng Sabado, a day before Sports Radio celebrates our 40th year anniversary. Ayan, bukas po, May 10, 2026 ay 40th founding anniversary ng ating himpilang sports radio. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagtangkilik sa ating himpilan sa apat na dekada na kami po ay napapakinggan. Hindi lang sa airwaves, ngayon napapanood na rin tayo sa ating Facebook. So, sa mga friends natin, inaanyayahan po namin kayo na i-follow, i-like ang aming social media accounts sa Facebook. Pwede nyo pong matunghayan yung ating mga balita, developments sa DZSR Sports Radio 918 kHz. So, para mas madali, hanapin nyo lang facebook.com/DZSR Sports Radio 918. Para makita nyo po yung ating Facebook and matunghayan ninyo yung mga balita, developments, mga live broadcasts at interviews na ating ibinabahagi. No, dyan sa ating FB account and meron din tayong X account. Please follow x.com/sportsradio918. Magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners sa 918 kHz, sa AM band ng inyong mga radyo at sa mga nakatutok din sa atin sa pamamagitan ng PBS Receiver app. Please download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets ang PBS Receiver app para po matunghayan ninyo yung mga link patungo sa iba't ibang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, and kabilang po dyan ang Sports Radio. So, click nyo lang yung Sports Radio icon kung nais nyo po mapakinggan yung ating mga programa dito sa ating himpilan. 15 minutes makalipas ang 10 ng umaga. Magandang umaga sa ating mga kasama sa Master Control, sina Suzanne Barameda and Daniel Cruz, at sa ating mga katuwang sa Malolos Transmitter side. Yeah, aga-aga itong New York Knicks. Hindi mapigilan at namamayagpag sa kanilang NBA playoffs bid. So mamaya silipin natin itong developments nga po sa National Basketball Association. Aside from New York, meron pa tayong isang laban. Mamaya pong, or actually nag-start na, 9:30 pa lang start nito eh. Kasi ang host ay Minnesota Timberwolves na. So game number 3 sa pagitan po ng San Antonio Spurs and Minnesota Timberwolves ongoing na right now. Tabla ang kanilang serye, 1 game apiece. So napaka-crucial nitong game number 3 dahil yung team na mananalo dito makakakuha ng advantage. So sa home court po ng Timberwolves, ginaganap ang laban sa pagitan ng San Antonio and Minnesota sa Target Center. So for the next 2 games, doon tayo sa doon sila maghaharap sa Target Center. Okay, so pero yung huling match, game 2, ang nanalo ay San Antonio Spurs. Nalusutan sila ng game 1 ng Minnesota. Hinulat sila ni Anthony Edwards. Mamaya bigyan po namin kayo ng update dito nga sa labanan between the Spurs and Timberwolves and dun sa detalye ng panalo ng New York Knicks. Ikatlong sunod na panalo na to, 3-0 advantage na para sa New York kontra Philadelphia 76ers. Remember, wala pang team nakaka-recover from a 0-3 deficit dito sa NBA. Mahirap na kasing, 'di ba, maka-recover from that. Kailangan mong 4 na games sunod-sunod manalo para makuha yung serye. Anyway, kahapon dun sa mga naging developments din sa NBA, balikan natin yung mga naging resulta din po kahapon kung saan ang Detroit Pistons ay nakamit ang 2-0 na advantage after winning over the Cleveland Cavaliers, and ang Oklahoma City Thunder wala pa rin talo dito sa playoffs dahil another lopsided victory kanilang naitala kontra LA Lakers. So yan, mga NBA updates natin later on ating pag-uusapan. And then PBA developments, pati na rin po yung mga updates sa ating national teams, at least dun sa ilan sa mga personalidad na diba, binabantayan nga natin for our national team. Hindi lang sa elite, pati yung under 18 team natin, kasi naghahanda po sila para sa mga Sayaba qualifiers for the FIBA Under 18 Asia Cup for girls and boys yun. Okay, for Under 18 men and women. So, yung women's competition dito gagawin sa Pilipinas, sa Bacolod City. And yung sa men's Under 18 naman sa Thailand magaganap. So mamaya po atin din talakayin yan dito sa ating programa, pati na rin mga developments ng PBA. Isang game na lang, matatapos na po ang elimination round itong PBA Commissioner's Cup. So today, meron tayong mga games para po sa Huling araw ng aksyon ng PBA Commissioner's Cup Elimination Round. So, para malaman na natin yung magiging pairings pagdating po sa quarterfinals. Okay, so, teka lang, huling araw na nga ba ngayon o meron pa sa Linggo? O, kasi sa schedule natin, ayan, hanggang Sunday. Okay, penultimate day of action pa lang. Penultimate day of the elimination round today. And then sa Sunday, meron pa tayong doubleheader. Okay. 20 minutes after 10 a.m. So, dumako na po tayo sa ating mga balita ngayong umaga. Unang-una na dyan ay itong basketball 3x3 event na ginaganap nga po dito sa ating bansa. So, natapos na actually yung FIBA 3x3 Women's Series. Kahapon po ay natapos na nga yung second leg ng 3x3 Women's Series. Yung naunang stop is sa Chengdu. Hindi yan, sa men's yan eh. Okay, yung sa Women's Series natin muna. Itong Women's Series ay second stop yung dito sa Manila. Nauna po kasi yung sa Chengdu, China. Okay, and kung anong kuponan yung nanalo sa Chengdu, China, aba, sila rin ang nagwagi dito sa Manila leg ng FIBA 3x3 Women's Series. At ang tinutukoy natin ay ang Team United States, hindi napigilan. Ang Team United States at muli po silang namayagpag dito nga sa Manila leg ng Women's Series. Back-to-back titles ang kanilang nakamit. No, after winning the Chengdu leg dito sa Manila Series naman po, muli silang namayagpag. Ang tinalo nila this time around ay Lithuania 17-15 sa thrilling overtime final. At dahil dyan nakamit ng United States ang panalo para ipagpatuloy ang kanilang dominant run dito sa early stages po ng FIBA 3x3 Women's Series. Sa paunguna ni Tournament MVP Michaela Williams, na-secure ng USA ang kanilang second FIBA 3x3 Women's Series top victory in a row. So, they held on to beat Lithuania. At yan po, yung naging resulta nga nitong Manila leg. With Williams finishing with 6 points sa final and she was later named the MVP after averaging 7.4 points per game. Pinangunahan niya rin ang event in highlights per game and total player value. No, earlier sa semifinals, tinalo po ng Lithuania ang Germany 21-12 and then ang USA naman nanalo kontra Neftchi Sokar ng Azerbaijan 21-16. Kung saan dun sa game na yon, 11 points ang kinamada nitong si Michaela Williams. So, talagang siya yung consistent scorer for the team, kaya siya po ang MVP of the tournament. Lumahok po dito sa 3x3 Women's Series ang ating Gilas 3x3 Women Players. So, meron tayong Philippine team and Manila Gilas. So, yung ating Philippine team composed of Reyna Lynn Ferrer, Mika Cacho, Camille Clarin, and Gabby Bade. Sila po ay nakagrupo pa itong Team USA. Diba? Ang bigat talaga nung mga kagrupo nila. They are bracketed dun sa Pool C ng Manila Series. Okay? And yung United States actually na dumaan pa yan sa qualifying draw. No? Mas naunang nakaharap ng United States yung isa pa nating team na Manila Gilas. Okay, so siguro unahin natin yung Manila Gilas. Yung Manila Gilas po, binubuo ni na Afril Bernardino, Kay and Carl Ann Pingol, and si Sam Harada. Ayan, natalo sila ng Warsaw Poland 9-14, and then lumasap tayo ng 12-21 na pagkatalo dun sa United States. Kaya't maaga pong nag-bow out of contention itong Manila Gilas. No, kasi qualifying draw yun eh. So, only the top team in that qualifying draw yung aabante sa main tournament. Kaya't USA yung nakaabante sa main tournament at napabilang sila sa Pool C. So, doon po nakaharap nila yung team naman na pinangungunahan nitong si Mika Kacho. So, doon sa Pool C, tinalo tayo ng Germany 9-14. And then United States also beat Gilas 3x3 women 21-10. So yun naman yung naging scores nung ano natin Gilas 3x3 women. So unfortunately, hindi rin tayo nakaabante sa next phase ng tournament, which is the quarterfinals, kasi only the top two teams in each pool yung aabante sa quarterfinals. Pero ininyo yung United States, they won the first leg ng women's series, pero dumaan sila sa qualifying draw dito sa second leg. And from the qualifying draw, talagang dinire-diretso na nila hanggang sa finals ang kanilang mga panalo. So, na-sweep nila basically lahat ng kanilang mga games dito sa Manila leg ng FIBA 3x3 Women's Series. Okay? At least, ayan, saludo tayo sa ating team, no, na lumahok din po dito sa competition. Talagang mabibigat lang yung nakagrupo natin. Biruin nyo yung Germany and United States, nakagrupo natin sa Pool C. Yan po yung finalist ng Chengdu leg, ng first leg, no. So tough assignments for our team, and at least magandang exposure to for them. Dahil alam naman natin ang nais nga po ng ating koponan pa lakasin pa, 'di ba, yung ating 3x3 team. At the same time, 'di ba, yung ating ang rankings as a federation, no, tumaas pa sa paglahok sa ganitong mga high tier events sa 3x3 basketball na sanction ng FIBA. No, makakakuha tayo ng ranking points kahit na mag-participate lang tayo. Pero syempre, kung mas maganda yung finish natin, mas mataas na puntos sa makukuha ng Pilipinas. Okay? So, yan yung Women's Series. Ngayon, pagkatapos ng Women's Series, ngayong araw pong ito, magsisimula naman yung Manila Challenger. Okay? Yung Manila Challenger po ay qualifying event ito dun sa tinatawag na FIBA 3x3 World Tour Vienna Masters. Okay, so sa 2026 season ng 3x3 World Tour, marami pong tournaments ang nakalatag. Ito yung ano eh, yung World Tour kasi for the men, Women's Series for the women. So ito yung counterpart ng Women's Series, yung 3x3 World Tour na nilalahukan po ng the best 3x3 men's professional teams in the world. So iba-iba kasi yung ano niyan, yung hierarchy pagdating sa tournament. Yung i-host natin starting today until tomorrow, yung Manila Challenger, yan yung pinakamababa pa lang ano, pinakamababang event. Okay? So susunod diyan World Tour Final, and then World Tour Opener, and yung Red World Tour. Kaya iba-iba yung mga kulay eh ng mga tournaments for the 2026 season. So yung Manila Challenger will be a qualifying event para po sa Vienna Masters na gaganapin next month, June 12 to 14 yon, sa Vienna, Austria. And the top 3 teams in the Manila Challenger, yun yung makakasungkit nga ng ticket patungong Vienna Masters. So, tatlong mga koponan from the host country, Philippines, ang lalaho. At nandyan po yung teams natin na Pasay Philippines, SJ Del Monte Philippines, and Mandaluyong Philippines. So, yung Mandaluyong Philippines na binubuo ni na Jeric Ahanmisi, Sean Alter, Joseph Eriobu, and Dominic Fajardo, sila po'y mga nasa main draw na. So, yung Mandaluyong, seeded, nandun na sila sa main tournament. Okay? Yung dalawang teams, yung Pasay, na binubuo ni na CJ Etulie, Robbie Herndon, Jeff Manday, and Jomel Puno, yan yung Pasay team, and yung SJ Del Monte team na composed of Nick Cabanero, Angelo Cresostomo, Earl Hawkins, and Aldus Torculias, dadaan pa sila sa qualifying draw. So, mabigat kasi magkakalaban yung SJ Del Monte at saka yung Pasay Philippines. And sa qualifying draw, only the top team will advance to the main tournament. Oh, at kapag nakalusot either of SJ Del Monte or Pasay Philippines, sila po ay mapapabilang sa pool, ayan, pool C. Okay, so sa pool C. Naghihintay sa pool C ang teams na Shanghai, China, and Basketsbon ng Germany. So, good luck dun sa ating mga teams na nasa qualifying draw, itong SJ Del Monte and Pasay. Yung Mandaluyong team, nasa pool B na po sila, nasa main tournament na sila. So, kasama nila sa pool B yung Skyliners from Germany and Ulaanbaatar MMC Energy ng Mongolia. So, matitinik din ang mga teams to, Germany and Mongolian squads. So, yan yung mga kasama nitong Mandaluyong Philippines sa Pool B. So ngayon, yung schedule natin, silipin natin yung schedule for today. 11 a.m. po magsisimula yung tournament. Qualifying draw will start 11 a.m. Sasalang kagad yung SJ Del Monte. They will face Fuengirola ng Spain. So 11 a.m. And then, maghaharap po ang SJ Del Monte and Pasay at 11:50 a.m. And huli nilang game, yung Pasay naman ang haharap sa Fuengirola at 12:40 p.m. So, yung top team in the qualifying draw A will move on to the main draw and will join yung pool C teams. Para sa Mandaluyong Philippines, ang unang laban ng Mandaluyong ay nakatakda po at 3:20 p.m. Kasi nasa main draw na sila. So, start po ang main draw after, I think mga, yun nga, after 3 p.m. So, 3:20 p.m. Skyliners ang unang makakaharap ng Mandaluyong. And then, at 7:30 p.m., they will face Ulaanbaatar MMC Energy. So, only the top two teams in each pool will advance to the quarterfinals. And ang quarterfinals po, yung semis, and then yung finals, nakaschedule yan lahat tomorrow. Doon pa rin sa Mall of Asia Music Hall. So, good luck sa ating mga Giles Pilipinas 3x3 men's pool players kasi ito. No? And yung iba dito, mga bahagi po ng under 23 3x3 team natin na naghahanda para sa Nations League. So next month, nakatakda din po yung Nations League. Kaya talagang sila po'y sinasabak sa aksyon, no, para mahasa nung Asian Beach Games, kung maaalala ninyo, tatlong mga players natin doon, member ng Under 23 3x3 team. So, they are mentored by Coach Patrick Fran. And yun nga yung isa sa mga agenda nila, no, makapag-prepare for the Under 23 Nations League. Okay, 34 minutes after 10 a.m. So, yan po yung una nating mga balita dito sa ating programang Hoop Talk. So, we'll take a break and then magpapatuloy pa tayo para sa iba pa nating mga updates. So, siguro balingan natin itong NBA playoffs kasi kani-kanina lamang nakuha ng New York ang panalo kontra Philadelphia, and ongoing right now,

0: 1,000 peso. So, sino po yung makakatanggap nito? Semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Alam nyo ba na ang kamatis ay hindi gulay kundi isang prutas? Ito ay nagmumula sa bulaklak at may mga buto sa loob na pasok sa siyentipikong definisyon ng prutas. Pero bakit gulay ang tawag natin dito? Dahil ito sa lasa at gamit nito sa ating lutuin. Kahit ano pa ang tawag mo rito, hitik naman ang kamatis sa lycopene na mabuti para sa ating puso at balat. Kaya sa susunod na kumain ka ng sinigang, isipin kumakain ka rin ng masustansyang prutas.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: H O O T A L K. Talk.
8: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. And dumako na tayo sa ating mga balita sa National Basketball Association. Kani-kanina lamang po, nanalo ang New York Knicks kontra Philadelphia 76ers sa Game 3 ng kanilang Eastern Conference Semifinals 108-94. So, another dominating performance para sa New York Knicks, and they took a commanding 3-0 lead sa kanila pong Eastern Conference second round playoff series. 33 points ang ginawa ni Jalen Brunson para paunahan ang visiting New York Knicks because home court ngayon ng Philadelphia yung kanilang labanan. No, unfortunately, hindi pa rin nakakatikim ng panalo tong Philadelphia, no? Tatlong sunod-sunod nanalasa itong New York. So sa Xfinity Mobile Arena, yan po yung home court ng Philadelphia 76ers. But nag-dominate si Jalen Brunson na nagtala ng 33 points, meron din siyang 5 rebounds and 9 assists para tulungan ang New York na makamit ang commanding 3-0 lead sa kanilang serye. Si Mikal Bridges nag-ambag ng 23 points para sa New York. And aside from that,

0: Si Landry Shamet chipped in 15 points on 5 of 6 shooting for the Knicks. Hindi pa naglaro si OG Anunoby kasi meron siyang hamstring issues. No? Na sideline po siya. And wala naman problema para dito sa New York. So, si OG Anunoby, okay, meron po siyang injury day-to-day yung magiging pag-monitor sa kanya. So, he is out for today's game against the 76ers dahil sa hamstring strain. So, listed siya as day-to-day. Okay. So, he was actually injured late in Game 2 of their Eastern Conference semifinals. Nung Game 2, naka-24 points itong si Anunoby. So, he is averaging 21.4 points per game nitong postseason while shooting 61.9% from the field and 53.8% from the three-point range. And si Anunoby ay considered as the top defender ng New York Knicks. So, bagamat isang key player hindi nakapaglaro para dito sa New York, nag-step up naman yung iba pang mga teammates ni Anunoby para nga po mapunan yung kanyang void na iniwan. And still, the third-seeded Knicks ay wagi kontra dito sa Sixers. Nagbalik na rin for today, no, si Joel Embiid. Kasi nung Game 2, hindi po nakapaglaro si Embiid sa Sixers because of hip and ankle injuries. So, sayang kasi hindi pa rin nila nakuhang makapagtala ng panalo. Naka 18 points and 3 block shots si Embiid, but he only grabbed 6 rebounds. So, na overcome ng New York itong Philadelphia, no, sa rebounding department, 49-33. Ang laki ng discrepancy. 16 rebounds agad yun. So, ito pong New York led by 11 points early in the fourth quarter before Quentin Grimes made a pair of three-pointers para makadikit ang Philadelphia, 88-84. Pero yung trio ng Villanova dito sa team New York, no, eh mga alumni nila, 'di ba? Sina Josh Hart, sino ba ba? Si Jalen Bronson. So, they each scored a basket para nga po pamatay sunog dun sa ginagawang momentum nitong Philadelphia, no. Naka-convert ng layup si Josh Hart, tapos si Mikal Bridges added a jumper, and si Bronson converted a three-pointer para nga po muling lumayo itong New York. So, with that, di na naka-recover, di na nakahabol pa itong Sixers. For the Philadelphia 76ers, top scorer nila si Kelly Oubre Jr. With 22 points, habang si Tyrese Maxey added 17 markers on 8 of 12 shooting from the field. 15 puntos naman ang ginawa ni Paul George sa first quarter. Kaya lang, hanggang first quarter lang yung scoring niya. The rest of the way, hindi na siya nakapag-ambag ng puntos. Ayan, ganadong-ganado talaga yung New York. Excited na sila umabante sa conference finals. One win away na lang ang New York from entering the conference finals ng Eastern Conference. So again, they won 108-94. So kahit naglaro pa dun sa home court ng kalaban, full force pa rin ng mga fans ng New York, pati mga celebrities, no, they really went to Xfinity Mobile Arena para nga po manood ng live at suportahan, i-cheer ang kanilang team na New York Knicks. So, nangangani ba ang Philadelphia, ha? isang ano na lang, talo na lang eh, tapos na ang kanilang campaign. Hopefully makabawi pa no yung Sixers para maganda laban. Matest din tong New York ng husto. Okay. Samantala, sa isa pa nating conference semis ngayong araw pong ito, ongoing ang labanan ng San Antonio Spurs and ang Minnesota Timberwolves. Ayan, no? Talagang game face. Victor Wembanyama and Anthony Edwards. So, speaking of Victor Wembanyama, hindi pa inaanunsyo sino MVP for this season. Kandidato yan, si Wembanyama. And kasama niya sa mga candidates for the MVP award, si Nikola Jokic ng Denver Nuggets and Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder. Okay, so balik tayo kay Wembanyama. So far, naka-15 puntos na itong si Victor Wembanyama with 9 rebounds. Almost ano na, double-double na si Wemby sa kanyang first half performance dito sa San Antonio Spurs. No, nasa ano pa lang po tayo, 3 minute and 43 mark ng second quarter. With the Spurs leading 43-39. So, halos dikit lang naman ang labanan. And for the Timberwolves, na trailing by 4 points, Anthony Edwards, 15 points na rin po ang ginagawa nito si Edwards. Merong 7 rebounds and 1 assist. Okay, so again, 43-39 is the score in favor of San Antonio Spurs with under 4 minutes remaining sa second quarter. Natapos yung first quarter with San Antonio leading by just 1 point. So, dikit lang ang laban, 23-22 eh, nung first quarter ended. So, dito sa second period, 20-17 ang scoring in favor of San Antonio. So, kaya nga lamang sila ng 4 na puntos right now. So, mamaya po, maghahatid ulit tayo ng mga developments patungkol dito sa ongoing game number 3 between San Antonio and Minnesota. Series score between the two teams is 1-1. Nakuha po ng Minnesota yung game 1 victory and then rumesbak yung San Antonio noong Webes para nga po maitabla yung series. And crucial tong game number 3, definitely. Because kung anong team makakakuha ng panalo dito, especially kung makuha ng Minnesota, ha, eh yung susunod na game kasi dun pa rin sa home court nila gagawin. So definitely, kung ganitong match na match ang laban, any advantage you can get, eh, napakalaking bentahe niya para sa team. Okay, 49 minutes after 10 a.m. we'll take a break, and when we continue, pag-usapan natin yung mga naging resulta naman ng laban kahapon sa NBA. Nako, 2-0 ang hawak ng Abante nitong Oklahoma City Thunder and Detroit Pistons. So, ating talakayin yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
4: Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Muli ako po si Rhea Arevalo. Sa mga developments natin kahapon sa NBA playoffs, ang Detroit Pistons po nakamit ang 2-0 lead sa kanilang Eastern Conference semifinals with a 107-97 victory over the Cleveland Cavaliers. So Cade Cunningham had 25 points and 10 assists, habang si Tobias Harris naman added 21 markers sa panalo ng Pistons. Ang top-seeded Pistons have now won 5 straight games since the Orlando Magic put them in the brink of elimination ng first round. Diba? Nanganib pa yung chance nitong Detroit Pistons. Pero ngayon, 5 sunod-sunod na panalo na itatala nila. So, after Cleveland led 81-79 in fourth quarter, Harris knocked down a jumper and Duncan Robinson, who finished with 17 points, made back-to-back three-pointers. Tapos, nakatikada ng tres itong si Cunningham to put the Pistons up by 9, 101-92 with 2 minutes and 12 seconds to go in the ball game. So, Donovan Mitchell and Jarrett Allen naman bounce back from a poor performance nung series opener. Nagtala po ng 31 points to be exact, itong si Donovan Mitchell, and then 22 points naman si Jarrett Allen. Kaya lang, hindi po sapat yung mga numerong yon para nga maisalba itong Cavaliers. They could only get 10 points from James Harden. And ang alat ng shooting ng Cleveland sa 3 points, 0 for 11 sa 3-point range. Especially the fourth quarter, dun talaga eh. No? Kung kailan pa magmimintis dun pa sa payoff period. Daming attempts no, no? Hindi pumasok. 11 attempts in the rainbow territory. Parang tinakpan yung ring ng venue. Hindi po papasok yung mga shots sa rainbow territory nitong Cleveland. So, ngayon, magsishift po ang series sa home court ng Cleveland Cavaliers. So, they will host Game 3 sa araw ng Linggo. So, bukas, Manila time, yung susunod na match natin with the Pistons and Cavaliers meeting at 3 a.m. Wow! No, aga kasi dun sa Cleveland ang game. Sa Rocket Arena sa Cleveland. So, 3 a.m. Manila time sa mga nais manood ng live via TV, yung live telecast. So, Pistons Cavaliers game number 3 will start at 3 a.m. Tomorrow. So, mamayang madaling araw. And tangka po ng Cleveland na makuha ang una nilang panalo dito sa Eastern Conference semis nila kontra Detroit. Because leading ang Detroit right now 2-0 sa series. Samantala, speaking of leading ng 2-0, aba sa Western Conference naman, itong defending champion, Oklahoma City Thunder, namamayagpag, nagpapatuloy sa pananalasa at 2-0 advantage na nga po ang hawak nila matapos na patumbahing muli ang LA Lakers 125-107. So, 2-0 advantage sa semifinal series nitong Western Conference, hawak na ng Oklahoma City Thunder. Di pa natatalo dito sa playoffs tong OKC. Ibang klase. Sunod-sunod, nakaka-anim na sunod na panalo na sila. Kasi na-sweep nila yung Phoenix Suns. Masi-sweep din kaya ang LA Lakers? Nako, nanganganib ng Lakers dito. Oh, wala si Luka Doncic, hindi pa sure kung kailan makakabalik. Kaya't sinasamantala ng Thunder itong pagkakataon. Si Chet Holmgren ay nagtala po ng 22 points. Si Shai Gilgeous-Alexander also scored 22 points para po sa Oklahoma City Thunder. AJ Mitchell had 20 points and Jaren McCain added 18 markers. Itong si Jared McCain, wala eh. Di ba ito si McCain na medugong Pilipino. So, husay din eh. And mukhang ako na kumbaga naging talagang at home na siya, no, sa Oklahoma City Thunder. Kasi he was traded dito sa team na ito ng, I think, Philadelphia. So, yan po yung contributions niya rin. Pinapakita niya rin yung kanyang worth, no, for the defending champions na, again, 6-0 na dito sa playoffs ng NBA. So, nakalapit yung Lakers within 5 points nung fourth quarter. Pero, yung 3-point shot nitong si Chet Holmgren sparked an 8-0 Oklahoma City run para mapalaki muli yung kanilang advantage. 107-94 with 5 minutes and 54 remaining sa ball game. So, from there, taga hindi na bumitaw pa yung OKC. No, para ma-extend pa yung kanilang lead up to 17 points. And Austin Reeves scored 31 points pero nagngingit-ngit talaga si Austin Reeves dun sa ano, officiating. Oo, buti di siya na technical, no? Di siya na technical foul kahit talagang kung ano-anong mga maaanghang na salita na yung binitawan niya dun sa referee. And then, 23 markers naman na itala ni LeBron James for the Lakers. So, we'll see kung ano ang magiging complexion ng serye pag shift ng series sa home court ng LA Lakers. So, yung game po ng Lakers and Oklahoma will resume tomorrow, Manila time, 8:30 ng umaga. So, maaga-aga itong laban ng Lakers sa Crypto.com Arena. And they will try to get that first win dito sa series. Okay? So, 2-0 kasi advantage ng Oklahoma. At maraming nagsasabi na, baka another sweep ito, ha, for Oklahoma City Thunder. Pero we'll see, dahil home court ng Lakers yung next two games. Baka naman magkaroon ng milagro. Okay. Baka magkaroon ng ano, ng milagro at makapaglaro si Luka. Aba, hindi rin natin alam. Ha? Baka bigla na lang mag-suit up si Luka. Eh, kita-kita mo sa mukha ni Luka Doncic yung frustration kasi hindi siya makatulong sa mga teammates niya. No? And doon naman sa panig ng Oklahoma, talagang very ano sila, upbeat, no? Energized na energized because nothing could go wrong doon sa kanilang performance kahapon. And yun nga, isa sa mga napansin din natin yesterday is yung commotion. No, after the game, nagreklamo yung mga players ng Lakers sa referee. So, talagang, ewan ko, kung mga fans ba ng Lakers lang ang nakakapansin ng parang something sa officiating talaga. Baka naman dahil fans sila ng Lakers, kaya napapansin nila yon. Pero, well, so let's see kung ano magiging sagot ng NBA dyan. No, kasi meron nga ibang mga nagsasabi, bakit dati yung Golden State Warriors very dominating din, 'di ba? Parang katulad ng pagiging dominante ngayon ng

0: Creating panic.
1: We say no.
2: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
3: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon. Radyo Pilipinas.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
9: Okay, salamat.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: H-O-O-K-T-A-L-K. Talk.
12: 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Muli, magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang ating programang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Ako po si Ria Arevalo at hanggang 12 noon tayo magkakasama-sama dito sa ating pagtatanghal. Ngayong araw po ng Sabado, May 9, 2026. Okay, update tayo sa labanang San Antonio Spurs and Minnesota Timberwolves. Natapos na po ang first half ng kanilang Game 3. Okay, nasa halftime break tayo ngayon. 51-all ang score. Aba, talagang dikit ang bakbakan na ito, no, sa pagitan ng Minnesota and San Antonio Spurs. Again, 1-1 ang series score. And back to square one tayo dito sa pagtatapos ng first half. Diba? Matindi to pagdating ng second half mamaya. And for the top performers so far dito sa Game 3 ng San Antonio-Minnesota match, Nakaka 16 points na po si Victor Wembanyama on 6 of 9 shooting from

0: from the field. Meron siyang 9 rebounds, 2 blocks, and okay, yon. Wala pang steal and assist. So, 16 points, 9 rebounds, 2 block shots for Victor Wembanyama na nag-iisang double-digit scorer so far para sa San Antonio. Nakaka 8 points na si na Stephon Castle and si Devin Vassell. So, yan yung mga kaagapay nitong si Victor Wembanyama. Tapos si De'Aaron Fox, meron na rin pong 6 na puntos. Para naman sa Minnesota, 19 points. Para kay Anthony Edward, 7 of 13 shooting from the field so far. 9 rebounds, 2 assists. So, yan po yung stats ni Anthony Edwards at the end of the first half. 10 points off the bench yan from Naz Reid. So, katuwang ni Anthony Edwards itong si Reid with 10 points after the first half of action. So, dalawa silang may double-digit scores na for Minnesota. 8 points each sina McDaniels and Rudy Gobert. And then 6 points from Julius Randle. So, yan po yung update natin sa Game 3 ng Western Conference Semifinals between San Antonio and Minnesota. Okay, dumako na tayo sa iba pa nating mga balita dito sa Hoop Talk. So, bigyan daan lang muna natin ito pong naturalization na update para kay Benny Boatwright kasi nito pong week na ito, I think Wednesday yon kasi may game sila nung gabi. So, Wednesday morning ay dumalo po sa Senado, no, dun sa hearing ng kanyang naturalization application itong si Gilas Pilipinas prospect Benny Boatwright, and he is excited about the possibility of making his national team debut at the Asian Games and teaming up with Justin Brownlee sa international stage. So ito pong bid ni Boatwright for Philippine citizenship received a major boost after the Senate Committee on Justice and Human Rights endorsed House Bill number 6639 and yung Senate Bill number 1595 for plenary approval on second and third reading following last Wednesday's hearing. So, itong measure na sinuportahan ni Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Sports and Youth and co-author ng bill, is expected to gain swift approval. So, potentially clearing the way for Boatwright na makapag-suit up sa Gilas Pilipinas sa Asian Games. Ang Asian Games po ay nakatakda from September 26 to October 4. I think September 19 ang start, no? September 19 to October 4 sa Nagoya, Japan. At kung sakali na siya nga po ay mapabilang sa national team, abay na nga ko itong si Boatwright that he will do his best. Kapag nakapag-suot na siya ng national colors ng Pilipinas. Nagtataka kayo, bakit merong Justin Brownlee tas pwede rin si Boatwright, no, maglaro sa Asian Games? Kasi hindi ito katulad ng mga FIBA sanction tournaments na isang naturalized player lang yung pwedeng maglaro sa bawat team. So sa Asian Games, mukhang ang organizing committee, which is Japan, no, ang kanilang requirement, according to reports sa mga nauna nating nabalitaan, kasi baka pwede magbago-bago parang sa SEA Games. So yung unang lumabas na ano na ruling is basta merong Philippine passport, no, pwedeng mag-suit up, maglaro para sa team. Yun yung ruling. Eh, mukhang marami rin yatang naturalize yung Japan. Yung Japan, yung Akatsuki 5. Kaya payag sila sa ganung ano, ruling. Anyway, aabangan natin yan. Pero kailangan ma-naturalize muna itong si Benny Boatwright. So according to reports, no, yun nga po, no, requirement nga lang ng Asian Games organizers is passports for eligibility. So, nung Ah, nung sa ano, 2023 Asian Games sa Hangzhou, China, ganun din kasi yung naging eligibility ruling, no? Basta passport holder ng team na paglalaroan, pwede nang mag-suit up sa koponan. So, kaya during that time, si Justin Brownlee and si Ange Kwame ay nakapaglaro, no, sa isang koponan natin at nanalo tayo ng gold medal. O, di ba? Sa ano yan, ah, sa China pa yun talaga nangyari. So, tall order para sa Gilas Pilipinas na maprotektahan ang corona natin dito sa Asian Games Men's Basketball. So, good luck, ah, kay Benny Boatwright. And aside from him, si Matthew James Ramos. No, isa rin po sa mga naturalization na prospect for our wrestling team naman. So, yun din ang target niya. Hopefully, mabigyan ng citizenship at ng makapag-suit up sa ating national wrestling team. And if ever in the future, diba, makapag-qualify din for the Los Angeles Olympics. 14 minutes after 11 a.m., we'll take a break. And magpapatuloy pa tayo for more basketball updates dito sa Hoop Talk.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk.
0: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Maganda-magandang umaga kay Julian Lapid. Maraming salamat sa'yo, Julian. Sabi niya, happy 4 decades. SR family, more power. Yes, maraming salamat, Julian. And sa lahat ng ating mga listeners, sa mga taga subaybay, no, sa nagdaang 4 na dekada mula 1986. Ayan, ng unang mapakinggan sa airwaves ang DZSR Sports Radio 918. Dati nasa 738 tayo, tapos kilohertz, tapos lumipat sa 918 kilohertz, and until nagbago-bago man ang pangalan ng ating himpilan, balik pa rin tayo sa sports radio kung saan tayo talaga nakilala. And patuloy ang aming paghahatid po ng mga balita, development sa larangan ng palakasan. Ayan, dumako na tayo sa iba pa natin mga balita dito sa Hoop Talk. So, balitang basketball tayo, ha, dahil sa program natin, Hoop Talk eh. Okay. So, eto na, update natin. Nag-sort na ba? Oy, kakasimula lang ng third quarter sa Game 3 na labanan San Antonio and Minnesota. So, early goings pa lang ng third period. 53-51 is the score. unang nakapuntos yung ano, yung San Antonio. Ay, 5-0 run na yung San Antonio sa third quarter. 56-51 na ang score. Kasi kanina, 51-all, no? Tabla yung ating halftime score. 51-all. So, dito sa pagsisimula ng third quarter, agad na bubulusok yata itong San Antonio. So, maya-maya po, maghahatid pa tayo ng update dito sa Game 3 ng kanilang labanan. And again, for tomorrow, yung schedule natin, for tomorrow, dalawang mga matches uli yan for the NBA playoffs. So, maaga-aga ang gising ng mga manonood ng laban ng ng Detroit Pistons and Cleveland Cavaliers. Alas 3 ng umaga po yan, Manila time. And kasi i-host na ng Cavs yung Game 3. And yung Game 3 naman between Oklahoma City Thunder and LA Lakers ay nakatakda po 8:30 ng umaga, Manila time. So, doon naman sa home court ng Lakers gagawin sa Crypto.com Arena. So, yan yung mga ball games for tomorrow sa NBA playoffs. Samantala, dumako naman tayo dito sa Professional Basketball League ng ating bansa, ang PBA. Nagpatuloy po ang mga labanan sa PBA Commissioner's Cup kagabi. At ang Rain or Shine, finally, nahinto na yung kanilang two-game losing skid with a 142-131 win over Titan Ultra Giant Risers. Ito po yung sa pagpapatuloy nga ng Commissioner's Cup Elimination Round action no, sa Ninoy Aquino Stadium. So, natalo kasi yung Rain or Shine sa huli nilang mga laban sa kamay ng NLEX and Barangay Ginebra. So, with this victory, no, ang El Lazo Painters will finish the elimination round with a 9-3 record. So they will await the final standings heading into the quarterfinals. Kasi nga meron pa tayong dalawang playing dates na natitira. So after taking a slim 68-64 lead at the half, aba, talagang nagngingit-ngit ang Rain or Shine. Nagpakawala ng 48 points sa third period. And they limited ito pong Titan Ultra to just 26 points para maitala yung commanding 116-90 na advantage. Okay? So, yan yung naging kumbaga pag-ratsyada nito nga pong Rain or Shine El Lazo Painters. So, pinilit pa ng Titan Ultra na makahabol sana no nung fourth quarter, pero talagang ang Rain or Shine hindi nabibitaw pa para nga po kunin ang lopsided victory. No, 142-131. High scoring yung ball game, no? Sa pagitan ng dalawang koponan. Pinangunahan ni Jalen Johnson ang Rain or Shine with 31 points, 11 rebounds, 7 assists, 2 blocks and 1 steal. All-around performance para kay Jalen Johnson. And si Kaylan Tionson nag-ambag ng 18 points. Christian Manaytay naman po, tinanghal na best player of the ball game. So, 18 points ang naitala rin itong si Manaytay. And he scored 11 of his 18 points dun sa pivotal third quarter ng Rain or Shine. He also hauled down 8 rebounds. Meron din siyang 4 na assists, 2 steals, and 1 block. All-around performance para kay Christian Manaytay. And then Adrian Nokum and Leonard Santi Santillan tig 14 puntos. Si Karakot with 8, Kuahaw 8, Malonzo and Asistio tig 7 puntos, Villegas 6, David 5, Clarito and Belga with 3 points each. Aba, lahat ng players si Coach Yeng Giao nakascore para sa kanilang panalo kontra Titan Ultra. Na pinangunahan naman nito si Brian Sahonia with 23 points, Munson 21, Fran Yu with 17, and then si Junicio with 15, Pesumal with 12, Balanza 10, Gilmore, yung import nila, 9 points lang. Si Ular, 9 points. Melesio, 6. Amboho, 3. Kuntapay with 2. And Caralipio also with 2 markers. So dahil dyan, natapos na rin po ang campaign ng Titan Ultra. And itong Titan Ultra finished their Commissioner's Cup campaign with 2 wins and 10 losses. So, nasa ilalim sila ng standings nitong PBA Commissioner's Cup. So, again, 142-131 victory ng Rain or Shine over Titan Ultra. Ngayon po, pakinggan natin ang saloobin ng winning team, Rain or Shine, courtesy of this PBA presser.
10: Getting 9 wins. Medyo naging elusive siya for a while, but talk about finally claiming that goal.
11: Mindset lang namin going to the game was yun nga, get 9 wins. Prepare ourselves mentally and physically for the playoffs. The best way we can do that is to come off a win. So, binigay talaga namin yung kaya namin para ipanalo to, no? We did not consider this was going to be an easy game. So, ito, maganda yung numbers na nakita ko. 42 assists. 43 fast break points, no? So, this is exactly what coaches dream of, no, just the ball movement, no, the speed that we played with. Alam namin pagkalaban mo yung Titan, they play almost the same style as we do. They shoot a lot of threes, they run up and down the court. Makikisabay talaga sila sa amin, and sabi ko nga sa kanila dun sa meeting namin before the game yesterday, para tayong dalawang boksingero na standing toe-to-toe. Basta bigayan lang tayo kung sino matira, kung sino nakatayo at the end of the day, yun ang mananalo, no? So ganun talaga yung nangyari, na stand toe-to-toe with Titan, and you give him what you got, they give us what they have. Kung sino yung nakatayo at the end of the day, siyang mananalo. So, mabuti kami yung nakatayo.
10: Christian, congrats on the win and being the best player. 8 points ka nung third quarter, nakatulong ka dun sa pull away nyo. Ano bang ginawa mong dun sa third quarter na yun?
12: Wala naman ako ginawang special. Actually, we just run yung system namin, which is yung run and gun nga namin. So, luckily sa run namin, usually yung ginagawa namin kasi ngayon, nag-rim run kami mga bigs so that we get our guards open outside. At the same time, if na-open sila, malibre sila. And yung Titan nag-close out, so ma-open kami sa loob. So, ginawa lang namin yung system namin, at yun na nga, nagbunga na parati lang ako open, yun lang.
10: Coach, waiting kayo for your opponent. Mukhang mabibigat ang kalaban nyo regardless. Anong lang thoughts mo sa matchups?
11: Yun naman talaga, no? Sabi ko nga previously, when you get twice to beat, and yung mga nasa ibabang teams, pwede ring nasa itaas, no? Pwede mo nga baligta rin, sabi ko sa'yo, yung top 4 pwede mong ilagay sa ibaba, yung nasa ibaba ilagay mo sa top 4, walang magugulat, no? So it's really just like a lottery. Parang kami, maghihintay lang kami ng kung sino matatapat sa amin, pero wala na kaming control doon, no? So we just wait, and then as soon as we know kung sino, paghahandaan namin.
13: Hi coach, good evening. Just about the game lang. I think you guys tonight scored 43, fast break points. Do you feel like nakukuha nyo na ulit yung old pacing nyo when nung nandito pa si Lemeti?
11: Yes, we try to do that. Pero depende rin yan sa kalaban eh. Kasi kung kunyari yung kalaban mo nag-i-slow down din ang laro, eh ito, nakikipagsabayan talaga to. So, you can play at your pace. Pero there are other teams that will try to slow you down. No? Nangyayari din yun na we score below 100 points. And usually, other teams try to bring us down or slow us down. Eh, ang Titan naman, yun nga, makikipagsabayan talaga. Kaya siguro ganito yung mga numero. No? But does not necessarily follow that we can do this to the other teams.
14: Coach, good evening. You have another breakout game from you, another rookie in Christian Manaitai. Coach, I can just talk about how he fits in sa... gusto mong patakbuhin and parang seamless na seamless yung pagpasok ni Christian sa inyo.
11: Yeah, noong ko pa sinasabi na yung mga minutes ni Gabe Norwood na bakante niya mapupunta kay Christian. Up to now, actually, ano pa rin, no? Siguro we're still in the stage of experimentation. We're trying to rotate three guys dun sa position niya. Napapalitan sina nila Kaylan, minsan sina Santi, no, at the small forward position. But sino man talaga namin tong larong to, tsaka actually previous games, to give them extra minutes for their, for two purposes. Una, yung kumpiyansa nila, yung feel nila sa laro. The same time, na ipapahinga namin yung mga key players din namin, no? So at least na accomplish namin yun, na isa-save namin yung key players from burnout. At the same time, itong mga presko pa na mga players namin nagkaka-experience naman, no? So yun yung purpose namin. Okay.
15: H-O-O-P-T-A-L-K
0: Talk. Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa napakinggan natin na post-game press conference with Rain or Shine Lasso Painters Coach Yeng Giao and Christian Manaitai. Okay, so another rookie na nagpamalas ng kanyang usay. Itong si Manaitai, at kailangan niya na rain or shine para sa kanilang campaign dito nga sa PBA Commissioner's Cup. So at least nakabawi sila from back-to-back losses. And in a way, siguro blessing in disguise na rin yun, no? Dahil early on the tournament, diba, matikman na nila yung talo kesa naman dun sa crucial stage ng tournament, no, which is quarterfinals and yung mga succeeding pa na mga rounds dito sa Commissioner's Cup. So for Rain or Shine, hihintayin ngayon nila kung ano yung magiging resulta pa ng mga remaining games para sa final ranking dito sa PBA Commissioner's Cup quarters. Sa ngayon kasi, ang NLEX Road Warriors nasa ibabaw ng standings natin. No, 10-2. Habang yung Rain or Shine naman finish their elimination round campaign with 9 wins and 3 losses. Okay, yung kompletong standings mamaya recap natin yan. Pero we'll just take a break. We'll talk about naman dun sa unang laro natin. Kung saan Meralco nanalo rin po sa kanilang last assignment for the elimination round kahapon yan. So, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
16: Pinalakas, pinalawak,
17: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
16: World's service. Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
15: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
16: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radio Pilipinas.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. We have 35 minutes after 11 a.m. Update natin sa laban ng San Antonio Spurs and Minnesota Timberwolves. Lamang po ng 4 points ang Spurs, 74-70 with under 5 minutes remaining sa third quarter. Okay, 4 minutes 18 to be exact yung oras. 74-70, 4-point lead for the San Antonio Spurs. And so far, for San Antonio, 19 points na itong si Victor Wembanyama. And then nakaka-13 puntos na si Devin Vassell and Stephon Castle. And 11 points si De'Aaron Fox. So, yan yung mga top scorers para sa Spurs. And then, for the Wolves, 23 points si Anthony Edwards so far with 11 rebounds. 13 puntos si Jaden McDaniels and 10 points from Rudy Gobert. 15 points naman off the bench yung co-contribute na so far ni Naz Reid. Okay, so yan po yung developments sa Game 3 between San Antonio and Minnesota at tabla ang serye dito. 1-1. Okay, 1-1. Dun sa isa natin series for today sa Eastern Conference para sa mga late tuners natin, ang New York Knicks po nakamit ang ikatlong sunod na panalo kontra Philadelphia 76ers 108-94. Yung naging panalo po ng New York Knicks. So 3-0 na sila sa kanilang conference semifinal series kontra Philadelphia 76ers. 33 points ang ginawa ni Jalen Brunson in a win in front of plenty of Knicks fans in Philadelphia. Ang dami pa rin palang fans ang nakapanood. O fans ng New York ang dumayo sa Philadelphia para makapanood ng live dun sa kanilang koponan, no, sa laban ng kanilang koponan. And mahirap na to, no? Wala pang team nakaka-recover from 0-3 deficit sa isang serye. So, yan ngayon ang hawak na advantage naman itong New York Knicks. Okay, balik tayo sa PBA. Sa unang laro naman kahapon, ang Meralco Bolts po ay wagi sa kanilang naging huling assignment. And for the Meralco Bolts, no, importanteng panalo rin ito. Para nga po sa kanilang pagnanais makakuha ng twice to beat advantage. So kanilang tinambakan ang Terra Firma 113-69. Ayun, yung Terra Firma pa naman ay all Filipino ang line up. Nako, natuto na sila sa rain or shine. Ito Meralco, laging nakakaharap mga teams na all Filipino. Kasi si Mubashar Ali, yung import ng Terra Firma, nagkaroon ng food poisoning. So, hindi po siya nakapaglaro for the jeep. And isang malaking factor din siguro yan kung bakit naging kumbaga lopsided yung resulta nitong laban. No? And Meralco dominated Terra Firma 111-69 para nga po makamit yung inaasam-asam na twice to beat advantage dito sa quarterfinals ng PBA. So, the Bolts readily pounce on the absence of jeep import Mubashar Ali with the Meralco Bolts building an early sizable lead before letting their second and third stringers to complete the job. So, unfortunately for Terra Firma, yun nga si Mubashar Ali, isinugod daw sa ospital nung umaga ng araw ng Biyernes kahapon, no? Dahil sa diarrhea because of food poisoning. So, kaya hindi nga po siya nakapaglaro. And Meralco, for Meralco, yung import nila, si Marvin Jones, oh, talaga namang... hindi rin masyado nakapaglaro, no? 13 minutes lang on the floor, but tinulungan po niya ang Bolts to raise to an early 51-20 lead. So, yun. Hindi na lumingon pa ang Meralco. After that, para kunin nga po ang 113-69 route. So, 14 points for Marvin Jones. 14 points also naitala ni Chris Newsom. CJ Cancino had 13 points. And I think si CJ yung ano eh, yung player of the game din natin for last night. 13 points, 4 rebounds. May tatlong 3-point shots na na-convert itong si Cancino, and 5 of 8 po siya sa overall field goal shooting niya. So, yan si CJ Cancino ang player of the game last night. And then si Bong Quinto, Brandon Bates, and JV Mocon, tig 11 markers. Chris Banquero, nagambag ng 10 puntos. Alain Maliksi with 8, Karam 5, Hodge and Magbuhos with 4 points each. Pascual and Rios with 3 points each, Comia with 2 points. Hindi po nakapagtala ng punto sina Brickman and Black. Sa panig naman ng Terra Firma, Hernandez with 15 markers, Maverick and Missy with 12, si Jeo Chu with 10, Bravo 10 also, Jeric and Missy with 6 points, Adamos 5, Umali 4, Hanapi 3, Paraiso, Garcia 2 points each, and then the rest, wala na mga puntos. Okay, so yan po ay naging panalo ng Meralco Bolts. And pakinggan natin ang saloobin ni Coach Luigi Trillo and itong si CJ Cancino dito po sa post-game press conference from the PBA.
20: I think we did well in the, you know, the first half, and then the second half, we continue to do that. You know, it's been 3 years since we've had a chance to get the twice to beat. We said, you know, I think it was in our second or third game that that was one of the goals. And you know, we did enough early to get some wins. Now, even if we lost to NLEX and San Miguel, we put ourselves in a situation to do that, right? And then, obviously, sometimes a little bit of luck, right? Like, their import didn't play today. Happy for the guys.
10: Coach, you still have one game against Magnolia, and ano lang, Coach, yung magiging mindset knowing na na-book nyo na yung twice to beat, but still has a chance of a higher seeding.
20: Yeah, with this kind of games, it's just, you might have a false sense of security with these type of games because the one team's already out, wala silang import. You know, Magnolia's playing very, very well. You know, they were up against TNT by, I think, 22 points, 20 points in the first quarter. They found their mojo. I don't think this type of game is getting us ready for the playoffs, right? I think that Magnolia game, that'll be a better fit. Alam namin they're playing at a high level right now. They've gotten some wins together. And, you know, with the seedings, we don't know where everybody's going to play. So, I think ang daming scenarios na pwede mangyari. There's nothing really sure on who you're playing, right? I think the top four is sealed, but now it's a question of who you're going to face.
10: CJ, yung nga, naging tambak agad yung laro. So, but how did you kept your focus over the course of the game?
3: Well, siguro, ni-remind lang namin yung isa't isa na kailangan namin mas maging consistent. Kasi yun yung mga naging problem namin past games. Lumalaman kami ng mga first half and then after noon, nahahabol kami kasi mas naging complacent kami. So, sa paparating na playoffs, mas kailangan namin, kumbaga, wala kaming ibibigay na possession dahil mahirap kasi kapag lumipat agad yung momentum, yun yung nagiging problem namin.
20: Thank you, guys. Thank you. Salamat. Thank you.
0: Maraming salamat sa Philippine Basketball Association sa post-game presser na yan na Meralco Bolts. And ito pong Meralco ay nasa top 4 ng elimination standings natin, no? So far dito sa PBA. Ito na po yung standings natin after last night's ball games. Although meron pang remaining 2 playing dates, no? Ibig sabihin, 4 na games pa yung aabangan natin. Bago yung schedule, ito muna yung standings. So, NLEX, Road Warriors, tapos na yung elimination round nila with 10-2 win-loss record. Nasa ibabaw ang NLEX, followed by Rain or Shine. So, 9-3 ang kartada ng Elasto Painters. Ang Barangay Ginebra and Meralco Bolts, kapwa may 8-3 win-loss marks. So, itong dalawang teams na ito, maglalabanan din para sa pwestuhan to eh, para dun sa magiging pairings for the quarterfinals. Okay, and then San Miguel Beermen, TNT, Tropang 5G, actually marami sila, 4 na teams, no? Yung Magnolia and Phoenix, pare-pareho pong may 6 wins and 5 losses. Okay, San Miguel, TNT, ayan, Magnolia and Phoenix, pare-parehong may 6 wins and 5 losses. And magbabago yan ngayong araw pong ito at saka bukas. Kasi yung mga teams na yan, may mga games pa. No, sa huling dalawang araw ng aksyon, ng elimination round, itong Commissioner's Cup. And then, Converge, 4 wins, 7 losses. Terra Firma, 4 wins and 8 losses. So, tapos na rin po yung campaign ng Terra Firma Jeep. Macau Black Knights, 3-9. Okay, tapos na rin yung games ng Macau. Blackwater Bossing, 2 wins and 9 losses. So, may isa pang game yung Blackwater and Titan Ultra. So, 2-10 yung kanilang kartada. Okay, so yan yung standings natin sa PBA. Out of contention na po yung Converge, Terra Firma, Macau, Blackwater, and Titan. So, hanggang Phoenix yung teams natin, yung top 8 natin. Pero, very, ano pa rin, important pa rin, no? Itong dalawang huling mga laban natin sa elimination round, at least for ano to, buwelo, patungong quarterfinals at the same time yung pwestuhan, no, sa magiging kapair nila pagdating ng quarterfinals. Okay, for today, ang mga laban po natin ay gagawin sa Inares Center sa Antipolo. So, mauuna pong sasalang ang Blackwater Bossing and Converge Fiber Exers alas 5:15 ng hapon. So, dalawang mga teams na nais pong tapusin ang kanilang kampanya dito sa PBA Commissioner's Cup with a victory. Diba? Para maganda naman ang paghihiwalay ng mga koponan. So, syempre, pahinga muna yan ang saglit, di ba? Bago sa preparation for the next conference, which is the Governor's Cup. So, gustong tapusin ng bossing at saka ng Fiber Exers with a victory ang kanilang Commissioner's Cup campaign. At sasalang po sa main game tonight, 7:30 p.m. Phoenix Super LPG and San Miguel Beermen. So, 7:30 po ang kanilang labanan. And tingnan natin, no? Kasi pwedeng magbago pa ang pwesto ng mga teams natin sa standings dito sa huling mga araw ng aksyon ng PBA. So, after today's action, tomorrow, yung mga games po natin, huling araw na ng elimination round, tomorrow, Sunday, Mother's Day. Ayan, happy Mother's Day sa lahat ng ating mga dakilang ina, sa aking mother na si Felicitas Arevalo, ayan, at sa aking lola na si Josefina de la Cruz. Pagbati, happy Mother's Day. Nasingit lang natin. O, i-treat ninyo yung inyong mga nanay, lola, mommy, ano pa ba? Momshi, ano pa ba? Mamu, mother, ayan, sa PBA games natin for tomorrow. Sa Mall of Asia Arena po, yung mga laban natin. 5:15 p.m., Meralco Bolts will go up against Magnolia. And at 7:30 p.m., Barangay Ginebra will face TNT Tropang 5G. So, yan po yung mga huling laban natin sa PBA Commissioner's Cup. Teka, silipin ko lang. Kung sakali, makakahabol pa ba itong mga teams na wala na eh, mukhang Ginebra at Meralco na lang talaga yung may chance, no, for the twice to beat advantage. Ang magkakatalo na lang sa posisyon, no, kung pang ilan ba sila doon sa top 4. Kasi definitely NLEX nasa una na. So yung 2, 3, 4, yun yung aabangan natin kung sino ang pupuesto doon. But NLEX, Rain or Shine, Barangay Ginebra, Meralco, sigurado na ng twice to beat advantage. So ngayon yung bottom 4, San Miguel TNT, itong Magnolia, at saka Phoenix, yun ang isa pa sa mga kapanapanabik na aabangan natin kung ano yung kanilang magiging pwesto. Okay, so yan po yung action sa PBA Commissioner's Cup. We have 9 minutes to go before 12 noon. We'll take a break. And then sa ating pagbabalik, ilang pa mga balita. Balitang basketball ang ibabahagi namin sa inyo. Bigyan namin kayo ng update dito sa nagaganap po na FIBA 3x3 Manila Challengers sa Mall of Asia Music Hall. No, tatlong mga teams po natin ang lalaro. And mukhang nag-start na yung ilan sa mga ball games. So abangan nyo po yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: H-O-O-P-T-A-L-K. Who talk?
0: We have 6 minutes to go before 12 noon. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Samantala, eto na, bigyan po namin kayo ng update dun sa laban ng ating mga 3x3 teams. Sa FIBA 3x3 Challenger Manila 2026. So sa unang laro nung ating SJ Del Monte team, nasa qualifying draw A po sila, no? Unfortunately, tinalo tayo nitong Fuengirola ng Spain, 17-21. So yung team natin na binubuo nitong sina Nick Cabanero, ayan si Jello Crisostomo, Jumel Puno, and si Earl Hawkins ay lumasap po ng pagkatalo, no, 17-21 yung kanilang naging pagkatalo sa kamay nung team from Spain na Fuengirola. Okay? And right now, ongoing na po yung ikalawang laban naman nitong SJ Del Monte. So, kanila pong kalaban ang Pasay team. Okay? Pasay team na ito naman yung team ni na CJ Etulie, Robbie Herndon, Jeff Manday, and Jumel Puno. Ah, si Jumel Puno pala yun nandito sa Pasay. Okay, mali yung nabanggit kong pangalan dun sa isang team natin. Anyway, so yan po yung Pasay team na kaharap ngayon itong SJ Belmonte. Ah, si Aldus Torculias pala yung nakakalimutan ko doon sa SJ Del Monte, no? Si Cabanero, Crisostomo, Hawkins, and Torculias naman po yun sa SJ Del Monte. So, magkalaban dalawang teams from the Philippines dito sa qualifying draw A. And hoping tayo, no, na isa sa kanila ang umabante sa main draw nitong tournament. So, kung sino po kasi yung top team after the qualifying draw matches, yun yung aabante sa Pool C nitong tournament. And for this afternoon, yung Mandaluyong team naman, yung third team natin for the Manila Challenger, na composed of Jeric Ahanmisi, Sean Alter, Joseph Eriobu, and Dominic Fajardo, sila po ay nasa Pool B ng competition. So, good luck sa ating mga 3x3 basketball players sa kanilang campaign dito sa Manila Challenger. Manila Challenger will be a qualifying po ito for the Vienna Masters ng FIBA 3x3 World Tour. Nakatakda yung Vienna Masters June 12 to 14 next month. Sa Austria gagawin po yon. Okay, update natin sa NBA. Okay, ongoing right now, labanan ng San Antonio and Minnesota Timberwolves. So bilang huling bahagi ng ating programa, ang San Antonio po ay nananatiling angat kontra Minnesota Timberwolves. So leading ang San Antonio 95-89. So, 6-point lead, hawak ng San Antonio with 8 minutes and 31 remaining sa ball game. Nasa fourth quarter na po tayo. So, a little over 8 minutes na lang remaining. 95-91. Oh, nag-refresh yung score. 95-91 in favor of San Antonio Spurs. So, ito pong Western Conference semifinal series between the two teams is tied at 1-1. Dun sa Eastern Conference semifinals earlier today, nanalo po ang New York Knicks. New York won against Philadelphia 76ers 108-94 to take a 3-0 commanding lead sa kanilang East semifinals. Okay, and pahabol lang na balita. Ayan, ang Filipino standout na si Andy Gemau o Hemau ay officially nag-commit po sa Penn State Nittany Lions men's basketball. So, after revealing na may offer sa kanya from the US NCAA Division 1 program, ayan, inanunsyo na ng Penn State University na kanila pong nakuha itong commitment ni Andy Hemau. So, wow! Maglalaro sa NCAA Division 1 team itong si Andy Hemau. And mismong ano yan, social media account ng Penn State University. So, nakakatuwa, no? At masaya tayo para dito kay Andy Hemau. 6'6", high-flying guard. Sabi niya, he is extremely honored to receive an offer from Penn State men's basketball team. So, ang Penn State Nittany Lions men's basketball ay tumapos po ng 18th overall sa Big Ten Conference with a 3-17 conference record. So, bago po nag-commit sa Penn State University, naglaro for University of the Philippines Fighting Maroons sa NSAC Basketball Tour of Asia Basket itong si Andy Hemau. Okay, so good luck kay Andy Hemau. Ang Penn State University, ang dami nilang mga Filipino recruits, no? Sa fencing, of course, si Samantha Katantan, 'di ba? Naglaro din siya sa NCAA tournament sa fencing, and si Miko Ayala sa tennis. Yung kapatid ni Alex Ayala, naglaro rin po ng tennis sa NCAA with Penn State University. Okay, so good luck kay Andy Hemau. So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. Happy anniversary sa Sports Radio tomorrow, 40th anniversary po ng ating himpilan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagsuporta sa DZSR Sports Radio. And again, Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga ina. So, sa ngalan po ng ating mga kasama dito sa Master Control sa Malolos Transmitter Site, ako po si Rhea Arevalo, and happy weekend sa ating lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na beneficiaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.

0: dating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Umaatikabong bakbakan, maaksyong usapan, exciting na talakayan tungkol sa mundo ng esports. Press Start Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas.
7: Welcome na naman mga brats sa panibagong episode ng Press Start Pilipinas. Lawrence na nobody na napapakinggan up until 1 in the afternoon tayo magkakaritigan mga brats. Talagang dinilay ko talaga itong update natin na to. Dahil of course, pag-uusapan natin dito mga brats yung patungkol naman sa NBA playoffs kung saan. Baba. Siyempre, inyong makikita mga brats yung tinatawag na natin matitigan laban. Especially kung tayo ngayon sa bakbakang Lakers and OC, OKC mga brad.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong

0: Laman.
1: Nagalit sa internet ang fake news o mali
2: ang fake news. Tinatakot niya yung tao.
3: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
4: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Umaatikabong bakbakan, maaksyong usapan, exciting na talakayan tungkol sa mundo ng esports. Press Start Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas. Don't no cap.
1: Welcome na naman mga brats sa panibagong episode ng Press Start Pilipinas. Lawrence na naman yung napapagandaan up until 1 in the afternoon tayo magkakarinigan mga brats. Talagang dinilay ko talaga itong update natin na to. Dahil of course, pag-uusapan natin dito mga brats yung patungkol naman na naman sa NBA playoffs kung saan bababa. Siyempre, inyong makikita mga brats yung tinatawag na nating matitigang laban. Tayo ngayon sa bakbakang Lakers and OC

merda. Bronny James. Yan ang hugot natin ngayon, ha? Hachimura. Vanderbilt. Luke Kennard. Yan.

0: Sige mga brad, ha? Pero, bago natin tumataos, mukhang time to say goodbye na muna tayo kasi paubos na yung ating oras. Siguro tuloy natin to next week kung ano, regardless kung anong match ang laban, ha? So, dito, comments naman na tayo. So, tuloy lang natin yung ano, yung MVP natin next week. Sino na ang laban, ha?
1: And then again,
0: nawa tayo ng mga
1: match natin
0: na pwedeng possible matchups.
1: The brother of God, but of those shooting is we've come down the home stretch in this final quarter. Higgins outside.
0: Oi! Oi!
1: Higgins with the jam.
0: Thank you so much, Brad.
1: Two very easy points right here.
0: Bye to Muto for today. Adios!
1: For Oklahoma City, they've gone 6-9 on their field goal attempt.
2: Ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kasunod ng pagbabalik ng demokrasya sa bansa noong 1986 ay ang pagsilang sa himpapawid
9: ng DZSR Sports Radio,
8: ang kauna-unahang stasyon ng radyo sa Pilipinas na naglalaman ng purong balitang pampalakasan. Nag-umpisa bilang DZFM matapos idonate ng American newsman na si Frederick Marquardt ang 738 kHz frequency sa pamahalaan ng Pilipinas matapos ang World War II. Patuloy na nagbibigay ligaya ang himpilan sa bawat Pilipinong sports fan. Nagpapalit-palit man ng pangalan mula Sports Radio, DWSY Sports and Youth, hanggang tawaging Radyo Pilipinas 2 Sports ay walang patid na serbisyo publiko ang hatid ng istasyon sa loob ng 4 na dekada. Sa panahong wala pang internet at social media, radyo ang naging sandalan ng karamihan para sa mga pinakasariwang balita. Hindi nagpahuli rito ang Sports Radio. Inihatid ng himpilan ang mga exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang tournament, mapa-local man o international. Mula noon, ipinagmamalaki ng istasyon ang walang paliyang coverage nito sa Southeast Asian Games at Asian Games, maging ang pagsaksi sa 2000 Sydney at 2008 Beijing Summer Olympics. Hindi rin ito nagpapahuli sa paghahatid ng blow-by-blow updates sa palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa, at ibang national championships ng iba't ibang National Sports Association. Ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college leagues gaya ng UAAP at NCAA. Sumikat pa ang Sports Radio dahil sa hindi mapapantayan at komprehensibong coverage nito sa mga naglalakihang cycling events, kabilang na ang Ronda Pilipinas, Tour de Filipinas, at ang mga classic races tulad ng Tour of Luzon at Marlboro Tour. Pero sa kabila ng haba ng panahon na umeere ang sports radio, ay hindi rin ito nakaiwas sa mga pagsubok na talagang nagpatunay sa tatag at determinasyon nito para maipagpatuloy ang serbisyo publiko. Sa pagputok ng COVID-19 pandemic noong 2020, naapektuhan ang broadcast ng sports radio dahil nahinto ang lahat ng sports events. Halos 2 taon itong hindi umere, pero hindi ito tumigil. Social media ang naging daan para mabuksan ang mata ng himpilan sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito saan mang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang sports radio sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Ngayon, umaabot na sa 1 million views ang social media content ng sports radio dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng sports radio ang tagumpay kung hindi sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula 1986. Marami man ang hindi na natin kapiling, nagretiro o kaya'y iba na ang tinatahak na karera, nananatiling isa ang nagbuklod sa kanila, ang dedikasyon at pagmamahal na mailapit ang sports sa sambayanan. Sa pamamagitan ng sports radio, hindi lang basta resulta ang inihatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng paghihirap tungo sa tagumpay ng bawat atletang Pilipino. Hindi mabilang na panalo at kabiguan ng mga atleta ang nasaksihan ng himpilan, gayon din ang mga makasaysayang tagpo tulad ng pagwawagi ni Heidilyn Diaz Naranjo ng unang gintong medalya ng bansa sa 2020 Olympics at double gold medal ni Carlos Yulo sa 2024 Olympics. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento. At bago matapos ang 2025, babalik tayo sa original, doon sa kinalakihan ng karamihan. Dahil bali-balik ta rin man, Sports Radio, ang number one.
4: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
12: The public service announcement
7: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
15: Ng ating walang gutom program.
14: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
16: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
14: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
17: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
14: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, Pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
17: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
14: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
18: Okay, salamat.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Sa atin, ng ating international arbiter, atin din pong national team coach sa Philippine Para Chess at isa ring national master, si Coach James Infiesto. Welcome po muli sa ating programa dito lamang sa Sports Radio. Hello, Coach!
21: Yes, Ma'am Judith, magandang umaga po. It's another great day. Mayong buntag, chess talkers, at nandito naman po si Coach James para sa ating chess talk for the day. At today is very exciting kasi kung ang pag-uusapan natin is about GOAT or the greatest of all time, isa ito sa kinukonsider ang ating 13th World Chess Champion from 1985 to 2000. Walang iba kung hindi si Garry Kimovich Kasparov. At siya po ang ating tampok sa ating first portion na Chess Classic. Si former world champion Garry Kasparov is pinanganak as Garry Kimovich Weinstein in Baku, Azerbaijan, Soviet Socialist Republic. Okay? Kasi that time, very strong pa yung union ng mga republics sa USSR. At ang kanyang nanay ay si Clara Shaginova Kasparova, na isang Armenian. At ang kanyang tatay naman is Kim Boisevich Weinstein, na isang Jewish. Kaya siya ay pinanganak na Weinstein. Bakit ba siya eventually nagkaroon o napasa yung apelido ng nanay niya na Kasparov sa kanya? Kasi nung namatay ang tatay niya, it was a family decision na i-transfer to Kasparov o apelido ng nanay niya ang kanyang apelido. Kaya naging Garry Kimovich Kasparov ang ating former 13th World Chess Champion. At kung siya po ang tatanungin natin, according to him, siya ay isang Russian chess grandmaster at siya rin ay isang political activist and writer. Yung political side, medyo iwasan natin, but he is a very famous writer na maraming books, but isa yan sa mga best-selling books niya is siya ay author ng My Great Predecessors na first published in 2003. Yun kasi very important talaga yung mga previous champions before him that we need to study. At very important to note about him is siya po ay 1980 World Junior Chess Champion. kabilang siya sa elite ng mga former World Junior Chess Champions. Kasali na si Boris Paskey,

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
7: Ng ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
6: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Ang special guest, national coach para sa ating Philippine Para Triathlon team, ang ating makakasama, si Coach George Vilog. Isa po siya nga 5-time national champion at SEA Games silver medalist po siya noong 2007 at ngayon ay ITU Level 2 coach na siya. So aalamin natin paano kaya ang isang former national champion ay napunta sa coaching for our Philippine Para Triathlon. So last weekend po ay nag-meet tayo with Coach George Vilog at doon nga po isa siya talaga sa kumbaga number one cheerleader din no for our Philippine Para Triathlon team na sumabak sa Subic Bay International Triathlon or Subi 2026. So that's last Sunday at nakita rin po natin doon no yung team effort talaga ng mga coaches, si Coach Anthony Lozada din, nandun din talagang very ano sila no, very supportive sila sa naging performances ng ating mga Filipino para triathletes no. Alamin din natin no, ano-ano kaya yung mga programs pa na naka in line no with our national para triathlon program. At the same time, ano pa ba yung kanyang mga kumbaga goals, kung tawagin natin goals for our national para triathlon team. At this point, hindi na po natin papatagalin. Welcome na po natin si Coach George Vilog. Hi Coach, welcome to the program.
11: Hi, welcome and thank you sa pag-invite dito.
10: Yes, of course, Coach George, kamusta? So, kakatapos lang na naging subit performance ng ating Philippine para triathlon team. Ano ba, nagkaroon na ba ng meeting or assessment po ang ating coaching staff about this?
11: Kami naman mga coaches, parati kami nag-uusap tungkol dyan, lalo na pag-performance. So, napag-usapan na rin namin, actually, nakapag-lunch na kami. So, okay naman, masaya kami sa performance ng mga atleta natin. So, kailangan lang talaga na i-improve pa natin.
10: Speaking of yung i-improve pa, ano yung nakikita nyong major na need ng improvement, Coach?
11: Actually, lahat sa swim, bike, run, lalo na yung dalawa natin, si Jake at saka si Edison Badelio, kasi bago sa kanila yung prosthetic nila, hindi pa sila sanay. So, kailangan namin ng yun ang tutukan namin dun para mas ma-develop sila.
10: Yes, so paano bang adjustment na to, Coach George? Lalo na syempre, yung ating mga para triathletes, iba-iba sila ng classification, no? So, when it comes dun sa training, kung paano nyo sila minomonitor, malaking bagay po ba yun para sa ating mga coaches?
11: Lahat kasi sila, iba-iba yung kapansanan. Iba, walang kamay. iba naman walang paa, tapos yung iba blind. So, ina-adjust namin yan ng kami mga coaches, ina-adjust namin na yung paano i-balance yung training, iba yung training ng iba, iba yung programa ng iba, yung workout ng iba,

0: Triathlon team. Actually, para triathlon saka aquathlon, duathlon, isang federation lang yan eh, yung Triathlon Pilipinas under ano, Sir Tom Carrasco. Galing din ako sa ano, humawak rin ako ng mga elite athletes natin, yung mga elite natin. And napunta rin ako sa duathlon. Oh, after duathlon, dito naman sa para, gawa nang dumadami na sila. So sabi sa akin ng boss namin na doon ka muna sa para. Para dalawa kayo ni Coach Anthony. Actually, tatlo na kami ngayon. Meron pa isa si Coach Pabi. Para mas mabilis, saka mas maganda, saka mas maganda yung improvement. So, dito ako sa para. Nabanggit niya dati, muna, pero parang ngayon gusto ko na dito dahil ako, na-challenge ako dahil alam yung ibang discipline uli. Gawa ng sa mga yung mga ano natin, disability. Iba-iba sila. So, mas gusto ko dito yung ibang ano naman, ibang challenge.
1: Yes. Nami-mention mo na parang ibang challenge. Parang ikaw din ba mas parang nafe-feel mo na kung gaano kabigat yung role or yung responsibility na nasa shoulder mo rin, coach, bilang coach for our national para triathletes?
0: Yes. Kasi tulad yan, about sa training, hindi naman tulad nung ako, mawa ko ng elite athletes. Lahat kompleto yun eh. Kahit ano ibigay na program, kahit hard na program pa yan, magagawa nila. Itong mga para natin, limitado. So, hindi siya pwedeng i-compare mo dun sa mga normal athletes natin, saka sa kanila. So, may limit talaga. Kailangan mo i-adjust. So, yun yung malaking challenge sa amin na ano, as a coach.
1: Yes. Ano yung pinaka-challenging at the same time, pinaka-fulfilling dito sa role na to?
0: Actually, yung pinaka-challenge, hindi naman gaano, pero gusto ko sila dahil alam mo yung malalakas ang loob. Yun ang pinakaano namin sa kanila. Malakas ang loob sa training, kahit sabihan mo na, o ganito gawin mo, ginagawa rin naman, pero nililimitahan namin kasi baka, alam mo na, madaling magkasakit, mahirap na, babawi na naman pag nangyaring ganun.
1: 3 years ka nang nasa National Paratriathlon Team. Ano yung biggest lesson din na natutunan mo mula sa stories, mula sa mga kwento nitong ating mga paratriathletes, coach?
0: Okay, ang challenge ko dito sa ano, lahat may challenge. Ano? Lahat challenge ko dito sa para, kasi 3 years pa lang ako. Ako, gusto ko pa na more experience para sa coaching ng ano, mga para, kasi iba talaga yung, kumbaga, yung mga nadaanan ko, pati nadaanan kong mga training camp na normal triathlon kaysa para. So gusto ko talagang ano, yung mas nahahaba pa ang panahon para yung experience, para hindi tayo mabihain sa mga international.
1: Yes, totoo yan. No? So na-mention nyo kanina, coach, tatlo kayong coaches for our para triathlon team. So bawat coach merong, kumbaga, specialization. Saan ka nakafocus, basically, Coach George?
0: Ako naman, ang gumagawa ng program namin, si Coach Anthony. So, pag may training, ito yung gagawin ng mga atleta. Isa naman, ito yung gagawin ng mga atleta. Kasi hiwa-hiwalay kami. May time na sa Ultra, merong time sa Alabang, merong time sa Bermosa. So, ganun kami. Isa lang ano namin, para yung sistema ng programa, yung target race namin, nandun lahat naka-program. Pero pinag-uusapan namin yan.
1: Paano nakikita itong role na to, Coach George? Is this something na parang tinitake mo as trabaho or parang tinitake mo as a passion or purpose mo na?
0: Actually, ano eh. As a triathlon, ito yung buhay ko eh. parang, nandun na siguro yung trabaho. Pero nag-umpisa kasi ako dahil sa, kaya ako nandito dahil sa triathlon. So, yun, parang ganun. O, kumbaga, hindi ko ka tinatawag na passion eh. Buhay ko to eh.
1: So, buhay na talaga, no? Pero, coach, syempre, ano yung long-term vision mo para sa ating para-triathlon program? Paano mo siya nakikita? Ano yung tingin mong future ng ating mga Filipino para-triathletes?
0: Okay, ang nakikita ko ano, sa mga atleta natin, may mga potential sila eh. So, kami mga coaches, talagang, alam mo, tutok kami. Gusto rin namin na yung malayo mararating nila bilang kahit para athlete,

0: Tsaka, well, goal namin na talagang mag-medal, tsaka yung mag-i-improve pa sila. So, yun ang ano namin, yung mga international races na magka-medal or top, ganun ang ano namin dyan.
1: So talagang ano no, para dun sa mag-succeed yung ating mga para-triathletes, yan actually yung top sa priority or yung sa goal no. But of course coach, gusto natin pag-usapan din yung naging life mo bilang isang atleta. Ilang taon ka ba nung nagsimulang yung talagang kuminang ka na sa ating national team? And ever since ba triathlon na talaga ang sport nyo?
0: Okay, nung bago ako mag-triathlon, nung bata pa ako, teenager, basketball talaga ang ano ko, ang laro. Sa liit ko, pero dati ah, magaling ako mag-basketball. tapos ngayon, nag-triathlon, tagal na rin. Kasi first race ko sa Subit is 1994. Yun, hanggang ngayon, kakarera pa, pero medyo for fitness na lang.
1: Anong best mong discipline no doon sa tatlo? Ano yung strength mo sa tatlong disciplines na yon?
0: Run, malakas akong mag-run dati. Oo.
1: So malakas mag-run. Ano ba sino ba yung mga kumbaga mga nakasabayan mo na mga naging athlete din po? Tas ngayon ba nag-athlete pa rin sila or nasa coaching na rin? Sino-sino yung mga kasabayan mo noon, coach?
0: Ang mga kasabayan ko dati, yung iba nagko-coach na, like yung tiga Davao na si Arturo Compra. Meron pa isa, Quezon City yata, si Noy Hobson, Abit Alon-Alon, San Pedro Laguna. Actually, marami pa. Hindi ko lang maalala kung ano. Meron pala. Si lahat ng naano ko, mga friend ko rin sa Facebook, actually, yung iba, ganun din, mga into fitness lang.
1: Nanalo ka, coach, ng silver medal noong 2007 SEA Games. Masasabi mo ba na yun yung highlight ng career mo?
0: Yung 2007, yes, oo, naging highlight yun. Yun yung parang ano ko yun eh, parang last big race. Naka-plan after that iniisip ko mag-SEA Games lang ako mag-medal then transition na pamilya in coaching ganun.
1: Pero bakit mo naman ano in-stop na yung pagiging triathlete mo? I mean, ano ba, nagka-injury ka ba? Kailan mo parang na-realize parang oh, it's about time to go and you know, yung coaching na yun talaga maging priority mo?
0: Okay, ang ano kasi doon, tinitingnan ko yung, actually, nakaplano eh. Kahit yung wife ko, may plans kami eh, kahit nung hindi pa kami kasal. So, puro career kami eh. Si Mrs. career din. Ako, kaya yun nga, nabanggit ko na tapusin ko lang itong SEA Games and target ko talaga mag-medal. After that, transition na ako dahil gusto ko na magbuo ng pamilya. So, yun yung plano ko sa ano. Kaya late ako nag-asawa, saka late din kami nag-babies.
1: So, talagang parang ano, pinlot mo na yung mangyayari na parang hanggang dito lang and then para may time ka naman dun sa pagpapamilya. Pero, ilang years yung inantay kung saan bumalik ka rin naman sa coaching naman na kumbaga nagsimula yung triathlon or triathlon coaching mo, coach?
0: Sa coaching naman, okay naman kasi nasa plano ko rin yun eh. After na mag-atleta ako, gusto ko talaga mag-coach para at least malang na makatulong ako sa mga atleta na mga bagong atleta. So yun yung plano ko talaga, mag-coach talaga.
1: So, ngayong coach ka na, of course, hindi lang sa mga able-bodied athletes, no? Talagang with special needs din, yung ngayong kino-coach nyo. Paano mo rin minomotivate yung sarili mo, coach, no? To really excel pa din sa ginagawa mo ngayon?
0: Ako naman, hanggang ngayon, nagtitraining pa rin, pero habol ko talaga into fitness. Isa pa, kahit ako, wala akong dahilan na magtamad-tamaran dahil kumpleto ako eh, may kamay, etc. Unlike yung sa mga atleta namin na nakita mo nagtitraining, kumbaga, ano excuse mo, di ba? Ayun.
1: Paano kanilang ini-inspire nung ating mga para triathletes, coach? I mean, meron ka bang mga realizations? Ayun nga ba, bukod dyan sa na-mention nyo, ano yung excuse mo, kumpleto ka? Ano pa yung mga malalaking lessons na nakukuha mo from their stories?
0: Actually, kinakausap ko sila eh. Sinisimplihan ko yan eh. Malalaman tuloy nila ngayon. Kinakausap ko na tuloy-tuloy lang ang training o para mag-improve. Sinisimplihan ko sila, binomotivate ko sila. Nandyan na tayo eh. Kumbaga, goal na natin na mas mataas na goal. Yung tipong mag-medal tayo. So gano'n lang, tuloy-tuloy. Basta kung anong kailangan, kahit lapitan niyo ako in personal, walang problema. Gusto ko yun. Gusto ko na, nandito ako sa stage na tumutulong sa mga atleta.
1: Yes, and for sure talagang well appreciated nila ang lahat ng sacrifices niyo, coach, no? But of course, aside from being a retired national athlete, retired Philippine Army surgeon ka din, Coach George Vlog. So tell us, paano namang nakatulong yung or paano naka-influence yung military experience mo when it comes dun sa pagdidisiplina or dun sa coaching approach mo?
0: Yung sa pagka-military, nandun yung yung on time ka, yung walang maling giring, yung daming alibay. Isa, disiplina din. Yun ang maano ko sa mga atleta na pag training tayo. Wala nang excuse na dito tayo para sa training. Kumbaga, sila rin naman makikinabang kung maganda performance nila. So, pag sa team, stricto ako, ganun.
1: Retired Philippine Army surgeon ka. So, ano yung pinakamagandang values na gusto mong matutunan ng ating mga para-triathletes from your story?
0: Okay, bilang pagka-atleta, kailangan, pag nasa training tayo, talagang kung 100%, kumbaga, dito tayo, training, wala nang excuse. Basta training. Ito program, so gagawin natin para kasi sila rin naman ang niyan eh, sila rin makikinabang eh. Kami coach, as a coach, isa kami sa pinaka-guide nila para sa mga goals nila na kung anong plano nilang goals na gusto nilang lumakas, talagang mag-champion, mag-top athletes.
1: Yes, coach, dun sa loob ng 3 taon bilang coach ng ating Philippine Paratriathlon team, nakita mo mula doon sa dun sa halos wala halos competition up to now na talagang meron na silang mga nasasalihan, nakita mo na rin yung mga improvements ng ating mga paratriathletes. Anong pakiramdam sa iyo noon, coach? Na parang yung kino-coach nyo nag-i-improve sa time nila, nag-i-improve sa kanila, sila sa kanilang training. Meron bang parang ano din sa iyo, fulfillment po 'yon bilang isang coach?
0: Yes, meron talaga, pero para sa amin, dahil nakikita namin na mas malaki pa i-improve nila, kumbaga kulang pa 'yon. Kumbaga, okay, nandito na tayo sa level 8. Dagdagan natin yan. So, kumbaga, hindi pa ganun ka-satisfied kasi yung iba, local races pa lang eh. International lang, pero dito lang. So, pag nag-abroad, like nag-medal yung mga yung ibang atleta natin, si Cap Alex Silverio, saka si Kuya Raul. So, happy kami doon.
1: Kumbaga, meron sa inyong may ibubuga pa, di ba? Para sila, hindi rin sila mag-settle doon sa current na meron na sila, di ba? Para mag-aspire sila ng bigger achievements or, goals pa, no? But of course, coach, after na itong nangyaring subit, what will be next for our team? Marami pa bang mga nakaschedule na competition, na races para sa kanila?
0: Yes, meron kaming upcoming local races this coming May 17. That's Aquathlon. And August 30 to September 3, meron kaming training camp. And then September 6 in yung Asian Para uli sa Subic. And then October 11, Chiba, Japan.
1: So ang dami palang mga races, no, na nakaabang para sa ating mga Filipino para triathletes. Yeah. But of course, coach, no, kung meron kang gustong baguhin or gustong i-improve sa current na status or sistema po ng ating sports system, no, ano kaya yung gusto niyong sana madagdag, no? Kung meron man, coach.
0: Actually ngayon sa mga atleta, Meron na kaming tawag nito. Maganda na yung facilities namin eh. Meron kaming ultra. Maganda na yung facilities namin doon. May gym, may track oval, may swimming pool. Saka maganda naman training area like yung Vermosa. Maganda yung training area. Ang para sa akin lang talaga na gusto ko pa na yung aralin yung para coaches. Yun yung gusto ko idagdag sa sarili ko. Na ma... yung dagdag kaalaman kasi ako normal triathlete, nag level 2 na ako. Ito naman sa para gusto kong anuhin talaga na magkaroon ng marami pang alam about sa training, paano proseso. Kasi hindi naman talaga ako, hindi ako nagmamagaling kasi iba yan eh, para yan eh. Iti training mo kulang ng kamay, parang ganoon ba? Oh. So ibang discipline din. So ako mismo nag-aano na gusto ko pang madagdagan yung knowledge ko about sa ano, coaching para sa para.
1: Yes, at saka sana marami pa tayong ma-discover, no, in the next few years na mga members for our Philippine Para Triathlon. And of course, Coach George, kung meron kang gustong mensahe sa publiko, ano yung dapat nilang malaman? Ano yung dapat nilang maintindihan kapag pag-uusapan natin ang ating National Para Triathlon Team?
0: Okay, ang para sa akin lang naman, minsan nakikita nyo na dami kong nakakausap, dami kong friend na, uy, kawawa naman sila. Parang ganun. Oh, kawawa naman sila dahil pati sila mismo nagsasabi na, coach, ngayon coach, hindi na ako magtamad-damad. Wala akong dahilan na ano. So, yun lang mga naano ko sa outside, ano, about sa para. Pero ang masasabi ko talaga na para dun sa ating para o sa mga tao na normal lang yan, tsaka meron din mga kategoring ganyan. So okay lang yun.
1: So talagang kailangan maintindihan din nila, no, na itong ating mga national para triathletes ay talagang parang mga sa regular din, no, may pangarap, merong nagsasakripisyo, 'di ba? May mga sacrifices sila at saka ang ano doon, yung pangarap nila, no, for their families, 'di ba? Yun ang gusto nating malaman. At the same time, talagang ano sila, no, mas malaki yung puso kung pwede nating sabihin ganon, Coach George.
0: Yes, oo.
1: Yes, Coach, of course, your parting message, baka meron kang mga gustong pasalamatan, of course, sa mga naka-back up sa ating Philippine Para Triathlon Team.
0: Okay, bago ko rin pala makalimutan, kami talaga, sa ngayon, kulang pa kami ng atleta, lalo na babae. So, pag meron kayong atleta or meron kayong gustong ano, gusto nyo mag-trials or ano, gusto nyo, basta contact nyo lang kami, open namin yung Facebook namin. Lalo na sa akin, naka-public namin yung Facebook ko para anytime pwede nyo ako makontakt. And siyempre, dito tayo sa ano, magpapasalamat tayo sa mga sumusuporta sa atin. Nandyan yung Philippine Sports Commission, yung Triathlon Philippines, yung boss namin, si Mr. Tom Carrasco, and yung mga nag-support pa dati pa si ano, yung Century Group ng Triathlon, and siyempre si Senator Pia Cayetano, hanggang ngayon tumutulong pa rin. Anong type ko, nandiyan na siya, tumutulong pa rin siya hanggang ngayon. Yun lang mga ano namin na ano, yung mga wala sawang sumusuporta.
1: Yes, and syempre, mensahe mo, coach, sa mga miyembro ng ating Philippine Para Triathlon Team, for sure, meron kang gustong iwang mensahe sa kanilang lahat.
0: Okay, guys, team, ako parati kong binabanggit sa inyo to, tuloy-tuloy lang ang training, at saka pag may concern, lapit ka agad sa mga coaches. Ganun lang, and basta training lang, matagal pa tayo magsama dito. Okay, yun lang.
1: Yes, coach, nakita ko meron ka na rin YouTube channel. Ano bang pwede nilang i-follow or saan sila maaaring mag-subscribe? Kasi nakita rin natin yung mga videos talagang kinocompile mo, di ba? Yung mga videos and training, ano-ano ba yung mga kinocontent nyo po?
0: Okay, marami akong kino-content doon. Triathlon, yung hilig ko, like motor, ako yung pamilya. So, well, ako nag-YouTube naman ako para lahat ng mga memories, mga videos, photos, masisave ko doon. Para pag, ano natin, tandaan natin, may makikita yung, ay, may memory, George Vlog. George Vlog pa rin, YouTube and Facebook.
1: Ayan, so follow natin si Coach George. Again, thank you so much. And of course, no, more power pa sa ating Philippine Para Triathlon Team at sa lahat ng mga gagawin nyo pa, Coach George Vlog.
0: Thank you, and thank you sa pag-invite dito and sa ulitin.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
7: Ang ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
6: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
10: Salamat, Presidente.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
10: For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
2: Kinig na at huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
11: bawal ang pikon.
2: Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
12: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, pag Sabado, alam naman po ninyo na ang pinaglilingkod natin ay purong boxing lang po. Boxing kahapon, boxing ngayon, boxing sa darating na panahon. Ganun din naman ang mga kontrobersya, problema at kung ano-ano pa hinggil sa mundo ng boxing. O nga pala, bago tayo tuluyang pumalaot, magpapasalamat muna po ako sa pag-imbita po sa atin ng APBRO, Association ng Philippine Professional Boxing Ring Official, sa kanilang refresher course na ginanap dyan po sa Ilorde Sports Center dyan po sa Paranaque, at sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Hilco, ay nagpapasalamat ako sa mga opisyalis nila gaya ni Greg Ortega. Ganun din naman po ang tinatawag natin na legend ng Abro, walang iba kundi si Ber Abainsa. At syempre, sa sponsor at nagtaguyod ng refresher course na ito ng ating mga referee, judges at iba't ibang ring officials, walang iba kundi ang head ng boxing and other contact sports sa Games and Amusement Board, walang iba po kundi si Ginoong Rudel Manawag. Marami pong salamat sa pagbibigay panahon na tayo po ay makover natin yan at matutunan pa mga iba't ibang aspeto hinggil sa pagja-judge, pagre-referee at kung ano-ano pa. Marami pong salamat. Hindi ko rin pwedeng kalimutan yung apo namin ni Minda sa part niya na nag-graduate, si Kisha Lirio Dura na nag-graduate with high honors ano diyan po sa kanyang eskwelahan, I think sa La Salle, ano, at the same time birthday po niya. Happy birthday, congratulations Kisha. Ganun din naman dun sa ating kaibigan na si Danilo Berdos na nandiyan naman po sa 4th state sa Paranaque. Happy 76-year birthday celebration. Ganun din naman siyempre, binabati natin yung kanyang mabuti at butihing may bahay na si Tess Berdos. Maganda hapon sa mga Arroyo Bat 71, Edses Bat 67, at siyempre Diyos maray na hapon sa Indong Gabos dyan sa Karmuan. Happy, happy Piesta sa Indong Gabos. Kumusta na na sa aking mga classmate? Classmate ko si Aleya, dyan naman po na nasa UAE. Si Rizal Buendia sa London. Yung classmate rin natin sa PUP na si Zarina Ann Bobet Buenaventura na nandiyan naman po sa Canada. Yung pamangkin ko na nasa Doha, Qatar. At lahat-lahat na po kayo nakikinig right now. Kumusta na?

Ano po ba yung nasa side ni Emmanuel Navarrete, kanya na tenga? Kasi imbis na labanan si Charlie Suarez dun sa utos ng California State Athletic Commission na i-rematch at gawing no contest yung laban nila, kung saan na ang diniklare pa ay nanalo ay si Emmanuel Navarrete, ay gumawa sila ng paraan para mahatak ito ng mahaba-habang panahon. Na halos isang taon na po yung huli yung naglaban sila, katatapos lang halos nung laban ni Navarrete kay Nunez, kung saan nanalo si Navarrete by knockout. Masyadong naging rusty. Natural yun eh. Hindi dapat nagiging rusty ang isang boxer kanya. Mapipilitan ngayon yung Charlie Suarez na lumaban sa isang American-Mexican na I think Manuel Avila para ipagpag yung kanyang mga rust o kalawang sa kanyang katawan. Mukhang talagang sinadya yan para sabi nga eh, bumagal. Alam kasi ng kampo ni ano ni Emmanuel Navarrete na matetenga ng gusto yung Charlie Suarez. So, yun ang pinili nila na para matenga, lumaban muna siya. Siyempre, hindi naman po pwedeng immediately na lalaban sa kanya right after yung laban kay Nunez. So, napilitan ngayon yung ating pambato na si Charlie Suarez na lumaban nga dito. At I think it's July 11 or 14, something like that, na lalaban siya kay Manuel Avila. Pagpag ng tinatawag na kalawang sa kanyang katawan after a prolong. Ang haba po nung ano niya eh, yung kanyang tinatawag na pag-aantay. Doon lang sa desisyon ng ano eh, ng California State Athletic Commission, medyo matagal-tagal na yun. O matagal-tagal bago nilabas kanya nangyari yan. So yun yung sinasabi ng ating butihing kaibigan na coach ni Charlie Suarez na kailangan magpagpag, kailangan tanggalin bago lumaban ito. At wala pa nga yung specific time na paglalaban nila ni Emmanuel Navarrete na sinasabi na somewhere in September. Pero yun po ay hahaba pa eh. Mas matagal-tagal pa po ang posibilidad na maglaban sila ni Emmanuel Navarrete. Isa pa pong gusto kong ibigay na punto de vista ngayon na laban is that yung eliminator, kasi dito sa Cebu po, magkakaroon po ng eliminator fight. Ito po ay sa pagitan ni Pilipino Tan Abne laban dito sa Chinese na si Dian Xing Su. So ito ay IBF eliminator fight. Dito po titingnan kung sino ang makakalaban ni Pedro the Biculano Superman Taduran. Yan po ang ano natin diyan, ang tawag natin kay Pedro Taduran dahil isa pong Biculano yan, no? Pero ang punto ko ay talagang ang kailangan po ng ating what we call this champion, may siayos na yung marquee fight nila ni ano ni Oscar Culiaso. Siguro kung sino man naman nanalo dito, yun ay after the fight with Oscar Culiaso. Kasi kailangan po ni Oscar Culiaso na makalaban si Taduran para once and for all may iayos na yung unification fight nila. At mapatunayan na kung talagang mas magaling si Oscar Culiaso kay Taduran. Tayo po ay yung bang

0: nasa side ni Taduran na magkaroon ng isang one-on-one na bakbakan nung dalawa para patunayan na hindi, sabi nga, kontrolado ni Oscar Culiaso. Kahit na ba champion siya ng WBA at saka WBO, come to think of it, hawak niya yung ni Taduran, yung IBF, at si Melvin Jerusalem yung WBC. So kailangan, kung talagang siya ay itinuturing niya yung sarili niya na talagang magaling dyan sa 105-pounder, dahil dalawa nga yung hawak niya, no? Pero dapat i-prove niya yun doon sa dalawa pang Filipino fighter. Ang tingin ko talagang ginagawa niya lahat ng kanyang magagawa para dumistansya. At yung sinasabi na nung nakaraan linggo na gusto niya na makalaban si Taduran, pero yun ay ano lang boxing narrative Salita lang. Yan po ay usong-uso sa mundo ng boxing Yung pipicture sila na as if interesado sila lumaban sa'yo, pero wala naman pong ginagawa. Yun po yung punto di vista natin diyan. Kung talaga may interest sila, dapat nagpapadala sila ng black and white fillers at saka lang nila ilalabas sa media kung gusto nila na sinabi nila na, yan ha, meron kaming black and white fillers at gusto namin makalaban. Yun, merong ano yun may sandalan yun Totoo yung sinasabi mo dahil na inuna mo pa yung black and white. Pero pag ang iuuna mo yung boxing narrative na, gusto ko makalaban si Pedro kasi yan ay champion. Alam naman natin na iniiwasan nila si Jerusalem dahil siyempre gusto ni Jerusalem na makalaban si Oscar Culiaso. Kanya nga si Jerusalem ay tumakbo sa South Africa para lumaban kay Kusi. Pero alam naman natin ang South Africa, well-known po yan sa hometown decision. Masakit sa ulo yan. Sa totoo lang. Pero sana may panalo po ni Melvin Jerusalem ang laban niya diyan kay Kusi sa South Africa dahil sobrang well-known sa hometown decision ang South Africa. Kahit na hindi na maganda ang sitwasyon, ipinapanalo pa rin nila yung mga bata nila. Lalo na pag yung IBO, kasi yan po ang home place ng IBO. So, pag champion ng IBO at doon ka lumaban, may talo ka. Pero dahil ito yung WBC. Pero siyempre, pag title fight, normally yan, may isang Pilipino, may isang South African, at saka may isang neutral judge. Maybe from Europe na gigitna dun sa title fight na yan. I hope Jerusalem will also win. Kahit na sino dun sa dalawa, I think is capable enough to beat no other than Oscar Culiaso. Take it away, engineer.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam nyo ba na ang kamatis ay hindi gulay kundi isang prutas? Ito ay nagmumula sa bulaklak at may mga buto sa loob napasok sa siyentipikong definisyon ng prutas. Pero bakit gulay ang tawag natin dito? Dahil ito sa lasa at gamit nito sa ating lutuin. Kahit ano pa ang tawag mo rito, hitik naman ang kamatis sa lycopene na mabuti para sa ating puso at balat. Kaya sa susunod na kumain ka ng sinigang, isipin kumakain ka rin ng masustansyang prutas.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Mga teammates, line up na!
9: Line up na!
8: Game na!
9: Game na!
8: Is sports na! Sa Radyo, Radyo Pilipinas Boss, 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radyo 918. Alam po ninyo, no, isa sa mga napansin ko ito, no, kasi sa Mexico po, pag tinatawag nilang Cinco de Mayo, yan po yung celebration ng Mexico, hinggil sa tinatawag na Independence Day nila. Maraming mga aktibidades ang ginagawa dyan, at isa na yung pagse-celebrate nila ng malakihang mga paboxing. Pag sinabing 5 de Mayo, big time na ano yan, boxing yan na event in celebration of their Independence Day. So, sana, no, bakit hindi rin natin i-practice? June 12, Hunyo 12 de Hunyo, tawagin natin ganon, meron rin tayo malalaking paboxing. Eh, malapit na po ang June 12, eh. Bakit hindi natin gawin rin yung sistema na 12 de Hunyo naman sa atin? I-celebrate natin na isang malaking boxing event sa ating bansa. Hindi natin sinasabi na kumukopya tayo. Wala po tayong intensyon na ganun. Pero it's also one way para bigyan yung ating mga kababayan ng something to celebrate. Nung araw, nung medyo bata-bata pa tayo, if my memory serves me right, no, pupunta po tayo dyan sa Luneta. Yung sa Luneta po, makakapanood po tayo dyan ng parada. Marami pong dumadayong mga tao mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at dun sa nearby towns and cities na nakaikot, suburban area na nakaikot sa Metro Manila para manood po niyan. Talagang malaki celebration. Ngayon po wala na eh. Wala na pong ganun. At syempre, gusto naman ng tao na parang merong i-celebrate na maganda-ganda. Why not yung free this time? Isang malaking lugar. Maybe dyan sa maybe nandiyan sa tinatawag natin na Luneta mismo, Quezon Memorial, o saan man na open place. Yan po yung target po natin para ma-entice natin, lalong ma-educate natin. Alam po ninyo, isa sa mga natutunan ko dahil sa seminar. Kasi talaga naman nagustuhan natin talagang all the way to 5 o'clock talagang nagtiyaga po tayo para malaman, maisaayos yung pakikinig dyan sa refresher course nila. At pagdating sa refereeing at judging, no, eh gusto ko rin na unti-unti na i-impart sa inyo. Lalo na sa ating mga kababayan na mahilig sa boxing, mga boxing fans, boxing enthusiasts. Hihimay-himayin ko po yan, lalo na pagdating na sa, halimbawa, yung laban ni Kusi, no? Paano ko ni Jerusalem kay Kusi? Paano ko i-explain sa inyo bakit nanalo si Kusi? Doon base doon sa sabi nga pagkaka-explain ng mga magagaling na mga judges, magagaling na referee dyan po sa Association ng Philippine Professional Boxing Ring Officials. Mahuhusay po sila, napakahuhusay po ng mga Pilipino judges and referees. No? Kanya nga sana, no, ay mabigyan natin ng pagkakataon para maituro ito. Gusto ko itaon po yung mga basic, no, yung sa tingin ninyo bakit halimbawa sa round 4 bakit nanalo si ganito over ki ganito, yung bibigay tayo ng mga specific rounds at doon natin i-explain kung bakit at saan o papaano tiningnan ng isang judge. Kasi sa ngayong panahon na ito, no, normally, tinitingnan natin yan the way we look at it in a very common person with a common understanding sa mundo ng boxing. Pero pagdating sa mga judges, may mga criteria. Meron po sila mga criteria tinitingnan para ibigay yung round doon sa kanino mang boxer na sa tingin nila ay nanalo. At tinitingnan nila yan hindi base doon sa nakaraang round, kundi base doon sa nakikita nila sa particular round. Yan po yung ano, yan po yung isa pong maganda na binibigyan natin ng importansya na sa tingin ko malaki ang may tutulong natin para ma-re-educate ang ating mga kababayan para hindi na tayo yung hindi, dapat nanalo si ano sa ganito o sa ganun. Kasi hanggat hindi natin na-i-explain sa taong bayan, lalo na sa boxing world, sa boxing fans, boxing enthusiasts, and even sa mga stakeholder, wala tayong kasiguruhan na yung mga stakeholder na uunawaan nila 100% papaano dinisisyonan ng isang judge o ng isang referee ang isang bagay. Walang ganon. Kanya nga isa sa mga suggestion ko is that magkaroon ng mga malalaking seminar at ang mga boxing judges natin o boxing referee natin ay bibigyan ng pointers yung mga so-called promoters, managers, mga stakeholders po yan, yung mga coaches, trainers. Hindi po yan garantisado na alam ng mga trainers, coaches, managers, promoters yung tinatawag na criteria, exact criteria na ginagamit ng mga referees at judges in deciding a certain round. So siguro panahon na para kumbaga hindi nagkakairingan. Madalas ay hindi, may nagsasalta, ganito kasi, ganyan Pero kung nauunawaan ng mga stakeholders, no, particularly yung mga coaches and trainers, No? Kasi dito sa atin eh, kuminsan eh, they roll coaches and trainer into one. Pero dapat yan, talagang hiwalay po yan. Na dalawang entity, nandoon na tayo. Pero sa dami nila, panahon na para i-re-educate sila. Para hindi sila umaangal na, dapat nanalo kami sa round na yan ha. Oh. Ano ba yung kanyang tinatanong, ano ba si Han, bakit natalo kami dyan sa round na yan? Kasi hindi po nila naintindihan at hindi nila po alam yung exact criteria na ginagamit ng mga judges. Kasi nandiyan sa judges ang ano eh, unless knockout ha, pwera po yung knockout. Pero pag knockout po yan, eh, muti na academic na yung ano, yung criteria in judging. Kasi knockout eh. Pero pag hindi, it's still the pen of the judges decides the fate of the two protagonists. Totoo po yan. Yan ang ano dyan, ang katotohanan po dyan. Kanya, para hindi na magkaroon ng hindi magandang sabi nga eh, iringan ang mga kampo ng mga boksingero at yung mga judges, eh dapat eh turuan nila. Ito po ang basihan namin. Kung kaya ng bata ninyo na gawin itong mga basihan namin nito, 1, 2, 3, 4. Kasi 4 yung main basis ng ano, ng pagdi-judge ng isang judge. To who they will give the round. Pag naintindihan na yun, and even the boxers themselves, dapat sabihin sa kanila, eh ito ang basihan namin. At dapat pumasok kayo dito sa basihan na ito para may panalo namin o may panalo ninyo yung inyong round laban sa kalaban ninyo. Dapat yan i-educate rin yan eh. Pumunta sa mga yung ating upbro. Ito ang pananaw ko naman dyan. Bakit hindi po tayo pumunta sa mga boxing gyms at magkaroon ng mga seminar regarding how we judge? Maganda yung presentation eh. Merong what we call this video. Oh, how do you judge this fight? Oh, after, sabi nga, learning all the sabi nga, criterias in judging. Papakita sa iyo itong certain fight. Sa tingin ninyo, sinong nanalo dito? At ano yung basis at nanalo itong boxer A over boxer B? Yung mga ganon. Para maunawaan, even ng mga boxers, even ng mga corners nila, at even yung mga families. Kasi siyempre, hindi naman na well-versed sa boxing rules and regulation eh. Siyempre, ang ano na, tendency niyan, yung tinatawag na subjective. Tatay namin yan, uncle namin yan, pamangkin namin yan, things like that. At yan ang basis lagi na dapat na matutunan ng tao, especially ng boxing fans, pagdating sa mundo ng boxing. Para hindi po tayo nagkakamali at hindi po tayo maghuhusga ng mali sa ating sapantaha. Take it away, Engineer!
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news
12: ang
11: o mali
12: ang fake news. Tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Mga teammates, line up na!
18: Line up na!
8: Game na!
18: Game na!
8: Is Sports Lab sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. At tutuloy-tuloy pa rin po tayo, no? At medyo naantala po yung ating guest dahil nasa training pa daw po. Alam naman natin na dyan po sa South Africa, malayo po yan mula sa atin bansa, tinitrain at nagtitrain pa rin po ng maigi si Melvin Jerusalem. Yung coach po sana niya, ang ating guest ngayong hapong ito, walang iba kundi si Michael Domingo, pero sabi nagtitrain pa daw po sila sa mga oras na ito. At dahil dyan, siguro tuloy-tuloy pa rin po tayo. Pag-usapan po rin natin yung mga iba't ibang mga dapat nating pag-usapan sa mundo ng boxing. Alam po ninyo, medyo nalungkot po tayo nung mabasa natin na yung Alvin Kamige, mukhang itinakbo daw sa ospital. According to the news, nung matalo siya by a unanimous decision sa kanyang laban, itinakbo po yan sa ospital. At ang naging malaking problema, ang kalaban po niya dyan ay isang Tanzanian. I think sa Tanzania rin ginanap si sa Dar es Salaam. Yan po ang Kapitolyo o capital ng Tanzania. Ay tinakbo po sa sa ospital. Kasi ang pagkakalagay doon sa news item is that medyo nagkaroon ng something like food poisoning before the fight. Siyempre, pag ikaw ay nagkaroon ng food poisoning, nandiyan na sumuka ka, so manghihina ka. So, yun ang naging sanhi kanya na ospital yung ating boksingero. Malaking bagay sa ating mga boksingero, yung mga kinakain. At siguro, hindi ayon sa ating sikmura. Bilang isang Pilipino, meron na lahat po ng mga lahi. Kagaya natin Pilipino, sanay po tayo sa mga ganitong uri lang ng pagkain na kinakain natin dahil daily natin kinakain yan eh. Ngayon, kung napupunta tayo sa ibang bansa, napipilitan tayong kumain ng pagkain nila na yung ibang mga boxer hindi suitable, hindi akma doon sa kanilang tiyan, yung kinain nila. Kanya, may mga pagkakataon na nagkakaroon talaga ng food poisoning. Not necessarily na sinasadya. At pwede rin naman sinasadya. We do not know the real score, sabi nga, no? Pero syempre, kung gusto mong manalo sa kalaban mo, di gumawa ka na rin ng konting hindi kaiga-igaya. Kagaya nga ng food poisoning, no? Yan is one way to beat your opponent na hindi makakahalata. Hindi nga na siguro sa tingin ng kalaban ng Kamige na siya ay kaya niya yung kalaban niya, Pero kang kahit na kayang-kaya mo, pag nagkaroon ka ng diferensya sa sikmura, sa katawan, sa mga kamao mo, sa tinatawag na paa mo, o any part of your body na ginagamit mo sa iyong pakikipaglaban, eh malamang-lamang sa hindi, eh matalo ka. Hindi ka man matalo ng devastating na knockout. Pero dahil hindi, mas magaling ka sa kanya, so capable ka na i-withstand yung opensa niya para hindi yan na, sabi nga eh, maging kaigay-gaya. Matatalo ka talaga. At sana matuto yung ating mga so-called boxers na ganyan na hindi basta-basta kumakain. Lalo na eve of the fight. Eh mukhang yun ang nangyari. Nasa eve of the fight yun nung tapos syempre hindi na po makaatras yung tao. Kasi laban na eh. Oh, eh lalo na kung main eventer pa sila. Eh di sa mga ganyang bansa eh pag in-import ka, kayo yung main event. So ibig sabihin, pambato nila kontra pambato natin. Wala tayong magagawa kundi siguro trying to adjust diyan sa mga ganyan na sitwasyon. And hindi naman tayo pwede magdala doon ng isang maleta ng pagkain natin. Bawal yun. No? Yung mga buto-buto nga na mga iba't ibang sabi nga prutas, ganun. Hindi mo nga pwedeng dalhin yan sa ibang bansa o mismo yung prutas. Bawal po yung mga yan. Kasi iniwasan nila yung mga transfer ng mga diseases from one country to another. So, hindi nila pinapayagan yan. So, napipilitan tayong kakain doon sa kanila. So, paano tayo makakaiwas dyan? Dahil kung syudad ang pupuntahan natin, edi yung normal na kinakain dito sa mga syudad dito, yun ang kainin na lang natin. Let's say yung mga malalaking kainan na fast food sa iba't ibang parte ng Pilipinas na meron rin doon, yun na lang po kainin natin. Huwag na po tayong maghangad. Kasi syempre, yung iba ayaw gumastos masyado kasi ang sasabihin lang ay kami magpo-provide. Eh kung ikaw naman magpo-provide at magkakaroon naman ng epektong hindi maganda, eh bakit sasaluhin mo yun? Di much, much better kung ang gagawin mo ay pakakainin mo yung boxer ng normal na pagkain. Sa akin, normal na pong pagkain yan dahil sa iba't ibang parte ng mundo, marami po mga fast food chains. Doon ka na lang kumain. Wala pang problema. Kasi standardized yan. Kahit ano pa nila sabihin, standardized po ang ginagawa dyan. So, pagkain mo dyan, kung ano yung lasa dito sa Pilipinas, ganun din ang lasa po dyan. At yun ang kagandahan yan. Kung gusto natin makaiwas sa mga tinatawag na food poisoning, normally yung mga food poisoning na yan, yan yung mga pagkain nila na tinatry natin kainin, lalo na for the first time, eh magkakaroon talaga ng diferensya. Hindi ko po kine-question yan, talaga magkakaroon po ng diferensya yan. Pero kung kakain ka doon sa mga fast food na malalaki na ganyan, na nasa iba't ibang parte ng mundo naman yan, hindi naman siguro kamahalan. Oh, para masiguro lang na safe yung kinakain ng mga Filipino fighters. Kasi, paano basta-basta mapupod poisoning ang isang tao? Unang-una talaga dyan na food poisoning yung ipinasok mo sa bibig mo. Sigurado yun. Eh, lalo na pag pupunta ka, kunyari sa Thailand, marami dyan mga iba't ibang uri ng luto na hindi natin kinakain dito sa Pilipinas. Punta ka ng Africa, ganun din. Punta ka ng Europa, ganun din. Maraming mga pagkain na hindi tayo akma. Dahil, lalo na pag first time mo, huwag na huwag kang kakain pag first time mo yan. Hindi mo kasi alam kung ano ang epekto sa katawan mo. Baka may mga ingredient yan na tinatanggi ng katawan mo. O di kaya poisono sa katawan mo. Sila, used to it na sila sa ganun eh. Sabi nga, immune ka na. So wala sa kanila yon. Eh ikaw, dayo ka. Tagilid ka. 100% yon. Tagilid ka kanya. Hindi ka dapat na kumain basta-basta ng pagkain nila sa ibang bansa, lalo na pag ikaw ay boxer. Pwede pa siguro doon sa mga trainer, sa mga coaches, no? Pwede pa yan eh. Pero yung boxer, kasi iiwasan mo at kailangan i-preserve mo yung tinatawag na status ng katawan mo kasi lalaban ka. Kailangan mo yung lakas. Eh, pag nagkaroon ka ng food poisoning, 100%, malaking porsyento ng katawan mo, babagsak. Sigurado yan. At yun na nga nangyari. Tinakbo siya sa ospital dahil syempre dehydrated na yan at kung ano-ano pa mga naramdaman niya. Mabuti nga eh hanggang food poisoning lang ang inabot. Kawawa naman. So siguro dapat yan ay maging aral sa ating mga boxer na dumadayo sa ibang bansa. Punta ka ng Pakistan, Bangladesh, India, Uzbekistan, Kazakhstan, saan pa ba yung mga dinadayo natin ng mga bansa para lumaban? Oh, South Africa, Tanzania, Ghana, yan yung mga normal na mga bansa na dinadayo natin when it comes to fighting. Japan, South Korea, United States, Mexico, Puerto Rico. Yan yung basic eh. Basic names ng mga bansa. And isama na rin natin siguro yung Australia. Oh. May mga pagkain dyan na talagang hindi suitable sa atin. So, paano yan sabihin? Kasi ayan po yung offer eh. Kanya kahit na paano meron ka dapat ng sapat na baon para pambili din sa mga so-called food chain na yan para makaiwas. Lalo na yung boxer. Eh siya yung aakyat sa ring eh. Hindi naman yung hindi naman yung coach, hindi naman yung trainer, hindi naman yung cutman. Hindi po yan yung yun yung tinatawag na kailangan na umakyat sa ring, yung boxer. So dapat full protection ang dapat gawin ng isang kampo sa kanilang boxer. And the only way to protect it ay pagdating sa food poisoning is ipakain yung dapat lang nakainin na normal na food intake mula sa nakakain niya dito sa ating bansa papunta doon. At yung tingin natin hindi alam o noon pa lang matitikman ng boxer natin, medyo do away tayo diyan. Hindi po tayo pwedeng sumugal pagdating sa kalusugan ng isang boxer, lalo na pag ang laban ay bukas na. Take it away, engineer.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mga teammates, line up na!
2: Line up na!
1: Game na!
2: Game na!
1: Is Sports Lab! Sa Radyo Pilipinas Box 918 AM.
3: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, alam naman natin na sa mundo ng boxing talaga naman masyadong prominente ang mga Pilipino boxers. At alam naman natin na isa sa mga prominente Pilipino boxer ay walang iba kundi ang ating Pilipino Flash, Nonito Donaire. Pero alam po ninyo, nalulungkot ako sa ating Pilipino Flash na yan. Kasi kita naman ninyo yung mga pagkatalo niya. No? Yung dalawang matitinding laban niya na yan ang huli. Pero alam po ba ninyo na itong darating na September, may laban na naman po siya at dadayo pa po siya. Saan? Sa Australia. Sino po ba makakalaban niya? Walang iba kundi si Jason Muloney. 24-29-4 with 20 KOs. Matindi po yung makakalaban niya. Bata pa po yan. At sa atin po, it's about time na maghanap po siya, lalo na sa ating bansa, na mga pwede niyang i-train at maging, sabi nga, siya ang maging foundation para makakuha tayo ng mga magagaling. Kasi alam po ninyo yung mga magagaling na mga boxer kagaya ni Nonito Donaire, pagtingin pa lang niyan eh. Alam niya pag may potential yan eh. Ang hindi lang niya nakikita diyan yung ano, yung ugali, yung karakter ng tao, pero yung potential, the way a boxer moves, automatic yan. Nagre-register na yan sa mind nila. At yan ang gusto ko sanang makita kay Nonito Donaire. Hindi na po bata si Nonito. Mabuti kung nagpapapanalo siya. Hindi pa po ako magiging hadlang eh. Hindi ko pa po siya i-criticize. Pero dahil talo naman po siya eh. Ang tanong ko, may kailangan pa ba siya i-prove sa tao, lalo na sa mga Pilipino? Wala na eh. So, bakit pa? Bakit kailangan pa siyang magpunta? Baon? Maybe. Pero siguro sa dami ng kanyang mga laban, may mga magaganda naman po siyang nakuha dyan. Hindi ako naniniwala. Yung laban lang niya kay Naoya Inoue, I think maganda ang ano niya doon. Nakuha niya noon. At yung mga iba pang mga laban niya lately na mga prominenting fight rin yun. In spite the fact na may dad na siya, kita niyo pati sa ranking, maganda pa rin yung nilalagay sa kanya sa ranking. At siya, with due respect to Nonito Donaire, nakakapag-ano pa eh, susulat pa siya eh, na ilagay ninyo ako din sa ganito para makalaban ko si ganito eh. May ganun pa siya eh. Oh. So, to fight going to Australia, hindi naman natin sinasabi na huwag pumunta doon. Pero pwede naman siya pumunta doon, pero not to fight, but siguro to be a promoter for a Filipino fighter going to Australia to fight, ganon. Ano pa ba ang kailangan niyang i-prove sa Filipino people? Matanong ko lang po kayo. Meron pa ba? Wala na eh. Naibigay na niya ang karangalan sa mga Filipino fight fans. Kumbaga, sa panahon na ito, in the year of Manny Pacquiao, siya na yung closest second. Siya na po. Tapos yung iba, medyo malalayo na yan, kahit na naging champion pa yan. Pero malalayo na yan. Siya yung closest. So, wala na po siya dapat na i-prove sa mga Pilipinos. Bakit kailangan pa niya magpunta doon? Ayaw naman natin na mabalitaan na binubog siya tapos nagkaroon siya ng hemorrhage or what. Wala tayong hangad na makita ang ating mga kampyon na maging, sabi nga lantang gulay pagbaba ng ring. Ayaw po natin makita yan eh. Kanya nga as much as possible nakita natin na natapos na yung karera niya, dapat maghang na ng gloves. Hindi yung patapos ng konting panahon, babalik. Bakit? Wala na ba talagang sapat na talento ang ating bansa? Sa tingin ko, ang kulang lang talagang matindi na mag-guide doon sa mga boxers natin. Yung talagang, sabi nga, igagalang nila, susundin nila na maigi, at pwedeng magbigay ng mataas na antas na training, both physical, mental. At yun ang gusto ko sa mga, mga prominent boxer natin, kagaya ni Nonito Donaire, not to see them atop the ring anymore. Hindi na nila kailangan dun eh. Tapos na yung panahon nila eh. Ang kailangan nila ay bagong daan ng buhay. Bagong daan papaano nila tuklasin ang mga bagay-bagay para lalong mapaunlad ang mundo ng boxing. Alam po ninyo, masyadong dynamic ang boxing eh. Maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng i-improve. At pwede makapag-execute ng mga bagay na yan ay yung mga prominente at mga naging kampyon. Kasi alam nila ang sitwasyon. Pwede nilang turuan ng maigi yung kanilang mga prodigy. Kasi well experienced sila eh. Iba kasi yung ordinary boxer na naging trainer. Iba yan. Iba rin yung boxer na inabot nila yung mga regional. Iba rin po yan. Iba rin yung world champion ka na magiging boxer trainer ka. Iba po yan. Kasi yung kalibre nila ay kalibre ng mataas na antas ng pagbo-boxing. Kasi hindi lahat ng mga boxers ay merong pare-parehong antas. Kanya nga may nakakaabot sa championship na hindi nakakapag-champion at merong nakakaabot sa championship na nagcha-champion. Iba-iba po ang kalibre niyan. At pag sa mundo ng boxing, pag usapan ganyan, pwede lang maging part o mag-share ng kanilang experience kung gusto nilang magturo ng lahat ng alam nila ay yung naging world champion. Kayang-kaya nila i-impart to whatever they have. Nasa diskarte na lang nung tinatawag na boxer. Kasi alam naman natin na yung mga boxers na yan may sarili-sariling antas ng galing. Hindi po pare-pareho yan eh. Walang dalawang boxer na pareho ang antas ng galing. So, ano yung dapat na maituro, yun ang dapat na magkaroon ng tinatawag na transfer. Whatever you call that kind of transfer, technical transfer, spiritual transfer, name it, no? Nandoon sa isang world champion yan. Yung kapabilidad niya, yung kanyang talento, yung kanyang kagalingan, at kung ano-ano pa, yung kanyang paghahanda, lahat po yan ay meron ang isang world champion na pwedeng-pwede niyang ipasa. Ang very good example ko dyan na nakikita ko ay yung pagtitrain ni Jerry Peñalosa kay Kenneth Lubert, plus yung galing nung Alex Ariza when it comes to strength and conditioning. Nakikita ko si Jerry Peñalosa pag tinuturuan niya si Kenneth Lubert. Doon sa pagtuturo niya, makikita mo na sasabihin niya, ang kalaban mo sigurado dito ba ano eh. Talagang well executed yung teaching niya, precise, very precise na itinuturo niya kay Kenneth Lubert kasi well experienced siya doon eh. Hindi mo ku-questionin yun eh. In-execute niya yon atop the ring. At dahil sa pag-execute niya doon, ay nagiging world champion siya. Oh, pwede mo bang questionin yon? Ano ba tinuro sa'yo? Pag ganito sumuntok, ganito lang gagawin mo, ganyan, patapos ganito. Kasi yun yung ginawa niya sa kalaban niya. Kanya na, kanya siya naging world champion. So, how can you question that experience? Hindi mo pwedeng questionin yun. So, gagawin mo lang pattern yon. Hindi necessarily ganun-ganun mo gagawin, kundi gagawin mo pattern according to your skills and talent. Yan po ang ano niyan, ang idea niyan. At yan ay pwedeng gawin basta mga world champion ka. At yan ay napakalaking halaga. Napakalaking bagay sa mga aspiring, lalo na yung potential. Ibig sabihin, merong posibilidad na maging world champion dahil magaling. Importante po yan na meron sa kanila magtuturo kasi yung mindset nung isang gusto mag-champion ay kayang-kayang, sabi nga eh, kunin yung mindset nung nagtuturo sa kanya, lalo na kung world champion yan. Hindi questionable yun eh. You can never question a world champion teaching you how he won the championship. Like, siyempre, yung kanyang galing kontra sa galing mo, dapat yun ay pagsamahin mo para sa ikabubuti at maging world champion ka. Take it away, engineer.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat!
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan.
8: For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
1: Kinig na at huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
9: Mga pre,
10: bawal ang pikon.
11: Sports lang.
1: Sasargo na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At tayo po ay pumapasok sa ikalawang oras ng ating programa. At nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapon ito na medyo malayo pa po ang pinanggalingan niya. Walang iba kundi sa South Africa. Walang iba kundi si Champ Coach Michael Domingo. Magandang hapon sa iyo, Coach.
12: Yes, sir. Magandang hapon po at good morning po sa South Africa.
3: Hindi kita naririnig, Coach.
12: Hello po.
3: Hello.
12: Hindi mo narinig? Hello, di ba?
3: Sandali, medyo... Ayan. Naririnig na kita, Sir Michael. Coach Michael.
12: Okay. Magandang hapon po at magandang morning dito sa South Africa.
3: Ayun, tama. Antay doon. Balita mo nga ako, ano bang mga klase ng preparasyon ninyo ang ginagawa mo? Dahil siyempre nakalaban na ni Melvin yan dito nung sabi nga 50th anniversary, di ba, ng what we call this, ng Trilla in Manila. So, anong klase preparasyon out of the fight na nakita ninyo nung naglaban sila ni Kusi?
12: Actually, dinagdagan na namin yung kwan, dinagdagan na namin yung training namin. Mas dinoble namin kasi alam namin na dayo tayo. Yan nga, gusto ko lang mangyari is mas maraming suntok dapat ngayon si Melvin. Na training na rin namin yan. At saka yung... ang stamina namin, dinagdagan pa namin para kasi alam namin high altitude dito eh. So, sa ngayon, maganda na yung condition ni Melvin. So, ready na siya.
3: Ayun. Ito, medyo nababagabag ako dito eh. Dahil world champion tayo, no? Bakit, ano ang nagtulak

0: tiwala tayo sa boxer natin, kaya tinanggap natin tong hamon na to nila.
1: So talagang well-prepared kayo. Ano ba, yung bang, meron ka bang plan A at yung plan B mo, more on the knockout? O paano yung ano, yung plano niyo? More on the knockout or more on how to win by controlling the fight?
0: Yun lang yung talaga yung plano namin, Melvin. Iko-control namin, dapat every round manalo pa rin kasi yun nga. Kahit, may tiwala naman ako sa judges kasi hindi naman to local Asia, hindi naman to local African Championship eh. Kasi ang mga judges sa local kasi puro South Africa.
1: Okay.
0: Kaya masasabi natin na hometown, tapos daya. Ito WBC World Championship 'to eh.
1: So
0: ang mga judges ito, ang mga judges to hindi kwan, hindi South Africa lahat.
1: Ah.
0: May judges tayo, Pilipino.
1: Ah, sino ang judge natin na Pilipino?
0: Si Judge Tomoldan yata.
1: Ah, si Gerald Tomoldan.
0: Oh, parang si Gerald yata. Ang alam ko lang ha, pero hindi ko pa masasabi ko lang baka siya. Kasi yun ang parang nasabi ni Boss Jesus sa akin.
1: At
0: saka isang South Africa, isang taga-US yata.
1: Ah, so kumbaga isang neutral, isang Pilipino, saka isang South African.
0: Tapos ang referee, taga-ibang lahi rin, hindi South Africa.
1: Ayun. Oo nga kasi dahil international, sabi nga, World Championship yan ng WBC. So at least, same footing.
0: Yes.
1: Correct
0: po.
1: Coach Michael, ano yung idinagdag mo? Kasi kailangan, di ba, ang boxer dapat, every time na lalaban siya, dapat may bago siya na arsenal. Ano yung dinagdag mo sa kanya, Melvin?
0: Actually, yung nadagdag sa kanya, yung importante talaga yung stamina niya.
1: Stamina.
0: Oo, stamina at saka yung power. Kasi pag, yung dinagdag ko lang yung power, kasi baka may chance na maganda yung tama, at least, pag tumama ng maganda, hindi na tatayo.
1: Ayun, tama, totoo yung ano mo. Tsaka isa nakita ko, coach, yung bilis na pa, nakita ko kay Melvin parang naging mas mabilis siya ngayon kumpara sa dati. Tama ba yung sa pantaha ko?
0: Kasi yun din ang pinagpraktisan din namin yung sa paa kasi once kasi na pagtapos niyang sumuntok, mag-space siya, tinatamaan siya. Kasi may counter talaga yung kuse. Masipag kasi sumuntok ang kuse. Kailangan, pagtapos niyang sumuntok, mag-side siya or aalis siya para pag-counter, wala na siya. Tapos babalik naman uli. Ganun lang dapat gawin namin.
1: Yung hand speed, nakita ko rin sa kanya yun eh.
0: Sabay niya sa paa niya.
1: Mukhang pinabilis mo both your feet at saka yung hands niya. Sa akin, napakaganda yon.
0: Maganda yun sa boxer kasi hindi nakikita yung suntok pag mabilis eh. Yung hinahanap natin ngayon is timing na lang. Tapos kasi may tiwala naman ako sa stamina niya ngayon kasi yun nga, kahit isa pa, hindi na natin rason yung kwan, yung jet lag kasi andito na kami. Nakaka-adjust hanggang ngayon. Okay na kami. Nakakatulog na kami ng maayos.
1: Yun.
0: Nagigising kami sa oras na nila. So, hindi na natin isipin yung ganun. Wala na tayong negative side.
1: Hindi kagaya nangyari kay Oscar Culiaso, di ba? Hindi nagising na maaga dahil hindi nakaka-adjust sa pagtulog, di ba?
0: Iba kasi. Iba sa Amerika kasi. Sa Amerika, 14 hours eh. Dito sa Kwan, 6 hours lang.
1: Yan. Matanong kita, coach. Sinasadya ba ng kampo ng Culiaso na hindi talaga labanan na si Melvin? Anong tingin mo?
0: Hindi. Si Melvin talaga yung target niya. May gumulo lang.
1: Kasi dahil sa...
0: Natuloy yung laban.
1: Dahil ba sa kanya mas sa Melvin siya dahil sa tinatawag na tinalo na niya dati. Meron ba siyang mindset na gano'n?
0: Hindi, gustong-gusto talaga ni Culiaso si Melvin kasi gusto niya kunin yung WBC.
1: Ah, Oh.
0: So, ang nangyari,

0: malapit na yung malapit yung nangyari kay Melvin sa Kulaso.
1: Ah.
0: Hindi natin alam yung usapan nila kasi paalis na kami, malaki ng gastos namin noon.
1: Mm.
0: Malaki ng gastos ng promoter namin, ng manager namin.
1: Mm-hmm.
0: Nakapag-book na lahat. Kaso lang hindi ko alam kung anong nangyari, may biglang may nanggulo siguro, hindi natin alam kung sino.
1: Kaya
0: hindi natuloy yung laban.
1: Oh, yun yung ano, yung nakalaban niya yung ano, yung Jesus, ano ba yan? Haro ba yan? Yun yung kanya yun ang nakalaban niya.
0: Oh, yun ang napinili nila. Kala ko nga hindi tuloy. Kaso tuloy din. Kaya hindi ako naniniwala na walang kwan yun, walang under kwan yun, under the table na kwan yun.
1: Pero,
0: So dapat kung hindi talaga, tuloy, hindi tuloy, kahit si Kulaso hindi lumaban.
1: Mm.
0: Eh, kaso tuloy eh.
1: Tama.
0: Tumuloy sila eh. So, kaso may nag-under the table talaga nun. Hindi natin alam kung sino.
1: May nagtrabaho, sabi nga. Sino?
0: May nagtrabaho. May nagtrabaho nun. Hindi natin alam kung sino.
1: Sino ba ang...
0: Sino ba ang
1: what we call this, ang manager promoter ni Melvin ngayon?
0: Manager namin is si Kwan, Nobo Matsuura at saka si Mavic, yung mag-asawa. Mm. Ang promoter naman namin si Boss GC Manangkil.
1: Ah, si Manangkil. Talagang gusto talaga ni JC Manangkil na si Kulyaso yung makalaban pala. Kanya sabi mo, nakahanda na nga eh.
0: Hindi, nakahanda na lahat. Lahat talaga. Ready, dapat kinabukasan, alis na kami. Mga 1 month before the fight. Kinabukasan noon, may mga ticket na kami.
1: Sayang talaga. Pero ano sa pantaha mo with the way things are going after Kosi? Kung mananalo siya, lalo na kung very convincing, mag-a-agree na kaya ang Kulyaso Cup na labanan siya at magkaroon na ng black and white?
0: Kami, wala kaming problema kahit sino sa kanila.
1: Kasi yun lang naman at the moment pwedeng labanan niya eh, si Kulyaso eh. Kasi si Kulyaso, dalawa yun eh. Kumbaga, magandang laban yan eh. May isa kang kampyon, isa yung kampyon mo na belt, mayroon dalawa. Pag tinalon mo yung dalawa, magiging tatlo kagad yun eh.
0: Yes, isang putok, dalawang tama.
1: Oo, tama. Kanya napakaganda. Napakaganda yan eh. Sa akin, ano pa ba ang ano, yung bang, sa ngayon ba wala nang kakulangan si Melvin sa preparasyon?
0: Wala na kasi... Sa ngayon, nasakwan na kami. Nasa peak na siya. Kahapon, 2 pounds lang yung over niya.
1: I see. Wala na ba siya problema?
0: Kasi may WBC kwan kasi. 70s rolls sa timbang nila.
1: Okay.
0: O kaya kahapon, tinimbang kami. Nasa 107 na kami.
1: 107. So may 2 pounds pang ibababa. Eh medyo matagal. Matagal-tagal pa yung laban. Pa kayo,
0: kaya pinapakain ko pa siya eh.
1: Kasi para kumpleto pa sa lakas, ano? Kasi hindi mo nang pwede yung big line yun eh. Mabigat yung 2 pounds na ibababa na yun. Hanggang kailan si, ano, si Melvin na dun sa kanyang 105? Kung ikaw ang magdi-decide, hanggang kailan siya dapat dyan?
0: Eh, sa tingin ko, okay pa naman siya. Hindi pa naman siya piga.
1: Kayang-kaya pa niya mag-withstand ng 105 kahit na, let's say, after 1 year?
0: Oh, siguro. Kasi, wala namang pan eh. Wala akong nakikita na pa na ibang rason ba't sa akyat.
1: Hindi ba advisable, halimbawa kay ganyan, 105, di akyat ka sa 108. Hindi ba magiging, sabi nga, detrimental yun dahil mas malakas na yung suntok ng kalaban sa 108 kaysa sa 105? O halos pareho lang yan?
0: Depende pa si, kasi yan sir sa kwan eh, sa boxer na magkakalaban mo. Kasi may mga boxer talaga na malakas. Kahit nasa 105, malakas siya. So pwede siyang pumunta sa 108.
1: Mm.
0: Masasabayan niya yung 108.
1: Mm-hmm.
0: So nasa boxer pa rin yun ang kwan. Sabihan natin na mas inborn yung boxer na yun, malakas siya. Kaya kung 105 lang siya, pwede siya sumabay sa 108.
1: Sa sitwasyon ni Kusi, gusto kong pag-aralan yun eh. Ano ba yung, sabi nga eh, bentahin ni Kusi na pwedeng maging problema ni, ano, ni Melvin?
0: Yung height niya, nakuha naman ni Melvin eh. Yun lang talaga yung, ang sa kanya lang, sa, maganda lang sa kay Kusi kasi pag sinuntok mo siya,
1: gaganti. Talaga
0: gaganti siya.
1: Ah, nagka-counter ka agad.
0: O, yun ang maganda sa kanya. Kaya yun ang dapat iwasan natin.
1: Mm-hmm. So, dapat
0: kasi,
1: more prepared but, siya.
0: Yeah.
1: More, kasi, yung sidestepping. Sa tingin ko, siguro, mas maganda yung sidestepping sa kanya pag gano'n na nagka-counter.
0: Oo, oh, kailangan umalis siya ng kunti or dumikit siya.
1: Oo, oh, para maka-atake rin.
0: Makapansuntok.
1: Oo, kasi malakas na sabi mo nga eh, kayang-kaya na niya yung suntok at malakas si ano eh Melvin eh. So big sabihin pag naka-sidestep siya at nakabanat yan, titihaya kalaban yan.
0: Oh, correct.
1: Kaysa yung umaatras. Ako sa akin bilang alam mo naman kritiko ako pagdating sa boxing. Gusto ko na la karamihan ng mga Filipino fighter more on the sidestepping ang pag-aralan, hindi yung umaatras. Kasi wala kang ano, wala kang chance na makasuntok eh. Pag umaatras ka eh, ang layo na ng kalaban.
0: Wala.
1: Pero pag sidestep,
0: Maliban na lang kung aatras ka na may plano ka sumuntok.
1: Ayun, pwede rin yun. Oo. Pero very seldom yun. More often than not, yung sidestepping, pamatay sa akin.
0: Yes.
1: Yan ang pamatay talaga. Pwede sa katawan, pwede sa pangayan eh.
0: Opa.
1: Sidestepping, yun ang understanding ko. Dahil siyempre sa tagal ko na rin sa boxing na nag-a-analyze ng mga boxer, talagang kung i-specialize na isang boxer ang sidestepping, matagal na yung 5 rounds, tulog ang kalaban. Sa akin ha?
0: Correct. Tama yon. Dapat so, maganda rin stamina ng boxer na yun.
1: Yun. Isa pa yan. Ano mga?
0: Kasi hindi mo magagawa yon pag wala kang stamina.
1: Ah, totoo yan. Totoo yan. Eh, yung ano, yung anong klaseng stamina training meron dyan? Tumatakbo rin kayo sa umaga? Gano'ng kalayo? Gano'ng katagal?
0: Ah, dito, nasa kwan lang kami. Nasa treadmill lang kami kasi malamig dito ngayon.
1: Ah, malamig sa South Africa?
0: Ah, malamig. Hmm. Malamig sa umaga, tapos iinit sa mga ganitong oras. Iinit siya. Pero malamig pa rin ang hangin.
1: Hmm. So, hindi kayo lumalabas pala? Puro treadmill lang
0: hindi,
1: kayo?
0: Nasa treadmill kami, tapos pupunta kami sa kabilang gym, nag-sparaply kami, doon kami nag-meets.
1: Coach, anong kaibahan ng tumatakbo ka sa road at saka sa treadmill?
0: Ay, may kaibahan naman siya. Pero kasi sanay na rin at matagal na kami tumatakbo sa road eh.
1: Oh.
0: So, okay na yon kasi pangkuhan naman, pang loss weight lang naman yung dito sa amin eh. Hindi naman sabi na kung training na talaga para condition kasi condition na kami.
1: I see. Yung ano...
0: Kung sa amin na lang dito, para pang loose weight na lang.
1: Ah, pang loose weight. Yung ano, yung anong bentahe nung ginagamit yung rope na malaki tapos ginaganon?
0: Ah, sa conditioning yon sa battle rope?
1: Oo, battle rope. Anong para saan ano yan na, talaga totality? Anong totality niyan?
0: Sir, actually sir, ang lahat ng kwan, lahat naman ng mga trainer may mga kanya-kanyang paraan para sa boxer nila, di ba?
1: Mm.
0: So, yun siya, pwede mo magagamit yun para sa hand speed mo, saka sa para magpagaroon ka ng power, kasi mabigat yun eh. Pwede naman, kwan yun, may kwan naman yun, pwede naman gamitan mo lang, hindi ka na gumamit ng lubid, gumamit ka lang ng dumbbell.
1: Ah, pwede na yun.
0: Pwede naman yun, depende kasi sa trainer, may mga kanya-kanya kasing style trainer, kaya... Kung ano yung maisipan ng trainer ipagawa sa boxer na alam nila tama para sa kanila, yun ang ginagawa nila. Kaya iba-iba yung mga klase ng training ng boxer.
1: Hmm. Yung ano, coach, nagpapabuhat ka ba kay Melvin? I mean, weights. Nagpapa-weights ka
0: yes,
1: sa kanya?
0: Yes. Pag matagal pang laban, mga 3 months pa.
1: Ah, weights ka muna noon. Hindi
0: yeah,
1: pala
0: yeah, weights ako nag-weights ako 1 month.
1: Hmm. Gano'ng kabigat yun? At one hand, kung ang tinetrain mo eh, 105, gano'ng kabigat dapat yung bibit-bitin niya?
0: Mas kwan lang, sir. Depende naman kasi kung body weight yung
1: palalaki
0: kung whole body yung tinetrain mo, eh, pinakabigat na binuhat ni Melvin sa kwan, yung sa, para sa leaks lang naman yun, sir, eh. Yung kwan, nasa 70 kilos.
1: Ah, 70 kilos.
0: Pero, ah, 4 squats lang yun para sa legs.
1: Ah, so hindi,
0: these arms.
1: Hindi, you know, hindi, kasi pag nagbuhat ka, di ba titigas yung mga muscles mo, paano mo mapapalambot yun? Maging flexible siya.
0: May isang buwan pa naman, sir, na more on kwan, more on kwan na naman yung flexibility.
1: Oh, ano normally, ano yung mga flexibility exercise o gadget na ginagamit?
0: Ah, marami, mga elastic rubber, ganyan, mga rubber elastic na ginagamit namin para sa pampabilis ng suntok. Tapos yung mga maliliit na dumbbell na speed ng ginagamit.
1: Hmm. Yung ba yung ano, yung mga binabali, hindi kayo gumagamit noon, yung binabaling gano'n?
0: Ah, hindi kami yun, medyo, kwan yun, medyo masyadong risky yun sa boxer.
1: Ah, nagkakaroon ng problema sa balikat?
0: Oo, lalo na pag, okay lang sa mga malalaki kasi easy lang nila yun. Pero yung sa mga ganitong 105,
1: ah, hindi
0: mahirap yun, baka mabitawan, mapunit pa yung kilay ng boxer.
1: Ah, oo. Yung ano, yung dumbbell, gano'ng kabigat yun para gamitin mo as yung bang means para bumilis yung suntok mo? Gano'ng kabigat dapat yun? 2 pounds? 1 pound?
0: Sa akin, kwan, 1 pounds lang eh. Kasi,
1: 1 pounder.
0: 1 pound, tapos, gumagamit ako ng dumbbell, mga 3 months pa ang laban, nasa 10 pounds.
1: Ah, so pababa ng pababa. Malaki, tapos pababa ng pababa. Sa ano elasticity ng ano ng what we call this ng arms ng shoulder, anong exercise naman diyan bukod doon sa dumbbell, ano pa ang mga ginagamit
0: niya? Push up nga body weight lang, okay lang yan.
1: Sa tapos ano
0: yung, mga elastic namin tinitrain namin paano magsuntok
1: yan. Ngayon na coach, nag sparring na po ba si Melvin?
0: Tapos na po, before kami pumunta sa dito sa South Africa, at tinapos ko na yung sparring niya doon sa Cebu kasi alam naman natin walang sparring dito.
1: Paano yun? Paano mo i-offset yun?
0: Pero nakapag-sparring din kami dito, spar play lang kasi medyo malaki yung South African. Nakapag-spar play kami ng dalawang bisis. Pero wala na, two weeks na lang, hindi na kailangan yung sparring talaga. Ang kailangan lang yun para sa mata, para hindi manibago sa ring. Yun na lang.
1: I see. So, sa ngayon, ano na lang yung parang for maintenance purposes? Sabi mo nga, dahil 2 weeks na lang, ano yung mga maintenance na ginagawa normally ng isang boxer?
0: Pero, nag-warm up, jogging, tapos nag-match kami ng speed. Speed lang yung meets namin. Minsan may power, minsan... Pero mas marami ang speed kasi malapit ng laban.
1: Ayun. Yung pag malapit na yung laban, paano nga pala pagdating sa food? Ano? Halimbawa, bukas na yung laban. Siyempre, nag-weigh in kayo ngayon. So, ano yun? Ano yung kumakain na ba ng marami yan? Ano, paano yan kinukontrol? Kasi bukas ng gabi, laban mo na eh.
0: Wala namang limit yung kain ng boxer kasi tapos ng timbangan eh. So, ang iwasan mo lang doon yung mga oily food.
1: Bakit?
0: May mga milk.
1: Bakit?
0: May mga gatas, may mga gata. Yun lang ang iwasan natin sa boxer natin kasi
1: food poisoning.
0: May posibilidad kasi na magka-LBM yung boxer pag oily yung pagkain.
1: Ah, I see. So,
0: ilang buwan kasi walang laman yung tiyan eh.
1: Tama.
0: Tapos big bibiglayin mo pagkainin mo ng mga may mga mantikain, kaya yun ang problema ng boxer pag hindi alam kung anong kinakain pagkatapos ng timbangan.
1: Yung ano, dahil siyempre iba yung pagkain diyan, di ba? Yung bang sino ba nagsusupply ng food ninyo? Kasi si Kamige, no, na food poisoning, no, tapos lumaban pa rin kanya ni Rasao Hospital. Diyan ba pagdating sa food, sino nagsusupply ng food ninyo?
0: Hindi, kailangan pag ganyan ang sitwasyon, kailangan magdala talaga kayo ng allowance para sa inyo, sarili nyo, sa team mo, para makabili ka kung anong gusto mo, huwag kang umasa sa promosyon.
1: Ah, I see. Kasi ang pananaw ko dyan, dahil hindi sanay tayo sa pagkain nila, yung mga food chain, kagaya ng mga malalaking food chain dyan, sigurado meron dyan. Pwede kumain kayo doon para hindi magkaroon ng diferensya sa tiyan.
0: Hindi tayo kakain ng binigay nila.
1: Delikado yun, di ba?
0: Bibili tayo kasi ba't pa tayo magkuhan? Kailangan may kuhan tayo. Mabuti naman at supportive yung boss namin. Binibigyan kami ng alawan dito kaya hindi kami nagugutom.
1: Ayan. And with that, nandyan na yung next guest natin. Hihingi ko sa iyo yung message mo naman hinggil sa pagsuporta ng ating mga kababayan sa laban ni Melvin. Take it away, Coach Michael.
0: First of all, thank you, sir. Sport Radio, salamat sa pag-imbita, Sir Ronel Larcon. Salamat sa opportunity na binigay mo. Thank you so much po. Sana po, supportahan natin si Melvin Jerusalem this coming 16 sa laban niya dito sa South Africa. Huwag po kayo mag-alala, huwag kayo po mga magdalawa ng isip na kung si Melvin kasi nasa magandang kondisyon na po siya. Supportahan natin po, ipanalangin. Salamat po.
1: Thank you very much, Coach Michael. Thank you. And sabi nga, more power. Keep punching.
0: Let's go.
1: Nandiyan na po naman yung ating, what do you call this, guest na pangalawa. Isa pong Puerto Rican, international na naman po tayo, Gilberto Ortiz, na isang Puerto Rican na boxing trainer. Hello. Take it away, engineer.
2: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio.
18: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
19: The AM and FM collab.
20: Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
24: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
25: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
24: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
25: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
24: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
26: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
27: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
26: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
27: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
26: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
27: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
28: Good evening, my name is Gloria Diaz, from Manila.
29: Miss Philippines!
27: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
26: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
27: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
26: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
5: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
30: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan.
2: Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. At syempre, nasa linya na po natin ang ating tinatawag na guest ngayong hapong ito, walang iba. Sineset up pa. Syempre, natutuwa po tayo dahil international po tayo ngayon. Siya po ay isang Puerto Rican na boxing trainer. Kanya, I am very proud na isa na namang international boxing figure ang pwede nating interviewin na lalo na ngayon sa mga panahon na ito. Puerto Rico is one of the best boxing countries in the world together with the United States, Mexico, Philippines, Japan. Yan po yung ano, sa ngayon ay pwede natin sabihin na mga best in the world right now. So, habang inaantay natin yan, sana no, magkaroon naman tayo ng mas oportunidad na doon sa mga matataas na timbang, magkaroon tayo ng champion. And I'm looking forward to big guys like Wiljon Mindoro at siguro isama na natin si ano Mark Magsayo dahil nasa lightweight na siya . Pero lightweight is a fight of the big guys, sabi nga. Diyan po nag-uumpisa yung mga malalaking tao . Lightweight, pataas yan, puro malalaki na yan. Kasi pag lobon yan, di syempre, timbangan kayo, 135 pounds. Bukas pa kayo maglalaban. Yung paglobo ng timbang niyan sa malalaking timbang, matitindi po yan. Matitindi po yan. At pag malalaki po yung mga tao na yan, mabigat din po ang suntok. Yun po ang nakikita natin yan. Kanya, I hope, ano, yung Wiljon Mindoro, which is a very good, I think, kibor. Ki ano yata yan? Ki... Sir Jerry Balmes, yung kanyang tinatawag na stable. So, I'm looking forward na magbigay ng mga malalaking laban for the Philippines yan in the future. At sana makita natin ano, na lumaban yan sa mga dikalibre rin. Kasi nananalo siya . Hindi ko naman sinasabi na sisiw yung kalaban, ano? Pero hindi ganung kabigatan at hindi yon ang sukatan para makita natin kung nasaan na po siya na antas ng sabi nga, pagpe-prepara. Kasi mabigat po yung ano . Yung division ni Wiljon Mindoro . Mabigat po yan, middleweight yan . 160 pounder yan. At yan ay napakabigat na dyan, isang tama lang sa'yo dyan, itulog ka pag hindi mo nailagan. So dyan kailangan maging setup ni Wiljon is dapat mabilis siya. So kailangan na mag-adjust na siya ngayon pa lang. Kasi pag hindi siya naging mabilis dyan at tinamaan siya, may kalalagyan siya. Kagaya ng ginagawa niya dito sa mga kalaban niya na 16 out of 16 knockout. So, yun ang problema dyan. kailan ba natin magkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng mga malalakas na boxing? Hindi ba pwede, ano, naisip ko lang ngayon lang, hindi ba tayo pwede naturalize? Let's say, Tanzanian, Gome, Ganenian, Burkina Faso, Gold Coast, o anumang pwedeng i-train natin ang mga boksingero for a higher or heavier weight para naman mas maganda yung maging, sabi nga eh, oportunidad ng mga Filipino fighter. Ewan ko, if we can do it in basketball, why not in boxing? Okay na? Pwede na? Okay. Hello. Good afternoon, Señor Gilberto Ortiz. Hello. Mi amigo. Hola, amigo. Hello, sir. No audio. So, habang inaantay natin kasi hindi ako nakaka-receive ng audio at the moment. So, gusto natin kasi ma-interview mga ganyan kasi marami tayong pwedeng itanong na mga kahit na konti na lang yung panahon pero iba pa rin yung makapagtanong tayo sa kanya eh. Kasi Puerto Rican po yan eh. Alam naman ninyo yung mga Puerto Rican. Eh mga top notch ano yan eh. Eh syempre pa ano yung kaibahan ng mga boxer trainer na kagaya niya to the Filipino fighter. So yun yung ano natin, yun yung main thrust natin dito. Kanya I hope kahit na konti na lang yung panahon eh makausap natin siya kahit na kaunti lang. Alam naman natin na mapapalaban na naman tayo ng Inglesan dyan. Kasi alam naman ninyo, hindi naman tayo Espanyol. No. Okay. Yes, wala pa. Sayang talagang gustong-gusto natin talaga makausap eh. Pero siyempre, hindi natin po hawak ang internet, hindi po natin hawak ang network o whatever na magpapasabi nga smooth sailing ng mga bagay-bagay. Eh, yung mga tao eh, normally, they just make the most out of what is going on. Hindi po yan yung mga magician eh. Eh, kung ang diferensya po sa linya, kahit anong galing ng mga technician o ng ating mga tech engineer, hindi po yan pwedeng magawa ng paraan. Pero nagpapasalamat po tayo ng malaki sa kanila kasi they're doing everything para maging successful yung ating programa dito sa sport lang para sa Sports Radio 918. At talaga namang mahal po natin ito. We've been here for quite a number of years since 2012. Ay nandito na po tayo kanya. Pwede kong ipakita na talagang sa pagmamahal ko sa boxing ay I spend so many number of years, more than a decade na nagsiservisyo po sa inyo at nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na nakikita natin sa mundo ng boxing na normally hindi po ninyo naririnig sa iba na ating mga katoto sa mundo ng boxing. Alam po ninyo yung mga katoto natin eh talagang gusto rin naman nilang tumulong. Pero siyempre, iba-iba po yung mga focus namin eh. Ako ang focus ko simple para maturuan, ma-educate ang mga boxing fans, boxing enthusiasts. Yun po ang main trust ko ever since. Papaano natin titingnan ng mga bagay-bagay? Papaano? Hindi po tayo yung nanalo si Pedro Kihuan ang tinitingnan natin, bakit nanalo si Pedro kay Juan? So malalim na pag-aaral yun. Pag yun po ang pag-uusapan natin, malalim po na pag-aaral yun kasi ang tinitingnan po natin dyan sa party na yan ay yung sistema surrounding the foundation nung mga boksingero from their training. Ano ba ang klaseng training meron sila? Yan ba ay all, sabi nga, outdated? Ano yung outdated? Old school. Yung sinauna pa dahil yung kanilang trainer ay dating boxer. Kung ano tinuro nung dating boxer na yung sa kanya nung kanyang coach, yun din ay papasa niya na hindi tumitingin sa tinatawag na advent of technology. Kasi ngayon po eh, pag ako, halimbawa ako po, hindi ako coach, no? Ngayon, mag-aaral po ako ng lahat ng uri ng training ng pagiging isang training coach. Ay, nandiyan na. Senior Gilberto Ruiz.
6: Ortiz.
4: How are you, my good friend?
6: Okay, and you, Mr. Romero?
4: Yeah, I'm fine, I'm great, and I'm very thankful that you did grace my boxing program. By the way...
6: Thank you for inviting me.
4: Yeah, my first question, since you are a trainer, boxing trainer, how do you compare the training system applied in Puerto Rico vis-a-vis the training system of a Filipino trainer out here in our country?
6: Well, here, I believe that there is more interested than in Puerto Rico. But in Puerto Rico is also interested, but the kids doesn't listen that much like they do here in the Philippines.
4: Mm-hmm.
6: You see, they do whatever they want to do, and then here they listen to you more. They're more humble here.
4: Uh-huh.
6: But some of the Puerto Ricans also are very humble also.
4: I see. So do you mean that there are more younger boxers in our country compared to that of you in Puerto Rico, or just the same?
6: Almost the same. But Puerto Rico, compared with the Philippines is very big. Puerto Rico is just a small island.
4: Uh-huh.
6: It's only 3,500 miles long. That's it. Uh-huh. Only one small island.
4: So you see,
6: Philippines is composed of 7,640 islands.
4: Yeah.
6: There's too many people here.
4: You're very precise with that. Number of islands. By the way, at the moment, Puerto Rico has 2 or maybe 3 million population.
6: 3 million some.
4: Ah, I see.
6: Almost 4.
4: Yeah. Come to think of it, vis-a-vis the Philippines, you have...
6: 110.
4: Well, we have so many... But to ratio and proportion it, I think Puerto Rico is more precise in filtering boxers. Is that... am I correct on that note?
6: And it could be more precisely like you said, but it's because, like I said, it's a small island, but it's more well known, you know, also because a lot of fighters, a lot of good fighters also, but a lot of champions. We have 72 champions in Puerto Rico.
4: Wow.
6: Right now we have four, but in the whole times, it's like 72 champions. Wow. All over around.
4: Yeah. So Puerto Rico is really a great boxing country. How does Puerto Rico do the training? Are they more on scientific or still the same old way of teaching?
6: No, more scientific. More scientific right now. It used to be. I like to train in the old way. But most of the people right now, they're more scientific.
4: So what's the advantage of what we call this training in the old school way and scientific training nowadays?
6: The scientific training, they use a lot of weights and a lot of stuff like that I don't like to do, because you get like a strength, you know, you get strength, but your muscle will be shorter, you know.
4: Yeah.
6: When you throw it, you're not that flex like you do like at the old school.
4: Yeah. How do you with the modern technique, scientific technique, how do you address the hardening of the muscle vis-a-vis the old school, which is more flexible? How do you make it connect?
6: Well, I try not to give them that much weight, because that's for the physiculturists. That's not for boxers, you know. I like for them to run a lot, to relax, to stretch the muscles, stretch them, you know. I like for them to just do a lot of relaxing stuff, more relaxing stuff.
4: By the way, how do you see Filipino boxers vis-a-vis the Puerto Rican? Are the Filipino boxer lesser of talent and skills, or are just the same?
6: Almost the same. I believe almost the same. Like I say, here, it's a lot of talents because it's a lot bigger, you know. But almost the same. A lot of talent. In both places, a lot of talents. Well, here, like I say, the people are more, they listen more to you, to the trainer. They listen more to the trainer than there and in Puerto Rico.
4: Oh, yeah.
6: In Puerto Rico, they learn a little bit and they think that they know everything already.
4: Yeah.
6: Some of them, not all of them, but some of them.
4: Oh, I see. Maybe this is my last question, because it's almost all that my radio program is almost through. Do you see who among our boxing talent right now is a possible future world champion? Do you know some of them?
6: There's this fight that everybody wants, but it hasn't been done yet. It's a little weight, it's the small weight, which is Pedro Tanduran against Oscar Collazo.
4: Yeah.
6: See, that's the fight that everybody wants right now.
4: Uh-huh.
6: But I think Oscar De La Hoya don't want to sign that yet. Because it's a lot of controversy right there.
4: I see. Señor Gilberto, I would like to ask a short message for our boxing fans, because my program is almost through. The floor is yours.
6: Okay. Message. Yes, listen always. Listen to your trainers inside and outside the ring. And then always be the best humble as you can be. Never trying to be better than anybody. Just be you, yourself. And you are the best.
4: Yeah.
6: You will be the best if you are yourself. Always. Always be humble and always be nice to the opponents.
4: Sir Gilberto, Señor Gilberto, I hope I can have you next time much longer. The time is very constrained. So I'm looking forward to repeat this interview with you. Will that be okay with you?
6: Yes, of course. Thanks a lot.
4: Yeah.
6: I really appreciate it.
4: Yeah. And with that, I'm very, very thankful. And keep fighting. More power to you, Señor Gilberto Ortiz.
6: More power to you, Mr. Romuald Alarcón.
4: Thank you very much.
6: Okay, God bless.
4: Yan po ang ating guest ngayong hapon ito. Marami po salamat sa lahat ng ating mga engineer dyan po sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre sa ating mga engineer dito na nasa Master Control Booth. Maraming salamat po, headed by no less than our tech engineer, Winston. At siyempre sa lahat po ng ating mga listener, walang sawang nakikinig sa atin tuwing Sabado, sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, sa patuloy ninyong pagtitiwala sa inyong lingkod. Have a pleasant weekend. Dito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. I love you guys!
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
13: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
5: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
31: Ng ating walang gutom program.
19: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
32: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
19: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
33: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
19: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
33: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
19: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde. dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Salamat, President.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: And magandang hapon ho sa inyong lahat, mga kaibigan, at Sabado na naman po ng hapon dito sa Sports Radio 918. At pag Sabado ng hapon, of course, Sports Lockdown. Ayan, Sports Lockdown po ulit. Magandang hapon ho sa inyong lahat at sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan kahit ho ay napakainit. Mainit ho talaga, grabe. Para pong, pero alam nyo, okay na tong ganitong weather kasi galing ho ako sa Thailand. Kauwi ko lang ho kahapon, kanina umaga, eh sobrang init doon, grabe. Masyado hong humid. Dito medyo okay pa eh, sa atin eh. Pero sa Thailand, grabe yung init, sobra. Alam niyo yung kahit nakapayong pa, yung init, kung nagpe-penetrate dun sa payong, kumakagat sa balat, masakit. Pero ang maganda sa kanila kasi, umuulan sa hapon. Sa atin, hindi eh. Pero kahit na, napaka-init pa rin. Hindi ko kaya ng hindi kaya na ma-expose na katulad natin na okay lang magbilad sa araw. Doon hindi ko talaga magkasakit. Kaya nga mag-iingat po tayo ha, lalong-lalo na po doon sa mga atleta natin na nag-training, especially yung sa mga nagte-training sa outdoors. Lalong-lalo na yan si Friday. Kaya ako lang mag-isa ngayon, eh malamang-lamang nagte-training na naman yan. Kasi galing yan sa galing yan sa Subic last week. So, kakatapos lang po nung triathlon competition dyan sa Subic. Pero sana maano natin si Friday, no, makausap natin si Friday, hingi tayo na update sa, o kaya sila Miss Rita, hingi tayo na update na nangyari dyan sa Subic last week. So, ayun po, kumusta ho kayong lahat at ang dami hong nakakatuwa kasi yung mga balita na nasagap namin. Lumabas na ho ang mga sports na kasali sa 2028 7th Asian Beach Games na gaganapin sa Cebu kung saan tayo ay host. Ayan. Lumabas na ho. Ito. Events of the 7th Asian Beach Games Cebu in 2028. Yan, kasabay ng Olympics sa LA. Pero hindi naman kasabay, magkasama lang sa year. Okay, unang-una, aquatics. Siyempre, swimming. Siyempre, nasa beach ka. So, aquatics, athletics, basketball. Yan, wrestling, mixed martial arts, jiu-jitsu, handball,
0: padel, techball, aquathlon, sailing, dragon boat, kabadi, yan ang hindi ko alam, kabadi, kurash, sambo. Uy, masaya na naman si Sir Paolo, tangkot yan. Surfing, of course.

0: sports or sports discipline kung saan tayo ay pwedeng mag-medal. Ayan. So, guys, ang ating guest ngayon, isa sa mga magagaling na mga atleta ng boxing, amateur boxing. At siya ay nasa kasalukuyan sa Baguio. Sana maayos ang kanyang internet connection. Sana nandiyan na siya, no? Naka-connect na. Tawagin natin ang ating national athlete sa sports na boxing, si Claudine Veloso. Yan. Nandiyan na ba si Claudine? Sana nandiyan na. Medyo ano lang eh, medyo mahirap daw yung kanya signal. Hi, Miss Claudine. Sana narinig mo. Hello. Hello. Wala. Parang wala. Parang hindi makakonnect. Anyway, anuhin natin yan. Hintayin natin. Kasi nasa outdoor siya eh. Kasi syempre, Baguio, medyo mahina ang signal pag outdoor. Ayan. So hintayin natin. Mamaya-maya na. Pero andyan na siya eh. Nakikita ko na yung name niya. So, hintay-hintay lang natin siya maka-connect. So, yun. Balikan natin yung ano, no, yung Asian Beach Games. Medyo ano sa akin to eh, malapit sa puso ko tong Asian Beach Games. Kasi, 2014. Balik tayo sa 2014. Ang 2014 po kasi, nakapag-participate po ako, personally. Hindi po ako athlete, pero ako po yung official. Nakapag-participate po ang Philippines sa Asian Beach Games, kung saan ang chef de mission po noon ay si Congressman Richard Gomez. Siya po ang aming chef de mission noon. Ang naipasok po namin sa, ako po, ang hawak ko dati, ay extreme sports. BMX, BMX skateboarding at saka inline skate, inline skating. Ang nasama ko pong athlete diyan ay si Coach Renz Viaje, BMX flatland ang nilaro niya, at si Arman Mariano sa BMX freestyle at saka si Paul Diaz. Ayan, ang coach namin noon si Coach Mike Lorenzana. Ayan. Sa Phuket po ginawa 'yon. Sa kagandaang loob po ni Kong Richard Gomez na siya nga po ang chef de mission during that time. Marami yung ano nun, maraming delegates nun. Yeah, si ano, kasama nung time na yon si Miss Cecil Kimla nandun sa Phuket nung time na yon. Kaya napakaganda po ang lalo na nun sa Thailand ginawa. Ay grabe po, laki-laki nun. Kaya po ang ano natin, nung nalaman namin na dito gagawin ang Asian Beach Games sa 2028, ay nakaka-excite po kasi yung experience namin nung 2014, ha? 2014 parang nun, ang tagal na nun. Tapos ngayon, 2026, expect po natin na may medyo malaki yun. At saka, syempre, hindi naman ho dadalhin dito ng Philippine Olympic Committee yun. Sa pamumuno po ni President Bumble Tolentino at ng Philippine Sports Commission, kung hindi ho ito kapakinabang sa ating bansa, lalong-lalo na sa turismo. Kasi kada may dadalhin tayo po dito ng mga events, lalo na pag mga international events, syempre ang unang-unang titingnan natin dyan, what benefits the country? Kasi malaking gastos po yan eh. Pero syempre, ang unang-una natin i-ano dyan is to sell the Philippines. Ayan. So, of course, tourism. And of course, yung movement ng sports sa ano natin dito sa Pilipinas. Kaya, napaka, ano. Oh, ayan na! Speaking of, si...
1: Hello, sir!
0: Ayan, si Claudine. Pasensya na po kasi
1: naglalakad po ako.
0: Ayan, okay lang. Ayan, bati ka muna!
1: Hello po sa lahat po na nanonood. My name is Queen Veloso from Boxing Team ko.

0: Philippine Ayan. Vaccine Team.
1: So, nasa Baguio ka ngayon,
0: Jodie? Richard, naglalakad ako ah.
1: Okay lang, okay lang.
0: Yes, sir.
1: So, yun. Claudine, sabi ko nga sa'yo, kwentuhan lang tayo, no? Tanungin yes, ko sir. Lang, paano ka ba nag-umpisa sa sports na ano, nung bata ka ba, bata ka pa lang ba, na-introduce ka na sa sports, boxing ba agad? Pero ang balita ko, dati, kickboxer ka eh. Ano bang unang-unang sport na na-introduce sa'yo yes, nung bata?
0: Nung ano sir, in-enroll po ako ng mother ko sa ano, special program in sports sa nung grade 7 ako, grade 8. Yun po, nag-start po ako ng taekwondo. Yun po talaga yung base ko, sipa, taekwondo. Tapos nung nag-regional po kami, tinabak po ako sa wushu. At yun po, pinalad naman po na nakasalip po sa palarong pambansa. At na-scout po ako ng national team po ng Wushu. 2010 pa po yun.
1: Na ilang taong ka noon,
0: tapos
1: Claudine?
0: Nung ano po, bali. 14 years old, sir.
1: 14? Wow. Bata mo ah.
0: 14 years old po.
1: Oo. So after Wushu?
0: Tapos po, nakipagsapa lang po kami sa Philippine Sports Commission sa Manila. Mm. Tapos, kasama po yung kapatid ko, actually. Tapos nung medyo tapang yung isip, umpisa naman sa sports, tapos bumalik na lang po. Pinurso ko yung pagsusports ko dahil, ano, iniisip ko po, makakatulong po ito sa scholarship ko po sa pag-aaral, sa college po.
1: Hindi ka ba natakot?
0: Kasi sorry.
1: Contact sport yan, pwedeng sa iba ka naman na introduce. Eh, medyo, syempre, sa ano mo pa lang, sa pagiging babae mo pa lang, di ba? Di ka ba natakot dahil baka masipa ka or masaktan ka, mabalian ka?
0: Hindi naman po, sir, kasi parang nag-enjoy lang po ako. Sabi ko po, scholarship lang to, ganun ko hanggang sa nagustuhan ko na siya, to the highest level na palang ginagawa ko, hindi ko na malayan na ano. Pwede na po pala kumpit sa national. Ganun po.
1: Pero ang talagang target mo kaya ka nag-compete, ano po? Ang target mo is makakuha ng scholarship.
0: Yes sir, yun lang po talaga yung ano ko, yung goal ko sana kasi para libre po sa pag-aaral tapos makatulong po sa magulang ko po. Ganun. Tapos in-encourage ko na din po yung mga kapatid ko, yung si Tricia po, Tricia Beloso, graduating na po siya sa University of Baguio. Yun po, tinulungan ko din po siya makapag-aral, ganun po. Through sports.
1: Oo. So tapos after Wushu, Claudine, anong pinasok mo after Wushu? At sabi mo, taekwondo, tapos Wushu, ano na yung sumunod na sport mo?
0: Opo. After po, nag-national team ng Wushu, umalis po muna ako, nag-aral. Tapos, bumalik po ako ng boxing, tinay ko po kasi medyo may injury po ako doon sa tuhod. Sabi ko, boxing na lang ako kasi para may kamagang po. Yun pala, kailangan pa dito makbo.
1: Oo. Ayan, naputol. Ayan. Ayan, sorry guys, naputol si Claudine. Tignan natin bumalik. Yun nga kasi nasa labas sila eh, nasa Baguio. Eh, ang national team kasi ng si Claudine sa nakabase sa Baguio. Kaya medyo mahirap ang kanyang connection. So grabe no, ang makikita mo yung ano ni Claudine sa kagustuhan nila ang niya personally makapag-aral at makapag-aral ng libre. Minabuti niyang pumasok sa sports. Karamihan kasi ng mga yan, katulad niyan, pag athlete ka kasi, student athlete, malaking bagay yung libre ka ng libre ka ng matrikula kasi sa mahal ng pag-aaral ngayon, kahit saan ka pumunta, napakamahal mag-aaral. Ayan, nakabalik na si Claudine, pero wala pa siyang video.
0: Hey, sir.
1: Ayan. Yan.
0: Hey, sir.
1: Claudine, naririnig mo ako.
0: Bumalik na naman ako. Bigla pong nawala eh.
1: Okay lang. Naririnig mo ako. Ayan.
0: Ah, yes,
1: so,
0: sir.
1: Claudine, saan ka unang nag-aral? nung unang pumasok ka dito sa Maynila?
0: Sa ano po, sir? Pasay City West High School po, kasi high school pa po kami doon. Sa Wushu po.
1: Sa Tapos Wushu.
0: Nung nag... Yes, sir. Public school lang po kami noon. Kaya nung pagka-graduate ko po ng... Nag-moving up po ako sa Pasay City West. Tapos nag-decide po ako na makipagsapalaran. Makipagsapalaran po sa Baguio. Yun po, libre na po pag-aaral po dito sa Baguio. Under so University of Baguio po.
1: University of Baguio. So, kumbaga, parang ano, tawag dito, scholar ka na. Mismo, full-fledged scholar ka. Wala kang binabayaran.
0: Yes, sir. Wala po. Libre po nila. Bale, privilege po ng ano po, national team.
1: Plus, meron ka pang allowance sa ano noon, di ba? Sa PSC.
0: Yes, sir. Meron
1: so,
0: po.
1: Malaking bagay. Sa mga estudyanteng katulad mo, Claudine, malaking bagay yung nagawa mong ano, like, pagsabay ng pag-aaral. Di ba mahirap? Nag-aaral ka at the same time nasa
0: yes, sir.
1: National team.
0: Yes, sir. Hirap po talaga. Yes, sir. Lalo na po pag ano, may mga times naman po talaga na medyo hindi po maintindihan ng mga teachers or mga profs po namin kasi yun nga po talaga ang goal. Focus talaga sa pag-aaral. Pero yun po yung way po namin para makapag-aaral po eh. Pagsabayin po namin yung dalawa, yung sports, tsaka yung ano, kaya medyo nahirapan po ako. Lumalaban pa din naman po.
1: Oo. Paano yung scheduling mo? Sa umaga, nag-aaral ka, tapos sa hapon, nagte-training ka na? Ganun ba yun?
0: Ngayon, sir, bali, naka-ano na po ako, nag-school na po ako sa BCU, Baguio Central University po. Bali, dun po, tinutulungan po ako nila, Ma'am Mitch po, na yung ibang subjects ko po is module and may times po na, ano, na may iba po akong schedule na, ano, pinapasukan po.
1: Hanggang ngayon? Hanggang ngayon?
0: Yes, sir.
1: Oh, so ano ka na? College?
0: College po. Third year irregular po.
1: If you don't mind me asking, Claudine, ilan taon ka na ba ngayon?
0: 26, sir.
1: 26?
0: Alata ba?
1: Uy, bata pa yun, ha? Pero ano, ilang taon ka na lang sa college? At kung malapit ka pa na bang mag-graduate?
0: 2 years pa po, sir. Kasi nakapag-stop po kami nung pandemic. Nahinto din po kami nung pandemic kasi kailangan po magbawas ng mga scholarships. Nabawi na lang po siya nung po. After 2 years
1: so,
0: po
1: lang. So, eligible ka pa bang lumaban sa ano? Saan ka ba nag-aaral ngayon?
0: BCU, sir. Baguio Central University.
1: Baguio. Ah, wala siya sa UAAP or sa NCAA, no?
0: Yes, sir. Kaya parang pinili ko din po sa Baguio kasi dito lang po may ano scholarship po ng boxing, kickboxing. Pag sa Manila
1: pero
0: po.
1: Pero dyan ka talaga. Dyan ka talaga nakabase sa Baguio.
0: Yes, sir.
1: Are you part of the ano? Kasi may background ka na martial arts. Are you part of the team na I?
0: Hindi po, sir.
1: Pero nakakasama mo sila.
0: Yes, sir. Dati po, nung nag-kickboxing po ako, kasama po ako sa kanila. Bali, nung lumipat na po ako ng ibang sports, iba na din po.
1: Pero ito, Claudine, sabi ko nga sa'yo, ang daming sport eh. Tapos, yung itsura mong yan, tingnan mo naman, di ba? Hindi mo naisipang mag-pageant, di ba? Hindi mo naisipang mag-pageant. Hindi, kidding
0: hindi
1: aside.
0: Hindi ko talaga, sir.
1: Bakit contact sport? Bakit hindi gymnastics, bakit hindi ganon? Bakit contact sports? Ba't bugbugan?
0: Yun nga sir eh, parang dito talaga ko nagay, parang masaya na po ako sa ginagawa ko po. And parang motivation sa ibang girls na in market, medyo makinis ka, medyo may ano, may lalabad feeling. Ganun, kailangan hindi pwede nang siyang combat sports po. Kasi pag nasa combat, sir, hindi mo naman po sasaluin yung suntok eh. Iwasan mo talaga siya.
1: Iiwasan mo talaga, So, eto na, di ba, wushu ka kamo. Tapos, bakit ka naman napunta ng kickboxing?
0: Kasi sir, ano po, ang wushu po kasi may takedown. Eh parang hindi ko po masyado advantage yung takedown. Ang advantage talaga is sipa at suntok. Eh nationals po yung kickboxing. Kaya sumali na din po kami. Yun po, dun ko kina-scout po ng kickboxing.
1: So, kung saan may opportunity, dun ka, sinunggaban mo yun?
0: Opo.
1: Oo. So, dito sa kickboxing ka, nag gold medal sa sa 2023 sa SEA Games, tama ba?
0: Sir. Opo.
1: Anong pakiramdam mo? First time mo ba mag-SEA Games noong 2023?
0: No, sir. First time ko po noong 2022.
1: Oo.
0: Tapos, parang medyo po ako noon kasi feeling ko po na panalo po ako pero hindi po nabibig sa akin. Kaya sabi ko, babawi talaga ako 2023. Kailangan kong kunin yung gold talaga. Kaya parang pauna talaga ako nun. Nabumawi.
1: So nung nakabawi ka, ano namang pakiramdam? Gold medal yon, Claudine. So,
0: kaya nga sir, kaya sobrang saya ko po. Parang dati tinitingala ko lang po yung mga teammates ko na nakahawak ng gold, tapos nakatap ng incentives.
1: Kaya
0: yung motivations ko po talaga.
1: So yung panalo mong yun, sabi mo nga, natulungan mo yung mga kapatid mo din, di ba?
0: Yes, sir. Okay. Sinusuportahan ko din po yung mga kapatid nag-aaral, si Tep po at saka si Trisha. Bali, dalawa na po silang nandito sa Baguio ngayon. Opo.
1: So ngayon, after, anong taon ka nung sabi mo nga, 2023 yung gold medal mo sa kickboxing. Kailan ka bumalik sa boxing?
0: No, sir. Binigyan po ako ng opportunity na mag-represent po sa boxing for SEA Games kasi wala po silang 54 kilograms para mag-ano po.
1: Yeah, sige lang.
0: Wait lang po.
1: Ayan,
0: binigyan po ako ng opportunity na makapag-SEA Games po sa boxing.
1: So lumipat ka ulit na anong weight class mo ulit sa boxing?
0: 54, sir. 54 kilogram.
1: Sino kasama mo dun sa 54 kilogram?
0: Bali sa ako, sir, wala po silang 54 po.
1: So ikaw lang?
0: Yes.
1: Ayun. So, siya lang nag-iisa doon. Mas mababa ang, mas mataas ang timbang mo kay, mas mababa ang timbang ni Nesty Petesio, di ba? Mas mababa ang timbang niya.
0: Mas mataas po, sir.
1: Mas mataas.
0: Mas mataas po.
1: Bakit? Ano ba height mo?
0: 57 po and 60 kilograms po.
1: Ano ba height mo?
0: 5'4 po.
1: Mataas ka,
0: 5'4.
1: Mataas ka. Pwede ka nga sa pageant. Sabi ko nga, pwede ka sa pageant.
0: Grabe. Baka yung answer sa mga bouncer po.
1: So, sino nag-handle sa'yo ngayon? Nag-coach sa'yo personally?
0: Coach ni si Coach Ruben Velasco po and Coach Mitch po, Martinez.
1: You're in good hands.
0: Namin sa women's team.
1: You are in good hands, si Coach Proel. Siyempre, Olympian yan eh. Hindi okay. Yan ano, hindi yan basta-basta coach. Premiadong coach yan, tsaka Olympian yan. Tsaka maraming medal yan sa amateur boxing. Kaya expect na talaga mag-shine ka. Ano? Pag-usapan natin ano Claudine yung ano yung kailan yung last SEA Games mo nung ano ba yan? Bangkok.
0: 2025 yung kung represent ko pong boxing.
1: Oo. Sige, 2025 anuhan mo lang ako, kwentuhan mo lang ako. Pero bago mo ano, bago natin pagpatuloy, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Break time muna tayo. Don't go away.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Alam niyo ba na ang kamatis ay hindi gulay kundi isang prutas? Ito ay nagmumula sa bulaklak at may mga buto sa loob na pasok sa siyentipikong definisyon ng prutas. Pero bakit gulay ang tawag natin dito? Dahil ito sa lasa at gamit nito sa ating lutuin. Kahit ano pa ang tawag mo rito, hitik naman ang kamatis sa lycopene na mabuti para sa ating puso at balat. Kaya sa susunod na kumain ka ng sinigang, isipin kumakain ka rin ng masustansyang prutas.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: And we're back, ladies and gentlemen. And we're still here with Claudine Veloso, our national athlete in the sports of amateur boxing. Ayan, medyo may nahihirapan lang sa signal si ano si Claudine kasi nasa mobile siya eh, nagbabiyahe sila, nasa Baguio siya. So, sabi ko sa kanya, pasok na lang siya anytime. So yun, recap lang tayo ng pinag-usapan namin ni ano ni Claudine. Yan nga eh, doon mo makikita na karamihan ngayon ng mga yun nga, mga national athlete eh galing sa iba't ibang probinsya yan. Tapos naging nahikayat mag-sport para makapag-aral. Ito si Claudine. Buti ganun ang vision niya, no? Makapag-aral ng libre. Si alam mo yung ano eh, may mga kabataan, lalo na ngayon, mga maraming kabataan ngayon na ang daming resources pero ayaw mag-aral. May mga ganung bata, 'di ba? Ang daming kaya silang pag-aralin ng mga magulang nila sa mga magagandang eskwelahan, pero ayun, kung saan nagpupunta, di ba? Pero itong si La Claudine, lalo na yung mga batang atleta natin sa iba-ibang probinsya, pumapasok sa larangan ng sport, bakit? Para mapag-aral. At napakagandang stepping stone ang sports para matupad ang iyong mga pangarap at makapagtapos ng pag-aaral. Yun yung ano eh, yun yung doon mo makikita how a good athlete pagkatapos ng kanyang stint in sports, kasi meron siyang pupuntahan, kasi meron siyang edukasyon. Yun po ang napaka-importanting sa ating pagiging athlete at the same time student. Yun ang ano doon eh, kasi after mong kasi di ka naman forever athlete, 'di ba? Syempre tatanda ka, marami kang pagdadaan ng, well, hindi ko pwedeng sabihin na ano, pero kasama yan sa sports eh. Injury, huwag naman sanang maaga ka mag-retire as an athlete. At least yung mga ganyang kabataan, meron silang pupuntahan. There will be life for them after sport. 'Di ba? Hindi yung doon na lang sila hanggang sa tumanda sila. So, yun ang maganda doon, kasi maganda ang future ahead of them dahil meron silang edukasyon. At yun, hindi lang nila may papamana sa iba pang aspiring athletes, and at the same time sa kanilang pamilya. Kasi education pa rin is still number one at napaka-importante sa buhay natin mga Pilipino. Yan ang mga magandang rags to riches story, di ba? Hindi, ayoko sabihin kakulangan, no? Pero malaking struggle, eh. Lalong-lalo na mga kabataan sa probinsya. Napakahirap makapag-aral. Kasi una, layo ng mga eskwelahan sa kanila, di ba? Yung iba talaga tumatawid pa ng bundok. Si former Senator Pacquiao. Diba? Talagang naglalakad yan ng ilang bundok at ilang bukid para lang makapag-aral. Tapos nakipagsapalaran sa Manila yan para lang, alam ko yung pinaglalaroan yan sa Sampaloc. Yung unang-unang salta niya sa Manila. Sa Sampaloc, Maynila, sa may malapit sa UST, yung L&M gym. Doon siya nag-umpisa. Tagalinis lang ng gym. Nung pagkatapos ng karir niya, nabili niya na yung buong building. Kanya na. At di lang yun, marami pa siyang... So talaga makikita mo struggle ang mga athlete, ang buhay ng mga athletes. So, kaya dapat natin silang suportahan, manalo, matalo. Hindi yung habang nananalo lang. Ayan. Kinuwento na kita, Claudine.
0: Ay, thank you, sir.
1: Sabi ko, napaka-importante at saka napakaganda nung ginawa mo, kasi maraming kabataan ngayon na ang daming resources para mag-aral pero ayaw mag-aral. Ikaw, kailangan mong pumasok sa sport para lang makapag-aral. At hindi lang yun, ha? Binabubugbog ka, di ba? Para lang makapag-aral at makapagtapos. Kaya na, kahanga-hanga yung ginawa mo. Sana. Oo. Go ahead.
0: Share ko lang pala, sir. Nung, parang, syempre, mga babae po, emotional. Parang, sobrang pagod po ako nung time na yun. Tapos, si classmate ko, ano lang sila, parang, oh, chill muna tayo, ganun-ganun. Sa isip ko, sayang yung pera ng ginagastos ng mga gulang nyo, ginaganyan nyo lang. Tapos, yung parang nagiging emotional po ako, pero yun po, iba-iba nga po kami ng pinagdadaanan sa buhay. Kailangan pa din pong lumaban kahit.
1: Totoo yun. Kung alam lang nila eh, no? Alam lang nila, pagdating ng panahon at maging magulang sila, maiintindihan nila na kung ano yung value ng ginagastos ng mga magulang nila para lang makapag-aral sila. Eh sa'yo, napaka-precious yun kasi ikaw mismo nagpapa-aral sa sarili mo eh, di ba? Kailangan mong gawin yung sport para makapag-aral. Yun yung sinasayang nung iba. Kaya ka nagiging emotional dahil hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo. Dahil paano nila maiintindihan? Eh, hindi nga nila ginagawa, di ba? Pero, eto nga yun. Magbalik-tanaw tayo doon sa December 2025 Bangkok. Pangalawang beses mo ba o pang ilang SEA Games mo na yon yung December 2025?
0: Bali, first time ko po sa boxing, sir, mag-SEA Games po.
1: Pero first time,
0: time
1: po,
0: ko lang SEA Games.
1: Third time sa SEA Games.
0: First time pero karamihan sa vaccine ng Miguel
1: po. Oo, karamihan ng mga SEA Games mo previously are from Wushu.
0: Kickboxing, sir. Dalawang kickboxing.
1: Sorry, sorry. So, kickboxing. So, ano naman ang ano? Siyempre, ito, boxing. Walang kasamang sipa. Hindi ka ba, ano? Hindi ka ba na, oh, naiinganyong sumipa?
0: Hindi naman, sir. Balik. Control pa din po. Pero yun po, parang pag sobrang pagod na po, parang instinct mo pa din na itataas mo yung paa mo eh. Bang, bang. Parang ano
1: siyempre,
0: ba?
1: Di ba? Siyempre, pero, eh, yun yung mo po, eh. Pero, kaya, ano ba pagkakaiba? Malaki ba adjustments po, ano, Claudine, from kickboxing to amateur boxing? Malaki ba? Lagi adjustment o hindi
0: yes,
1: naman?
0: Yes, sir. Para sa akin po, malaki po kasi yung footwork, sir, iba po talaga eh. Dapat sabay-sabay. Tapos pag sa boxing, iaangat yung paa mo. Parang ganun-ganun ka lang po ba? Pero sa boxing, sabay talaga yung ano niya. Mm-hmm. I'm still working on my footwork, sir. Lalo na po sa ano, boxing. Oh. Pero...
1: So, kumusta naman ang finish mo nung ano? Kumusta naman ang finish mo nung 2025 SEA Games?
0: Bali, natalo po ako nun, sir, against Vietnamese po po. Bali, Olympian din po siya, tapos experienced po talaga sa boxing po, kaya malaki pa po yung kailangan ko mong i-improve para matapatan ko po siya.
1: Okay lang yun. Ang importante, eh, nakalaban mo naman Olympian, di ba? Napakalaking honor nun, kasi... Opo. Yun ang ano doon eh, yun ang maganda kasi doon. It's lumaban ka sa mga magagaling. Yun ang sabi naman ng mga coaches eh. You have to experience the defeat para malaman mo pagdating ng panahon kung ano yung mga kumbaga balik ka sa drawing board eh. 'Di ba? Ano yung mga kailangan mo improve, ano yung mga since first time naman 'yan. At marami ka pang pwedeng adjustments na gawin.
0: Yes, sir.
1: Sa ano ba? Sa,
0: challenging din po.
1: Oo. Ilang oras ka ba nagtitrain, Claudine?
0: Nagtitraining po kami every day, 2 times a day po. From 2 hours po. 2 hours sa umaga and 2 hours po sa hapon. Tapos sa gitna po, dun po ako nag-aaral.
1: Oh, talaga naman. Napaka... Pag yumaman ka, ha? Uy, huwag mo kami kalimutan, ha?
0: God's will, sir. Sige po.
1: Ano ba? Anong kurso mo ulit?
0: Bachelor of Science in Secondary Education po.
1: Uy, gusto mo maging teacher.
0: Gusto ko po magturo ng mga ano po, mga potential athletes din po. Pili.
1: Ano bang plano mo pag natapos ka? Halimbawa, okay, sige, athlete ka pa din. Pero pag ginamit mo na yung kurso mo sa koleyo at maging teacher ka, saan mo ba gusto magturo? Sa probinsya ba? O sa Maynila? O sa abroad?
0: Kahit saan po, sir. Basta may mga ano po, may mga desididong bata na matuto po. Like sa probinsya po, madami po talagang mga batang gustong na-encourage po sila. Oh, national team to. Idol ko to. Parang nakakatuwa lang po sa puso na may nag-iidolo din po pala sa amin kahit ano po. Para ma-inspire po sila na to strive harder po.
1: Oo. O sige, after 2025 SEA Games, ano na ba ang pinaghahandaan mo ngayon, Claudine?
0: Ngayong World Cup po ng June, nasa training camp na po kami.
1: Saan ba gagawin niya?
0: Sa China po, sir.
1: Sa China? Oh my gosh. Ano to? World?
0: World Cup, sir. Bali, may points po ito para sa qualifying po ng Olympics.
1: Sa Olympics?
0: Bali po.
1: Ano ba?
0: Po kasi yung...
1: Sa weight class mo, sino ba ang... ang pinaghahandaan mo dito o nakikita mong malakas sa weight class mo, ah?
0: Taipei po. Taipei, Vietnam, magaling din po ang Vietnam, Thailand. Yun po.
1: Sino ba ano, sino ba current world champion sa weight class mo?
0: Sir?
1: Sino ang world champion sa weight class mo?
0: India po ang pagkakaalam ko, sir. Number one po, India.
1: India
0: or
1: so, sa ano mo?
0: Sa ganyan
1: Taipei.
0: Po.
1: Sa ano mo ba, sa calculation mo, kung ang World Cup ay June, rate mo from 9 to 10, from 0 to 10, nasaan ka na sa ano mo, sa training mo?
0: Sa training camp po namin, sir, nasa week 5 po kami. So, nasa 5 po. Ganun. Pataas ng pataas po kami hanggang sa maabot po ng week 10.
1: Mm-hmm. So, ano yun? Ilang buwan or weeks kayo sa China bago yung mismong World Cup?
0: Pupunta po kami sa China, sir, soon. Competition na po mismo. Bali, dito po yung training camp namin. 10 weeks training camp po kami dito sa Baguio. Tapos, pagka 10th week na po, doon na po kami sa China for competition po.
1: Sa ano mo, sa calculation mo, Claudine, mga ilan kayo sa team na magko-compete doon sa World Cup?
0: Mga nasa ano po, 1, 2, 3, 4, mga 10 siguro, sir. Apat po sa babae.
1: Sa women, sa women.
0: 6 sa lalaki.
1: Oh. Mm-hmm. 6 sa lalaki? Bali, ano kayo, 16 lahat na athlete.
0: Hindi, mga 4 lang, 4 and 6.
1: 4 and 6, so 10 4, lang kayo lahat. Oo. So si Nesty, dyan din ba nagte-training si Nesty?
0: Yes sir, nagsistart na po siya ng training dito sa Baguio po. For upcoming Asia Games na natin, Nesty.
1: Ayun, nakakatuwa no, kasi eto na, World Cup na. Ano to, first time mo ba mag-World Cup, Claudine?
0: First time? Opo ata sir.
1: First time, my gosh. Ano pakiramdam? Excited ka ba?
0: Excited, sir, kasi world stage na po yun eh.
1: Oo naman, syempre. Maraming ano yan, maraming opportunities dyan eh, sa world championships. Tsaka yung nasabi mo, in preparation for ano point system din for the LA Olympics coming 2028, no?
0: Opo.
1: Teka, ito, tinatanong namin ni Friday. Sabi mo nga, two hours ka in the morning and 2 hours in the afternoon o sa gabi ka nagte-training. May oras ka pa ba sa love life?
0: showbiz. Siyempre naman po, sir. Bali, nandyan lang po yan.
1: Oo nga, in-stalk na kita sa Facebook eh. Bati, shout out mo naman, diba?
0: Shout out Mark Ashley Pardo, love ko 'yan.
1: Ay, boxer din.
0: Yes sir, ano po? Siya po si The Hitman Pardo po.
1: So, national team member din siya.
0: Yes sir, national team po.
1: Oh.
0: Bali, so, isa ko siya sa ano po, future champs po ng ano po, boxing.
1: Oo. Hindi ba siya na ano, kapag na, alibaba, siya, girlfriend ka niya, no? Hindi ba siya, pag naglalaro ka o nagko-compete ka, hindi ba siya na, ano, parang, kasi ako, pag halimbawa, girlfriend ko o wife ko, ayoko masuntok.
0: Yun nga, sir, eh. Parang kinakabahan nga po siya. Pag ako lumalaman, parang gusto niya pumasok sa ring ba? Pero ina-assure ko na sasabihin ko noon pag hindi ko kaya, sabi kong ganun.
1: Oo. So ang maganda doon, naiintindihan niya yung sport mo kasi pareho kayo eh. Diba? Opo. So
0: yes, naku, sir.
1: Ikaw ba pag halimbawa kayo ni ano, Mark ba pangalan, Mark?
0: Po, Mark po.
1: Oh, kung halimbawa kayo magkatuluyan ni Mark eh, at nagkaroon kayo ng mga anak, ipapayagan mo rin mag-boxing?
0: Parang sakit isipin, sir, eh. Parang para sa akin, hindi. Depende po kung gusto niya, pero mas encourage ko po siguro siya mag-swimming naman siya. Mas maganda mag-swimming.
1: Kasi alam mo yung hirap eh, no? Alam mo yung na, ano eh.
0: Opo.
1: Yun ang ano doon eh. Kasi
0: talaga,
1: alam mo,
0: sir, pag nabubugbog. Yeah,
1: oo, pag nabubugbog. Kasi ang wife ko din, ano yung athlete, kaya naiintindihan ko yung ano, umuwi yun, masapasa, may mga putok na kalyo, kasi sa powerlifting siya eh. So, naiintindihan ko yung ano eh, naiintindihan ko yung pakiramdam ninyong mga atleta na minsan masakit sa katawan, minsan may pasa, minsan may black eye. Pero kailangan mong tiisin eh.
0: Opo.
1: So, yun.
0: Opo.
1: Claudine, sa mga kabataan ngayon na katulad mo noon na nangarap, magbigay ka naman ng mensahe sa kanila, yung mga gustong maging katulad mo na walang kakayahang mag-aaral pero gustong-gusto mag-aaral. Baka meron kang message of inspiration na pwede mong sabihin sa kanila.
0: Ay, opo. Sa lahat po ng mga nanonood, mga kabataan na gustong mag-aral pero hindi kayang suportahan ng magulang, maraming paraan, madaming tutulong sa atin like sa sports, like sa essay, mga student assistants, mga marshal, pwede kayong gumawa tayo ng paraan para tulungan din yung sili natin. Minsan din kasi tayo yung ano eh, tayo din yung gagawa ng future natin, kaya tulungan din natin yung sarili natin. And yun talaga, mahirap talaga kasi iba't iba tayo ng pinagdaanan sa, iba't iba tayo ng pinagdadaanan, basta magtiwala lang tayo, Lord. Hindi nito pababayaan.
1: Amen. Galing.
0: Huwag lang mawala ng pasa.
1: Galing. Alam mo, ngayon pa lang nakikita ko that you will succeed in your field. And in your career after mo matapos diyan sa iyong pag-aaral. Pero yun nga, pero ang ganda ng sinabi ni ano, no, sayang na wala na naman siya. Ayun. Ang ganda ng sinabi ni Claudine na wag mawala ng pag-asa. Yan ang puso ng atleta. 'Di ba? Napakahirap ang training, napakahirap ang ma-achieve ang isang bagay, pero yun nga, sabi nga ni Claudine, tama ba ako, Claudine? Huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa.
0: Yes, sir.
1: Kaya
0: normal lang magkamali, normal lang madapa, or normal lang mag, ano, normal lang
1: yun, diba? Sabi mo nga, normal lang madapa.
0: Basta, ang importante.
1: Huwag susuko. Basta may pag-asa habang ikaw ay nabubuhay. Alam mo galing mo. Claudine, maglayas ka. Galing mo. Ganyan ako pag sinasabi, galing mo. Maglayas ka. De ano ha? Ngayon pa lang binabati na kita. Congratulations, Claudine. Yeah, gusto ko yung mga mindset na katulad mo kasi ano yan eh, yan ang mga kailangan ng mga kabataan ngayon. Lalong-lalo na yung mga bata na, bata pa lang ha, parang feeling nila wala nang pag-asa eh. Di ba?
0: Opo.
1: So yung hirap mo bilang atleta, bilang isang bata na gustong magtapos ng pag-aaral, ginamit ang sport para maka-abot ang kanyang pangarap. Eh, saludo kami sa mga katulad mo. And wag kang susuko, and nandito lang kami sa Sports Lockdown para suportahan kayo mga atleta, lalong-lalo ka na. Thank you, Claudine.
0: Thank you, sir.
1: Maraming
0: maraming
1: salamat.
0: Thank you so much for having me, sir.
1: Ay nako, kami ang dapat magpasalamat. Alam ko
0: na. Potensya na po sa signal ko.
1: Okay lang. And regards kay Mark, sana pagdating ng makita namin na yung matupad nyo pareho yung inyong mga pangarap.
0: Yes, sir. Thank you po.
1: And, let's give it up, ladies and gentlemen, for our national athlete in amateur boxing, si Claudine Veloso, na lalaban this coming June sa World Cup of Boxing dyan sa China. Maraming maraming salamat, Claudine. And with that, ladies and gentlemen, bago tayo magtapos, we'd like to greet yan ang nagse-celebrate ng birthday, si ang ating ang ating station manager na si Miss Cecil Kimlat. Happy happy birthday, Miss Cecil. Pa-birthday ka naman. Pa-birthday. Pa-burger ka naman. Ayan si Miss Cecil Kimlat. Happy birthday. Kakadibu lang ho ni Miss Cecil. Nagdibu. So ayan. So with that, ladies and gentlemen, I would like to also greet and give a big shout out to the men and women of Sports Radio 918. Of course, sila Miss Ria, sila Miss Judith, si Miss Cecil, si Miss Ayang, Sir Denny, si Sir John, si Sir Aaron, at lahat ng bumubuo ng men and women of Sports Radio 918, lalong-lalo na yung ating dalawang nagugwapuhang master control dyan sa station. And with that, in behalf of my co-host, Miss Friday Garma, this has been Monty Mendigoria. Ingat po tayong lahat, ha? Hydrate, especially hydrate, dahil napakainit. Huwag na huwag ho kayong hindi ho gawang biro yung init na yan. Mag-iingat ho kayo. Yan, lalong-lalo na yung mga nagte-training na atleta natin sa outdoors. Okay lang yung mga nasa gym na naka-aircon, pero pag outdoors, ay naku, napakahirap po. Mahirap po ma-heat stroke, kaya please hydrate. And again, in behalf of my co-host, Miss Friday Garma, this has been Monty Mendigoria saying we'll see you again next week for another edition of Sports Lockdown here at Sports Radio 918. Have a great weekend, and we'll see you again. Bye!
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
21: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
22: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
21: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
22: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
21: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Magandang gabi, Pilipinas, bayan. Matagumpay na naisagawa ang ASEAN Summit and related meetings sa Cebu sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas.
7: Nakatuon ang mga pagpupulong sa mga kinaharap na hamon ng ASEAN region sa harap ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu.
25: Marap sa media si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos pangunahan ang serye ng mga pagpupulong kasama mga heads of state sa itinaos na ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Ipinagbigay alam ng Pangulo ang iisang tugo ng ASEAN leaders sa tensyon sa Middle East, kapayapaan. Ayon sa punong ehekutibo, napapanahon na upang itigil ang kaguluhan at pag-usapan ng mga bansang sangkot sa kaguluhan ang mga hindi pagkakaunawaan.
26: Peace. That is... It's that simple. Peace. I have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. And this between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step. Because we will achieve absolutely nothing until there is peace.
25: Kaugnay nito, pinag-aaralan ngayon ng mga leader ng ASEAN ang posibilidad ng pagtatatag ng fuel reservoir sa rehiyon. Ngunit marami pang kailangang ayusin gaya ng framework at mekanismo kung paano ito mapapakinabangan ng bawat bansa.
26: The idea, the principle of it was immediately unanimously agreed upon. But it's how do we do it? Let's talk about this fuel reserve. Is it going to be in one single place? Is it going to be scattered through the whole of ASEAN? It's like the maritime center. Where are we going to put it? What is it supposed to do? The reserve, for example, how do we share this? We also talked about the ASEAN common grid, which is an idea that we have been developing for several years now. And that is to connect up power grids.
25: Ibinalita naman ng Pangulo na palalakasin pa ng ASEAN leaders ang koordinasyon patungkol sa food security sa tulong ng pagpapalakas ng intra-ASEAN trade na inaasahang makakabenepisyo din sa mga maliliit na negosyante.
26: Rising energy prices, disrupted shipping routes, and soaring fertilizer costs are squeezing families across the region. Leaders agreed to keep essential goods moving, maintain open and predictable markets, and strengthen intra-ASEAN trade, and reinforce regional food security mechanisms. This means building more resilient supply chains, supporting agri-MSMEs and smallholder farmers, promoting climate-smart agriculture, and reinforcing ASEAN-led food reserve systems. We also called for the swift ratification of the upgraded ASEAN Trade in Goods Agreement, or ATIGA, which modernizes regional trade, eliminates non-tariff barriers, and builds on Atigas' landmark achievement of making ASEAN virtually tariff-free, with around 99% of products already duty-free.
1: Sinagot din ng Pangulo ang mga tanong mula sa mga miyembro ng media, kabilang na rin ang posisyon ng ASEAN

0: pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo ang karinderya owner na si Cristina Bernardo. Dahil LPG ang pangunahing gamit niya sa pagluluto ng mga putahe para sa kanyang mga suki, malaking bagay anya ang mga inisyatibang inilatag sa ASEAN Summit kung saan kabilang sa isinusulong ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa buong rehiyon.
1: Mas maganda kung mapapalawak nga, at least bababa yung presyo ng LPG kasi sa ngayon, umabot kami sa 1,750 ang isang LPG. E napakahirap na sa amin nun.
0: Anya, hindi naman pwedeng magtaas lang siya ng presyo dahil aaray din tiyak ang bulsa ng kanyang mga suki. Aminado rin siyang bukod sa LPG, mataas na ang konsumo nila sa kuryente. Kaya naman kung mapapalawak pati ang supply ng kuryente sa mga miyembrong bansa ng ASEAN, sabi ni Cristina.
1: Malaking tulong sa amin yun. Kasi lalo ngayon, napakataas ng kuryente, di ba? Ipag-iipunan mo yan. Ang kuryente ko dati 1,000, ngayon nasa 3,001 na. Kasi nga itong April, ang laki ng tinaas. Eh pag hindi baba yung LPG, tapos pataas ang kuryente, paano na kami mabubuhay niyan?
0: Sa gitna ng tumataas na presyo ng langis, pagmahal ng mga pangunahing bilihin at mga banta sa seguridad sa pagkain, aktibong nagmamasid ang ASEAN para makapaglatag ng mga konkretong hakbang na siyang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: We called for the expedited ratification of the ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, or APSA, which ensures mutual support amongst member states during supply shortages.
0: Diit ng Pangulo, malaki ang naging epekto ng Middle East crisis sa Timog Silangang Asya. Kaya naman binibigyang kahalagahan din ng mga leader sa ASEAN ang pagpapalawak ng ASEAN power grid sa pagitan ng mga miyembrong bansa.
2: We pushed for the operationalization of the ASEAN power grid, connecting the electricity networks of all 11 member states to enable cross-border power trading, support renewable integration, and deliver more affordable electricity to nearly 700 million people.
0: Kasunod nito, nagkaisa din ng mga leader na ipagpatuloy ang malayang daloy ng essential goods para tilihing bukas sa mga pamilihan at palakasin pa ang intra-ASEAN trade.
2: We also called for the swift ratification of the upgraded ASEAN Trade in Goods Agreement, or ATIGA, which modernizes regional trade, eliminates non-tariff barriers, and builds on ATIGA's landmark achievement of making ASEAN virtually tariff-free, with around 99% of products already duty-free.
0: Kaya naman ang bike shop owner na si Walter Sanchez, positibo ang naging tugon sa isinusulong na ratification ng ATIGA.
3: Mas maganda po yun, ma'am, kung babawasan yung, ano ma'am, yung tariff o yung import tax. Kasi kagaya namin, kung halimbawa namin na ganitong maliliit lang o sa malaki man, eh di makakatulong at syempre, pwedeng babaan namin din yung presyo namin.
0: Matapos magtaas ang presyo ng produktong petrolyo, marami rin anyang bumili ng bisikleta sa kanila imbes na gumamit pa ng demaki ng sasakyan.
3: Yes ma'am, marami pong ng mga bike kasi nga, lalo nung unang taas talaga, umabot ng 140 yata yun ma'am. Dinahilan talaga nila yung pagtaas talaga ng gasolina. Kagaya niya, kung halimbawang dito-dito lang din, magbabike na lang sila.
0: Kumpiyansa si Walter na mararamdaman ng mga katulad niyang nagnenegosyo ang mga benepisyo ng mas pinalakas na ASEAN Trade Cooperation. Dahil anya, makatutulong ito sa pagdagdag ng kita at mas maayos na daloy ng produkto sa pamilihan. Ang ASEAN Summit ang nagsisilbing plataforma ng mga bansa sa Timog Silangang Asya upang pag-usapan at tugunan ang mga napapanahong suliraning kinakaharap ng rehiyon. Sa kabila ng mga hamon sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa pagkain, nanindigan ng Pangulo na hindi sapat ang reaksyon lamang sa mga pandaigdigang krisis, kundi kailangang may paghahanda at pagkakaisa ang mga bansa.
2: Our discussions made clear that ASEAN should not just react to crises. We must anticipate, prepare, coordinate, and act together.
0: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtatapos ng 48th ASEAN Summit. Ayon sa Pangulo, hindi naging madali ang mga talakayan pero nagkaisa ang mga leader na sama-samang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Malinaw ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatapos ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu. Kailangan ng pagkakaisa

0: ng mga bansa sa rehiyon. Sa kanyang mensahe sa gala dinner sa harap ng mga ASEAN leader kagabi, bagaman sinabi niya na hindi naging madali ang mga pagtalakay sa nagdaang mga pulong, kailangan niya itong harapin at pag-usapan.
1: Across our sessions, we examined thoroughly issues on energy security, food resilience, the safety of our nationals, and the broader pressures created by an increasingly uncertain geopolitical environment. These were not easy discussions, but they were necessary ones. The strength of ASEAN has never depended on the absence of difficulty. It has grown on our willingness to confront difficulty and the difficult realities that together we share and face as a region.
0: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na konektado ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, kaya kailangan anya ng pagtutulungan, pagkakaisa at kooperasyon sa anumang hamon sa rehiyon.
1: So as we return to our respective capitals, let us do so with a renewed understanding that while our countries may face different pressures, our long-term security remains closely connected. No member state can insulate itself entirely from instability beyond its borders. But neither should any member state feel that it must face these challenges alone. And it is moments such as this that also compel us to reassess what matters most.
0: Paalala pa ng punong ehekutibo, hindi dapat manatili sa mga pahayag lamang at diplomatikong pagtitipon ang regional cooperation. Dapat anyang maramdaman ito ng mga karaniwang mamamayan.
1: If there is one lesson the recent weeks have reinforced, it is that regional cooperation must ultimately serve people in practical ways. Our citizens do not measure our success by the number of inspirational statements that we issue. They measure it by whether their communities are more secure, whether their livelihoods are protected, and whether their children can face the future with confidence.
0: Sa pagtatapos ng summit, ipinahayag din ng presidente ang pag-asang muling makaharap ng Pilipinas ang mga leader ng ASEAN sa mga susunod pang pagpupulong.
1: So as we leave this summit, may we do so with a clearer sense of purpose, a stronger commitment to one another, and the confidence that ASEAN can continue to shape a region that is resilient, innovative, dynamic, and people-centered.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Ramdam hanggang sa Timog Silangang Asya ang epekto ng krisis sa Middle East, kaya't prioridad ng mga kasaming bansa ng ASEAN ang pinaigting na sama-samang aksyon para tugunan ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Sa kahabaan ng Central Avenue sa Quezon City, matatanaw ang isang maliit na karinderya ni Ate Baby. Ang 16 na taon ng kanyang buhay, inialay niya sa pagluluto ng iba't ibang putahe.
4: Nagsisimula ko sa maliit lang na na kantin hanggang sa utay-utay, ikot-ikot lang sa paghahanap buhay, tiyaga lang. Mula noon maliit pa mana ko hanggang sa nakapatapos ko sila.
3: Napaaral at naitaguyod ni Ate Baby ang kanyang mga anak sa pagluluto, pero aminado rin si Ate Baby na pagsubok para sa kanila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang langis at LPG. Bunsod kasi ito ng sigalot sa Middle East.
4: Tuloy pa rin, paano, kahit may kamahalan, laban lang tayo.
3: Kaya naman ang diskarte ni Ate Baby para maitawid ang pangangailangan ng pamilya.
4: Actually dati, marami ako mga niluloto. So ang ginagawa ko, nagbawas ako ng budget. Nang mga niluloto, yun na lang ang need na lang na presyo ng masa. Yun lang, tapos yung gasol, patapos gagamitin. Inook na.
3: Ang mga negosyong katulad ng kay Ate Baby ang pangunahing apektado ng taas presyo ng mga produktong petrolyo, katulad ng LPG, na nakadepende sa galaw ng world market. Ito rin ang dahilan kung bakit binabantay ang maigi ng Department of Energy ang presyo ng mga ito at saka mag-aanunsyo ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng langis dahil umiiral ang State of National Energy Emergency. Sa pakikiisa ng Pilipinas sa ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, mas mapatatatag ang supply ng enerhiya sa buong rehiyon, kung saan nananawagan din ang mga opisyal nito na maisakatuparan na ang APSA para matugunan ang pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo. Matatanda ang nauna nang nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Asia Zero Emission Community o ASEC Plus Online Summit ng pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembrong bansa para matulungan ng mga nasasakupan na makaahon mula sa naging epekto ng Middle East Crisis sa ekonomiya. Pagbibigay diin ni Pangulong Marcos Jr., malinaw ang ating kinahaharap sa ngayon kaya't kinakailangan ng agarang pagkilos.
1: We must build resilience now as the urgency of this moment is clear. Our vulnerabilities are shared and therefore so must our responses be.
3: Samantala, may inisyatiba rin ng rehiyon na ASEAN Power Grid Involvement kung saan mas pinaiigting ang renewable energy sharing at pinalalakas ang seguridad sa enerhiya para sa milyon-milyong individual na nasasakupan ng ASEAN. Kaya naman ang ina at alamat sa kusina na si Ate Baby, tuloy lang sa pagluluto ng masasarap na putahe para sa kanyang mga suki. Ika nga ni Ate Baby,
4: tuloy lang ang laban kasi abang hindi pwedeng pipigil. Tayo mga ina, nandoon lang talaga yung pagtsatsaga, pananalangin sa itaas, nagabayan palagi tayo. Huwag lang tayong sumuko sa lahat ng mga pagsubok sa mga kapaligiran natin na ang mahal-mahal ng mga bilihin. Laban lang, nandoon yung pananalig sa itaas at magtsatsaga talaga at gabayan lahat ang mga anak.
3: At sa huli, paalala ito na sa harap ng pabago-bagong presyo ng langis, hindi lamang diskarte sa kabuhayan ang kailangan, kundi mas matibay na kooperasyon sa rehiyon. Dahil sa pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN, inaasahang mas mapoprotektahan ng mga pamilya at negosyo laban sa mga suliraning dala ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Pinaghahandaan ang pamahalaan ng pagsali ng Pilipinas sa ASEAN Power Grid para mapatatag pa ang supply ng enerhiya sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Isinusulong ngayon ng Department of Energy ang pagpapalawak ng koneksyon ng kuryente sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang nasabing inisyatibo ay nakapaloob sa Memorandum of Understanding noong Oktubre 2025. Layo nito na palakasin ang koneksyon sa enerhiya ng mga kasaping bansa. Ipinaliwanag ni Energy Undersecretary Felix William Fuentabella na nakatuon ang ikalawang yugto ng proyekto sa mga isla ng Brunei, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Sa pamamagitan nito ay maikokonekta ang hydropower mula sa Sarawak at Kalimantan patungo sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Inaasahang magre-resulta ito sa sapat na supply ng kuryente sa bansa at mababawasan ang pagdepende sa diesel. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagbabahaginan ng resources ng mga magkakalapit na bansa para sa energy security.
7: Ang diskarte natin sa ASEAN Power Grid ay paano maging inclusive at makita ng ating mga kababayan kung ano ang benepisyo nito. Hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas ng matataas na presyo. This is a global problem. Problema po ito ng buong mundo. Kaya sa problema ito, kailangan mag-usap-usap. Kailangan nag-share tayo ng information sa ating mga kapitbahay.
6: Nagkaroon na rin ng pagpupulong ang mga energy department ng ASEAN countries para ilatag ang kanilang mga key findings sa ASEAN Center for Energy.
7: Kasama po dyan yung mga diskarte patungkol sa paano magkakaroon ng sapat na supply, paano ito na mo-monitor at magkaroon ng patas na presyo, at paano po tayo magtutulungan on the way forward tulad ng pagsulong ng renewable energy, pagsulong ng mga bagong teknolohiya para hindi tayo nasasakal, no, pag nagkakaroon ng problema sa ibang bansa tulad ng nangyari sa Middle East.
6: Kaugnay nito ay iniulat ng Board of Investments na 62% ng mga investment sa bansa ay patungkol sa enerhiya. Plano ng kagawaran na madagdagan ang renewable energy source ng 35% pagdating ng 2030 at 50% sa 2040. Magsisilbing daan ang ASEAN Power Grid para masiguro ang sapat at abot kayang kuryente para sa kinabukasan ng bansa.
8: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakipagkita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul kasabay ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Nagpalitan ang dalawang leader ng kanilang mga pananaw hinggil sa kalakalan, ekonomiya at kapwa na ngakong palalalimin pa ang matagal ng alyansa sa pagitan ng Manila at ng Bangkok. Ayon sa Presidential Communications Office, tinalakay din ng Pangulo at punong ministro ng Thailand ang usapin sa rehiyon at sa ibang bansa na nakakaapekto sa ASEAN. Una rito nagsagawa ng trilateral meeting ang Pilipinas, Thailand at Cambodia para talakayin at tuldukan na ang kanilang sigalot. Isa po ang Thailand sa founding partners ng ASEAN.
5: Bayan, matagumpay na naipakita sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu ang Filipino hospitality, bayanihan at pagkakaisa. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng ASEAN 2026 National Organizing Council Office of the Director General for Operations at Office of the President sa lahat ng mga tumulong para masiguro ang tagumpay ng ASEAN Summit. Naipakita rin ang iba't ibang lugar sa Cebu na handa silang maging host ng malalaking event na gaya ng ASEAN Summit o pwedeng higit pa. Pinangunahan ng international event ang tanggapan ng Pangulo sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga kaalyadong sektor. Ginabayan ito ng temang Navigation Our Future Together na naging makasaysayan ng summit dahil sa pakikisa at pinagsama-samang layunin ng gobyerno at pribadong institusyon, komunidad at ng taong bayan.
2: Samantala, siksik ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos nga po pangunahan ang sunod-sunod na rollout ng ayuda, pagbubukas ng mga proyekto at diplomatic engagement ng bansa. Ang buong linggo ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyante.
0: Isa sa naging highlight ng linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-iikot sa Muntinlupa City, Las Piñas, Parañaque at Pasay para personal na ilunsad ang programang Bawat Bayan Magkikinabang. Layo ng programa na magbigay ng direktang tulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng rice assistance at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Sa Muntinlupa, mahigit 30,000 pamilya ang target na makinabang habang may educational assistance ding ipinamahagi sa Piling Scholars. Sa Pasay City naman, sinabi ng Pangulo na ang mga programa ng gobyerno ay nakasentro sa public service at hindi sa politika. Formal ding pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bahagi ng Cavite Laguna Expressway o CALAX sa General Trias, Cavite. At para agad na maramdaman ng mga motorista ang benepisyo ng proyekto, libre munang daraan sa bagong bukas na segment sa loob ng isang buwan. Inanunsyo rin ng Pangulo ang nakatakdang groundbreaking ngayong buwan ng bagong sangay ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite na inaasahang magpapalawak ng akses sa serbisyong medikal sa lalawigan at mga karatig lugar. Pinangunahan din niya ang situation briefing kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon at iniutos ang agarang aksyon para sa mga apektadong residente. Sa usaping ekonomiya, ipinag-utos niya sa Department of Agriculture na paigtingin ang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas at mapigilan ang hoarding at profiteering. Mahigit 43 bilyong piso rin ang inilabas ng pamahalaan para sa social protection programs, kabilang ang ayuda, feeding programs, pension at livelihood assistance para sa vulnerable sectors. At sa pagtatapos ng linggo, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Cebu para pangunahan ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings bilang ASEAN Chair ngayong taon. Dito pinangunahan ng Presidente ang trilateral talks ng Cambodia at Thailand kaugnay ng border concerns ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, panahon na para sa kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. Muli ring pinagtibay ng Pangulo ang lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at Lao People's Democratic Republic sa pakikipagpulong niya kay Prime Minister Sonexay Sifandone. Tinalakay ng dalawang lider ang mga usapin kaugnay ng high-level exchanges, kooperasyon laban sa transnational crime, kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya, pati na technical at development cooperation. Sa bilateral meeting kasama si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hong, nagkasundo ang dalawang lider na bumuo ng pangmatagalang rice trade mechanism na layuning matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes, partikular ang scam hubs at human trafficking. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: At susunod, Interior Secretary Junvic Remulla may paglilinaw hinggil sa balitang nasa bansa na umano ang mga kinatawan ng International Police na aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
5: Pagboto ng mga miyembro ng House of Representatives para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasado na lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Guiyang, at Angelique Lasso.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: Nagbabalik ang ulat bayan weekend. Wala pa manong natatanggap na report o kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Batok de la Rosa, si DILG Secretary Junvi Crimulya. Tugon po ito ng kalihim matapos lumabas ang ulat na nasa bansa na ang mga kinatawanan ng International Police para isilbi ang warrant laban kay de la Rosa. Pero sa kabila nito, sabi ni Remulya, naghahanda na ang DILG ng 10,000 personnel o task force para sa posibleng dragnet operation sakaling makakuha na sila ng kopya ng warrant. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP sa publiko na mananatili silang profesional at maayos na ipapatupad ang maximum tolerance sa bawat aksyon na tatahakin ng pambansang pulisya.
1: Bayan, napagdesisyonan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palitan ang kakatawan sa kanya sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC. Kahapon po, formal na sumulat si Kaufman sa ICC Trial Chamber 3 para mag-withdraw bilang legal counsel ni Duterte. Ayon po kay Kaufman, nang bisitahin nila noong Webes ang dating Pangulo, napagdesisyonan itong humanap ng ibang kakatawan sa kanyang nakatakdang trial. Samantala po, kahapon din ay nagsumite ng request to withdraw si Dove Jacobs bilang associate counsel ng dating Pangulo. Sinabi ng ICC na kasalukuyang inoorganisa ng kampo ng dating Pangulo ang kanyang defense team.
0: Kasado na ang batuhan ng mga miyembro ng House of Representatives para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Nakatakda ng pagbotohan sa plenaryo ng mga miyembro ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, 11 Mayo. Isa sa gawa ang nominal voting kung saan isa-isang tatawagin ng mga kongresista para ipahayag ang kanilang pagsang-ayon o pagtutol. Kinakailangan ng 106 na boto o 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kongreso para formal na maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pangunahing susuriin sa plenaryo ang mga isyu ng confidential fund, unexplained wealth, bribery at mga banta laban sa Pangulo na di umano ay nagmula sa Vice Presidente. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, wala pang kasiguraduhan kung dadalo ang Vice sa pagdinig. Ngunit, payo niya,
3: "Ako, I do not want to preempt whether she will appear or not, but if I were in her shoes, I will appear. Because this is my last opportunity to present my case. If I miss this opportunity, then I should anticipate the possibility of losing this case. Or in other words, receiving a judgment of conviction."
2: Mabigat din ang magiging desisyon ng mga mambabata sa magaganap na pagboto. Aniya, inaasahang magkakaroon ito ng malaking epekto sa perception ng publiko maging sa kanilang political career sa susunod na eleksyon.
3: "I think ultimately it will be the conscience of the members of the House which will prevail at the actual voting, no? After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation."
2: Binigyang diin ni Luistro na hindi dapat maantala ang pag-aksyon sa kaso dahil utang ito ng mga mambabatas sa taong bayan. Nagbigay pugay rin siya sa aksyon ng mga bumubuo ng Justice Committee.
3: "I was just observing how the justice members vote. And indeed, I do commend them for their correct appreciation of everything that we resolved before the Justice Committee."
2: Inaasahang matatapos ang nakalinyang agenda sa Lunes para hindi maudlot ang pagulong ng kaso. Kung papasa ito sa plenaryo, agad itong i-endorso sa Senado. Samantala, kung mabigong maabot ang 1/3 na boto, magre-resulta ito sa pagbasura ng impeachment complaint. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: At kaugnay nga po ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makausap natin sa linya ng telepono si Professor Guido David ng Octa Research. Magandang gabi po, Prof. Si Ryan Lisigas po ito kasama si Clazel Pardilia.
4: Yes, magandang gabi, Ryan and Clay, and sa mga viewers and listeners natin.
0: Apo. Prof, dito po sa latest na survey ng OCTA na 69% yung pabor sa impeachment, gaano po kalaki yung ipinagbago ng bilang na ito? Kung ikukumpara natin dun sa mga naunang survey ng OCTA, Prof?
4: Actually, nung I think yung naalala ko nung nakaraan na taon, nag-survey ang OCTA Research ng about impeachment. At majority din naman, pero parang tumaas na nga yung nag-favor sa impeachment proceedings. 69% as of nung March 19 to 25, 2026. Yung survey period with 1,200 respondents with face-to-face nationwide survey. So itong 69%, yun nga, nagpakita ng pagtaas ng numbers. I don't have the exact right now, pero sa alala ko, yun nga, yung dati majority ay in favor na ipagpatuloy yung process, ngayon nasa 69%, so almost 7 out of 10 just a survey ng OCTA Research.
1: Dok, gudong marami po kasing ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung pinakamalaking issue na sa tingin nyo nakaapekto sa pananaw ng taong bayan kaya naging pabor sila sa impeachment ng bise?
4: To be transparent naman, itong survey was conducted March 19. So, hindi pa talaga full-blown yung hearing sa House of Representatives. And it's possible na baka tumaas pa ito lalo. Pag i-conduct yung susunod na survey, maybe around this May or sa June, may tatanong about the impeachment of the Vice President. So that's a factor kasi kahit na noon na wala pang evidence, ay majority na, 7 out of 10, ay nagsasabing in favor sila na ituloy yung processor. Sa paniniwala namin ay yung mga Filipinos by and large as a generally ay naniniwala sa proseso na dapat masunod yung justice system, na hindi lang yung minsan yung rinereklamo ng iba na yung justice iba pag mahirap at iba pag mayaman, dapat pantay-pantay yung justice, na ibig sabihin yung proseso dapat nasusunod. And so may possibility na magbago pa yung numbers na yan sa next survey namin, lalo na na naglabas na ng evidence. At, pero masasabi ko lang, based on our sentiment tracking na pinamasa namin yung mga balita lumalabas, ang pinakatumatak sa public based on sa reach ay yung may billions na nasa account ng Vice President. Kasi yung mga post about that ay nag-reach na mga 50 million views. Pwedeng hindi naman unique views yan, pero kahit na, mataas pa rin yun. At the minimum, mga 10 million people, 20 million people yung nakakita ng or inabutan ng mga balitang ganyan. And I think yan yung isa sa mga primary tumata. Kasi yan yung nag-trending sa news na monitor namin.
0: Aha. Prof, nakikita din ba sa datos ninyo kung saang mga rehiyon o anong sektor yung pinakamataas ang suporta sa impeachment at saan naman yung pinakamababa, Prof?
4: Yes, magandang tanong yan. Yung pinakamataas yung suporta sa impeachment, siguro hindi naman nakakagulat, nasa Metro Manila ay mataas yung suporta sa impeachment. So isa yan sa mga sa nakikita natin. Una-una, mabanggit ko lang, yung awareness is 87% nationally, and sa Metro Manila 87% yung awareness. So if you've been 87%, almost 9 out of 10 Filipinos ay nababalitan itong impeachment. At ganoon din sa Metro Manila. At pangalawa, yung 69% ang in favor sa impeachment process na ipatuloy sa Metro Manila, nasa 81%, 8 out of 10. So mataas siya. sa balance Luzon, nasa 69%. Sa Visayas, 83%. Mataas din eh. So, nakagulat nga. And sa Mindanao, hindi ganun kataas. Nasa 61%. 6 out of 10. So, mas mababa sa Mindanao.
1: Doc Guido, nabanggit niyo po kanina yung dami ng viewership doon sa pagtalakay po ng impeachment, no, kay Vice President Sara Duterte. Gaano po kalaki yung naging ambag ng social media doon po sa resulta ng survey, lalo na po't maingay din po yung diskurso sa mga online platform?
4: Yes, although hindi namin masusukat precisely kung gano'ng kalaki yung ambag ng social media, alam natin malaki yung ambag niyan. Dahil yun nga, yung reach niyan at marami ng tao, sa marami ang mga kababayan natin, ay sumusubaybay sa social media news. Hindi lang sa TV at sa radio. Although TV and radio, TV, mataas pa rin, national TV and national radio. Pero marami na kumukuha ng balita sa social media. At kahit naman yung mga national TV and radio outlets, may mga social media sites, may mga YouTube channels. So, dyan din minsan nakukuha ng mga kababayan natin. So, malaking naging impact niyan kasi yung reach na 50 million, napakataas niyan eh. At yung mga ibang concerns na lumabas sa ano sa impeachment hearings, pati yung sa yung supposed or alleged na yung threat ng Vice President against the President sa buhay ng Pangulo ay isa rin yan sa mga bagay na maraming mataas yung reach sa social media, pero yun nga, yung pinakamataas, yung siguro pinakamalaking impact yung sa billions eh. So yung pera na pinag-usapan, kasi yan, tangible yan eh. Talagang, you know, parang may evidence talaga at talagang ano, something na yung mga kababayan natin, may effect sa kanila yan. Kasi karami ng mga kababayan natin, naghihirap ngayon eh. Tumatos yung presyo ng bilihin dahil sa gera, at sa presyo ng yung oil dahil sa gera nga sa Iran, na hindi naman natin kasalanan yan, pero syempre, affected tayo. Pero yun nga, sa yung sa narinig nila sa mga account ng Vice President na may bilyon, syempre, parang mas na-impact dyan yung mga kababayan natin.
5: Mm-hmm. Prof, may posibilidad po bang magbago pa yung public opinion habang umuusad yung impeachment? At ano sa tingin niyo magiging standing pagdating sa politika, political standing ni VP Sara pagkatapos ng lahat ng ito, Prof?
4: Well, syempre, hindi ganun kadali mag-predict kung ano yung magiging standing ng Vice President. Pero definitely, pwede pa magbago yung mga numbers niya. It can go both ways eh. Kung magkaroon ng ano, ng backlash sympathy, lalo na kung kanyari, hindi ma-handle na maayos yung impeachment. I think yung sa House of Representatives, okay naman yung handling. I mean, I think they gave an, ano man, they gave the chance for the Vice President to defend herself and yung legal team niya. Sa pagdating sa Senate, syempre, hindi natin alam kung ano magiging timpla dyan eh. So we have yet to see next week. So that could change kung somehow magkaroon ng sympathy. Pwedeng tumaas ulit yung favorability ng Vice President. Pero kung ano, yun nga, lumabas, I mean, maiulit na ano, yung mga ibang evidence ay in detail, matingnan nila, then posible nga bumaba pa further yung ano, yung tiwala sa Vice President and yung mga numbers niya posibleng bumaba pa.
1: Opo. Doc, ano naman po yung nakikita nyo na epekto nitong impeachment case laban sa DC sa mga alyansa, lalo na po sa preparasyon para sa 2028 elections? Go ahead po, Doc.
4: Yes, nakikita naman natin na, although syempre yung Vice President, meron siyang mga strong allies, kasama kabilang dyan, for example, si Senator Bato. Ang concern lang with Senator Bato is, inabalita natin na ngayong araw lang ay may nailabas na na warrant of arrest from ICC. So, hindi tayo sigurado kung magiging visible si Senator Bato sa Senate. Pero meron namang mga known allies, traditional allies, yung Vice President sa Senate. Pero marami dyan ay nasa fence eh. And isa sa leverage na ginagamit ng vice president or ng team ng vice president is na siya yung magiging pangulo sa 2028. Na it's a given. Na siya yung, or we don't deny na malaki pa rin naman yung chances niyang maging pangulo kasi according sa polling survey, ay andun pa rin siya, nangunguna siya. Pero at this time, may mga lumalabas ng mga pangalan na nagpapakita na competitive sila against the vice president in scenarios sa 2028. And kung nagkakaroon ng kung nagkakast ito ng doubt sa mga tao na yung vice president ay sure na maging pangulo sa 2028, ganun din siguro sa mga ibang senator, baka magkaroon din sila ng doubt na kung sino yung magiging front runner sa 2028. And it could change the calculus sa Senate voting pagdating sa impeachment. But we have yet to see. So, depende siguro kung anong pinaniniwalaan ng mga andito sa fence, yung mga ibang mga, kumbaga para mga swing voters sa Senate, they could vote for the impeachment or they could vote for acquittal. So, it depends siguro sa presentation ng evidence at sa yung paniniwala nila. Pero pag, kunyari, nakikitang bumababa yung numbers ng Vice President, ay baka magbago yung ihip din ng hangin dito sa mga senators, magpalit din yung kanilang decision.
5: Prof, panghuli na lamang po, sa inyo pong opinion, ano po yung ipinapakita ng survey na ito tungkol naman sa sentimento ng publiko sa accountability ng mga opisyal ng pamahalaan, Prof?
4: Well, definitely, pinapakita ng survey na public officials should be held accountable or at least ilabas yung evidence laban sa kung meron laban sa kanila at pag-aralan at tingnan. Kaya may ombudsman tayo eh. Kaya masipag yung ating ombudsman. Pwedeng i-hiring yung kung meron talagang legitimate na claim. Siyempre, ayaw rin naman natin yung may haing lanahaing ng mga fake news at yung mga false accusations na wala naman krimen. Kasi yung mga iba, may mga ibang state actors na naninira lang talaga. Pero, yun nga, pag may legitimate claims, ay yung accountability ay mahalaga kasi para sa ating demokrasya.
5: Alright, maraming salamat po sa oras, Professor Guido David ng Octa Research. Magandang gabi po.
1: Bayan nananatiling mataas ang banta sa paligid ng Bulkang Mayon matapos makapagtala ang FIVOX ng 27 volcanic earthquakes habang nasa alert level number 3 ito. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
6: Nakapagtalaga ang FIVOX ng 27 volcanic earthquakes sa Bulkang Mayon habang nananatili ito sa alert level 3 dahil sa patuloy na aktibidad. Ibig sabihin mataas pa rin ang posibilidad ng lava flow at iba pang volcanic hazards na maaaring makaapekto sa mga kalapit na komunidad. Patuloy na pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para maiwasan ang peligro. Mahigpit ding minomonitor ang sitwasyon ng bulkan para sa agarang pagbibigay ng babala kung kinakailangan. Naghahanda ang pamahalaang panlalawigan ng Albay sa posibleng panganib na dulot ng tinatayang 4.6 million cubic meters ng PDC deposits mula sa Bulkang Mayon na maaaring maanod kapag may ulan. Nagpatawag ng emergency meeting ang mga lokal na opisyal kasama ang mga barangay leader at national agencies para pag-usapan ang mga hakbang sa paghahanda at posibleng paglikas. Tiniyak ng pamahalaan na may nakahanda ng evacuation route plan at tulong para sa mga residente na maaapektuhan ng posibleng lahar. Tumanggap ng rice subsidy ang mahigit 700 magsasakang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon bilang agarang ayuda ng pamahalaang panlalawigan. Pinangunahan ng Albay Provincial Agriculture Office ang pamamahagi para matulungan ang mga magsasakang apektado ng ashfall at iba pang epekto ng bulkan. Samantala, naglabas ang PhilSA ng crop exposure map na nagpapakita ng mga lugar na posibleng naapektuhan ng abong dulot ng Bulkang Mayon, kabilang ang humigit-kumulang 1,000 hektarya ng palay at nasa mahigit 100 hektarya ng ibang pananim. Kasama rin sa naapektuhan ang tinatayang mahigit 100 kilometro ng mga kalsada na nasa loob ng estimated ash deposit area. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Mas pinagtibay pa ng Department of Education ang pakikipagtulungan sa mga partner mula sa pampubliko at pribadong sektor para sa mas pinabuting edukasyon. Nagbabalik si Floyd Brands.
6: Kinilala ng Department of Education sa pangungunan ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang ambag ng mga partner mula sa pampubliko at pribadong sektor sa ginanap na DepEd Partners Appreciation Ceremony. Binigyang diin ni Angara na malaki ang naitutulong ng mga programa at inisyatiba ng mga katuwang sa pagpapabuti ng mga paaralan at edukasyon ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga pinarangalan ang mga matagal ng katuwang ng DepEd, mga ahensya ng pamahalaan, embassies, international organizations at mga pribadong kumpanya na sumusuporta sa mga reforma sa edukasyon. Samantala, inilunsad ng Department of Education ang Project Ligtas Plus o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety Plus para mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro laban sa kalamidad. Gagamit ang plataforma ng Geospatial Analytics, Satellite Imagery at AI-powered Weather Forecast para magbigay ng real-time risk assessment at mas maagang babala sa mga peligro tulad ng baha, landslide at matinding init. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng project na maiwasan ang mas malaking epekto ng kalamidad sa mga pamilya at matiyak na hindi mapapatid ang pag-aaral ng mga bata dahil sa mga bagyo at iba pang sakuna. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Sa ibang balita, nasa bat ng Philippine National Police at ng Bureau of Customs ang 54 na container van na hinihinalang pinuslit na sigarilyo sa isinagawang magkasanib na operasyon sa Nasipit, Agusan del Norte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang lawak ng nasabing pagkakasamsam ay nagpapakita ng operasyon ng isang masalimuot at malawakang sindikatong kriminal na lampas sa kakayahan ng lokal na operasyon lamang. Isinagawang operasyon ng mga tauhan ng 1st Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company, katuwang ang BOC, bandang alas 9 ng umaga sa Gotong Private Fort sa Nasipit. Matapos makatanggap ng ang pulisya ng intelligence information, hinggil sa kahinahinalang shipment, nagpatupad naman ang BOC ng letter of authority na nagresulta sa pagkakatuklas ng 54 na 40-foot container van na ang bawat isa ay may tinatayang 1,030 master case ng hinihinalang smuggled na sigarilyo. Patuloy ang inventory at dokumentasyon ng mga nakupiskang container para matukoy ang kabuang lawak at halaga ng shipment. Bahagi po ng pagbaba ng focus crime sa buong bansa ang pagkakaaresto ng tagig pulis sa mga most wanted person mula Enero at Pebrero. Noong buwan ng Marso at Abril, tagumpay ding nalambat ng tagig PNP ang top 10 most wanted persons list nito. Ayon po kay tagig Police Chief Police Colonel Julius Anuenuevo, bunga ito ng mas pinegting na koordinasyon ng mga police units at suporta ng pamahalaan o lokal na pamahalaan na ng tagig sa ilalim po ni Mayor Lani Cayetano. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga naaresto, ang murder, rape, kidnapping, robbery, acts of lasciviousness, attempted homicide, qualified sexual assault, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Bayan, pinapatunayan ng viral content creator na si Shadow Ace na hindi kailangan ng maraming gamit para makagawa ng kakaibang sining. Kamay, ilaw, at imahinasyon lamang ay sapat na. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
7: She is beautiful. She is magical.
6: Gamit lang ang kanyang kamay at ilang props, nag-

Viral ngayon online ang content creator na si Shadow Ace. Gamit ang shadow dancing, napamangha niya ang mga netizens. Sa isang video, pumalo lang naman sa 128 million views and counting. Michael Jackson shadow dancing ang kanyang pegs.

I say some videos. Ang nausong hawak mo ang beat na sinayaw ni Queen Pitik, may Shadow soft moves na rin.

0: Kaya naman, talagang panalo ang talentong Pinoy. Lloyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, binuksan na po ng pamantasan ng lungsod ng Valenzuela ang Playfest San Juan 2026, kung saan ipinamalas po ng mga mag-aaral ng theater arts ang buong proseso ng sining mula sa konsepto hanggang sa entablado at likod nito. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Samot saring emosyon ang naipakita ng mga mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa teatro sining. Humalakhak, umiyak, at nagbigay ng mensaheng tumatalakay sa realidad ng buhay. Sa bawat eksena, naipakita ang kanilang imahinasyon, ideya, at kakaibang talento. At sa papalapit na pagtatapos, opisyal nang ibinaba ang telon sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Ito ay bahagi ng kanilang pinal na gawain bago sila magtapos sa kanilang kursong Bachelor of Arts in Communication Major in Theater Arts. Ngayong Playfest San Juan 2026, hindi lang nila ipinakita ang kanilang galing sa pag-arte. Sa taong ito, naipamalas din nila ang kanilang kakayahan pagdating sa likod ng entablado. Mula sa pagbuo ng konsepto, paglikha ng script, teknikalidad, paggawa ng mga costume, props at set, para sa kanilang iba't ibang pyesa.
3: Sinubok talaga yung mga bata. Kasi from scripts up until their directing, their acting skills, first time ng core team mag-perform din sa other production.
2: Sa loob ng mahigit dalawang buwang preparasyon, matagumpay na binuksan ang tanghalan para sa mga mag-aaral ng pamantasan. Mahalaga ng pinagtutuunan ng pansin ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. At mas magkakaroon ito ng kulay sa sining na mayroon ng totoong buhay. Si Mary Joyce Tejero, na nagtapos din sa kaparehong kurso na ngayon, ay isa na sa mga guro na gumagabay sa mga estudyante. Para sa kanya, ang teatro na isang uri ng sining.
3: Meron kasi kaming notion or thinking na when it comes to Bachelor of Science, it feeds you physically. But when in terms to arts, it feeds your soul. Madaming way of talking about things now sa internet. But then again, it's portraits, poem, and pagtatanghal sa entablado is another level of expression of these kinds of things.
2: Sa loob ng 11 taon, tumatak na sa puso at diwa ng mga mag-aaral na nakakapanood ng mga pagtatanghal, ang mga aral at karanasang kanilang baon paglabas ng tanghalan.
3: Maraming nakakapanood na gusto rin maging parte ng entablado. Ang nangyayari, napupunlaan sila ng binhi. At yung binhi na yon is umuusbong habang nakakapanood sila ng ganitong klaseng mga pagtatanghal.
2: Hinabi mula sa 4 na taong karanasan, pinanday sa entablado at pinagtibay ng iisang diwa. Patunay na ang sining ay hindi lang aliw, ito'y nagsisilbing ilaw, paggising at pag-asa sa gitna ng realidad. At saan man sila dalhin ang susunod na yugto, mananatili ang kanilang paninindigan para sa sining, para sa bayan. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon, lalo pa at siguradong marami ang lalabas ng bahay bukas para sa selebrasyon ng Mother's Day. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Glyza Escolion.
4: Magandang gabi sa'yo, Ryan, at para sa lagay ng ating panahon, mananatili ang mainit na panahon bukas dito sa Metro Manila at nalalaging bahagi ng ating bansa. Bahagi ang maulap ang kalangitan at ang mga panandali ang ulan, lalo na po sa hapon o gabi ang pwede nating maranasan. Ang minumonitor nating nasama ng panahon na Tropical Storm Hagupit na inaasahang makakapasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at tatawaging Taloy ay huli nating namataan 1,035 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman ng 80 kilometers per hour. Inaasahang ito po ay kumikilos sa hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayong araw, ang pinakamataas na heat index na na-compute po ay dito po sa area po ng Nueva Ecija. Ito po ay umabot ng 45 degrees Celsius. Bukas naman po ay inaasahang ang magiging heat index po sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 41 to 42 degrees Celsius. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Glyza Escolar.
5: Bayan, asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod po na linggo. Tataas ng halos 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. Samantala, rollback naman ang asahan sa diesel at kerosene. Bababa ang diesel ng 9 na piso at 57 sentimo kada litro, habang 13 piso at 30 sentimo naman sa kada litro ng gas.

0: pala ni Alex Ayala ang kanyang breakthrough win sa kanyang clay season matapos manaig kontra kay Wang Xinyu ng China sa round of 64 ng Italian Open. Ito po ang kauna-unahang back-to-back win ni Ayala sa isang clay court tournament matapos ang kanyang magkasunod na second round exit sa Madrid at Linz Open at ang kanyang first round loss sa Stuttgart. Maagang makapagtayo si Wang ng 3-0 advantage kontra kay Ayala pero agad naman po na bumawi si Ayala para mabaligtad ang laban at makuha ang opening set. Sa second set, muling ipinakita ni Ayala ang kanyang service game na tuluyang nagbigay sa kanya ng straight set win. Sunod na makakalaban ni Ayala sa round of 32 ng kompetisyon ang kasalukuyang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan.
1: Nakabalik na po sa winning column ang rain or shine ni Last Two Painters matapos ang dalawang magkasunod na talo. Habang opisyal na ring naibulsa ng Meralco Bolts ang twice to beat advantage sa paparating na PBA Commissioner's Cup quarterfinals. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Tinapos ng Rain or Shine Elasto Painters ang elimination round sa PBA Season 50 Commissioner's Cup, hawak ang 9-3 record matapos talunin ng Titan Ultra Giant Risers 142-131 sa Ninoy Aquino Stadium nitong Biyernes, May 8. Mahalaga ang panalo para sa koponan ni Yeng Yao matapos ang magkasunod na pagkatalo kontra Endex at Barangay Ginebra.
3: Prepare ourselves mentally and physically for the playoffs. The best way we can do that is to come off a win. So, binigay talaga namin yung kaya namin para ipanalo to. No? We did not consider this was going to be an easy game. So, ito maganda yung numbers na nakita ko. 42 assists. 43 fast break points. So, this is exactly what coaches dream of.
2: Sigurado na ang twice to beat advantage ng Rosa playoffs at may pagkakataon pa itong makuha ang number 2 seed depende sa mga susunod na laro ngayong weekend. Pinangunahan ni import Jalen Johnson ng Elasto Painters habang nagbigay rin ng malaking ambag ang mga lokal na sina Kaylan Tiongson, Christian Manaitay, Sandy Santillan at Adrian Nocum. Samantala nagtapos ang Titan Ultra sa 2-10 record matapos ma-eliminate sa kompetisyon.
3: Just like a lottery, parang kami maghihintay lang kami ng kung sino matatapat sa amin pero wala na kaming control doon. So we just wait and then as soon as we know kung sino, paghahandaan namin.
2: Sa hiwalay namang laro kagabi, pasok na rin sa quarterfinals sa may twice to beat bonus ang Meralco Bolts matapos duminahin ang Terra Firma Jeep 113-69. Naging balanse ang opensiba ng Bolts sa pagkakaroon ng 7 manlalaro na nagtala ng double-digit scoring. Pinangunahan ni na import Marvin Jones at Chris Newsom ang Bolts habang nagbigay rin ng mahalagang ambag sina CJ Cancino, Bong Quinto, Brandon Bates, JV Mocon at Chris Banquero. Habang naglaro ang Jeep ng walang import na si Mubashar Ali na naiulat na hindi nakalaro dahil sa food poisoning. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.
1: At bayan, bago tayo tuloy magtapos, batiin lang kita ng Advance Happy Mother's Day para bukas.
0: Maraming
1: at syempre,
0: salamat po.
1: Yung aking nanay, si Mama Edelita Lisige. So kapatid ko si Rhea, si Juliet, si Geraldine at si Carmela. Happy Mother's Day in advance.
0: Happy Mother's Day din sa aking nanay na si Jenna Pardilia at kay Ada Kaleha. At
1: yung nanay natin muna dito.
0: Oo naman.
1: Si Ma'am Len, muna.
0: Ma'am Len, Happy Mother's Day. Mother of two pero mukhang mother of... One lang.
1: At syempre, may pinapabating ating pogi na floor director.
0: Pinaka-poging floor director.
1: Si Nanay Ella.
0: At Juliet.
1: De Leon.
0: Kompletuhin galing natin. Po kay Mark, ang aming guwapong floor director.
1: At syempre, sa lahat ng nanay, advance happy Mother's Day po sa inyong lahat. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges. At inyong natunghayan ang
4: Ulat Bayan Weekend!
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
5: Ang ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
7: Regular
4: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
8: Okay, salamat.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Hey, Philippine Standard Time! 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
14: Good morning! Wake up! Good morning!
13: Good morning! Kamusta po kayo? Okay, tagal nating hindi nagkamustahan sa area. Araw po ngayon ha, ng adjust ng Mayo ng 2026. Ay, babatiin ko muna siyempre unang-una kung di ako nagkakamali. Happy Mother's Day ha. Happy Mother's Day na ba tayo? Oh, this week, this Sunday, no? Happy Mother's Day po sa lahat, ha? Para nyo na rin birthday ngayon, ha? Beno, syempre, hindi pa rin natin makakalimutan ng ating gigising sa ating Sunday morning. Syempre, ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Samahan nyo po ako mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mabuhay Pilipinas. Tayo po yung napapakinggan, ha? Sa Facebook page at Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre po sa iba pang mga social media pages ng Presidential Broadcast Service, Europe Broadcast Services. Ayan ha. Ano po ba makapag-uusapan natin ngayon? Syempre yung sitwasyon pa rin ano, sa Bulkang Mayon. At syempre, alam nyo naman yung paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Binulong kasi sa akin ni Arnel kanina na parang bababa yata. Bababa, ha? Bababa daw ang ilang mga petroleum products ngayong linggo na ito. Pero, tayo magsaya. Alamin natin kung alin ang bababa doon, ha? Mamaya sisilipin ko, sisipatin ko mamaya, no? Sa aking bolang kristal. Ayan. Bueno, ang oras mo natin, 12 segundos at 10 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. O, teka muna, tungayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo nitong nagdaang linggo na ito. Nang hatid sa atin ng ating kasamang si Alvin Baltazar hinggil nga po sa Presidential Week. Ano? Narito po.
7: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, May 4. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Mula dito ay dumiretso na ang Pangulo sa bawat barangay, makikinabang kung saan ay may higit 2,000 beneficyaryo ang agarang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. May 5, Martes. Pinangunahan naman ng Pangulo ang pulong ng Uplift Committee kung saan ay pinag-usapan ang mga hakbang kung paano pa mas matutugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, partikular upang huwag maramdaman ng ating mga kababayan ang impact ng conflict. Pagkatapos ng Uplift Committee meeting ay sunod naman ang pinangunahan ng Pangulo ang 9th Economy and Development Council meeting. Araw din ng Martes ay nag-curtis call si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi sa Malacanang Palas. Miyerkules, May 6, sunod-sunod ang naging aktibidad ni Pangulong Marcos na sinimulan sa pamamagitan ng situation briefing hinggil sa pagtugon ng gobyerno sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Ito ay sinundan ng pagtungo sa Joint Task Force Maritime Strike of Philippines, U.S. Balikatan Exercise. Balikatana dito ay pinanood ng Pangulo ang exercise sa Campo Aguinaldo. Mula Aguinaldo ay nagtungo ang Pangulo sa Paranaque at Pasay para sa bawat bayan makikinabang program. Mula dito ay dire-diretso ang ginawang pangunguna ng Pangulo sa bawat bayan makikinabang program sa Barangay Tunasan, Muntinlupa at nagtungo na sa Las Piñas para din sa nasabing programa. Huwebes, naging punong abala sina Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa gitna ng chairship ng Pilipinas para sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Bago pa man ang summit mismo ay sumabak na sa ilang mga aktibidad ang presidente gaya ng kanilang bilateral meeting ni Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung nitong hapon ng araw ng Huwebes. Nagkasundo ang dalawang leader na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Bahagi din ng naging sideline activities ng Pangulo ay ang BIMP Yaga o Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area Leaders Meeting. Kasama din sa naging aktibidad ng Pangulo ay ang trilateral meeting nila ng Prime Minister ng Thailand at Cambodia. Dito ay nagsilbing tulay si Pangulo Marcos upang magkaroon ng dialogo ang Thailand at Cambodia na naglalayong maayos na ang matagal na hindi pagkakaintindihan na may kinalaman sa bilateral border issues. At nitong Biyernes, May 8 na siyang araw ng pagsisimula ng ASEAN Summit, ay pinangunahan ng first couple ang welcoming at opening ceremony o ang formal na pagsalubong ng mga ASEAN leaders. Sa opening ceremony statement ng Pangulo ay sinabi nitong isang defining moment ang 48th ASEAN Summit, gayong dito maipapakita ang unity o pagkakaisa lalo't nahaharap ang rehiyon sa uncertainty o kawalang katiyakan dulot ng Middle East crisis. Mula dito ay agad ng umarangkada ang ASEAN Plenary Summit na sinundan ng Retreat Summit kung saan ay nagsagawa ng malalim na talakayan ang mga ASEAN leaders tungkol sa mga pinakamahalagang prioridad ng rehiyon mula sa katatagang pang-ekonomiya hanggang sa katatagan at kooperasyon sa rehiyon. Sa sentro ng plenaryo ay sama-samang nangako na pagtutugmain ang mga estratehiya, patatatagin ang pagkakaisa at maghahatid ng konkretong resulta na makikinabang ang mga komunidad sa buong ASEAN habang sama-samang inaharap ang kinabukasan nito. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Lao PDR Prime Minister Sonexai Sipandon bilang bahagi ng sidelines nito. Tinalakay ng dalawang leader ang mahalagang larangan ng bilateral na interes kabilang ang mataas na antas ng palitan ng pagbisita, kooperasyon, laban sa mga transnational crimes, ugnayang pangkalakalan at pang-ekonomiya, ganun din ang technical at pangkaunlarang kooperasyon. Bahagi din ng naging aktibidad ng Pangulo ay ang pagharap sa mga mamamahayag na dito ay ibinuod ng Pangulo ang mga napag-usapan nila ng kanyang kapwa ASEAN leaders at mga pinaplano sa inaharap sa gitna ng nararanasang krisis sa Middle East. At sa huli ay pinangunahan ni na Pangulong Marcos at unang ginang Lisa ang gala dinner na bahagi rin ng diplomatic engagement sa mga leader ng bansang kasapi.

0: bago ang birthday. Ayan, Boss Alvin Baltazar, happy, happy birthday. Oras natin, 15 minutos, makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peking balita na nakalap ng ating PBS at PBS News at Public Affairs. Oh, hindi pala. Ng Production Division. Eto na! Sa unang sigwata ng ating balitan ngayong umagang ito, maglalaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 2.6 billion emergency loan assistance para sa mahigit 108,000 na miyembro at pensyonado na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad sa limang lugar sa bansa. Kabilang sa mga makikinabang ang mga residente ng Sorsogon, Cagayan, Davao de Oro, Surigao del Sur, Davao del Norte, at tinamaan ng El Nino, pagbaha, landslide at bagyong Basyang sa Sorsogon, halos 319 million ang ilalaan para sa mahigit 12,000 na miyembro at pensyonado, habang nasa 733 million naman ang ilalaan sa Cagayan para sa higit 31,000 na benepisyaryo. Samantala, aabot sa halos 891 million ang ilalaan para sa Davao de Oro at Surigao del Sur, habang 696 million naman para sa Davao del Norte. Maaring umutang ng hanggang 20,000 ang mga kwalipikadong aplikante, habang hanggang 40,000 pesos naman ang para sa may umiiral na emergency loan balance. Babayaran ito sa loob ng 36 months na may 6% ng taunang interes. Ayon sa GSIS, layunin ang naturang programa na makapagbigay ng agarang ayudang pinansyal upang makatulong sa pagpangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sa mga nais to mag-avail ng naturang programa, maaaring magsumite ng kanilang aplikasyon gamit ang GSIS Touch Mobile App. Pasok tayo ng report. Oras natin, 17 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kung saan nga ho, DSWD nakataas na sa red alert status para sa tropical storm. Detalye sa balitang niya, makakasama natin ang hari ng weekend report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, naka-red alert status ng Department of Social Welfare and Development kaugnay sa banta ng tropical storm Kaloy. Ayon sa ahensya, nanatili itong naka-standby habang patuloy ang paghanda para sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Mahigit 4 milyong family food packs at higit 200,000 non-food items ang naka-preposition na sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa para sa agarang pagtugon sakaling ang lumala ang epekto ng bagyo. Ang hakbang ng departamento ay alisunod sa interest ng pagkakunahin ang kaligtasan at kapakanahan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Batay sa unang tapangga, sa huling namataan ang sentro ng bagyo, Chamarang, at 10 kilometro silang ng northeastern Mindanao. Kanilang alas 4 ng madaling araw, kasabay ito tuloy pa rin ang pagbibigay servisyo ng DSWD sa mga tsuper at mga pamilya apektado ng mga nakaraang kalamidad at pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. 19 minutos at 48 segundos na po makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ito naman ho sa iba pang mga balita, inaasahan ng House Committee on Justice na may papadala na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag nakuha na ito o nakuha nito ang kinakailangang boto sa plenaryo sa Lunes. Sa isang Saturday News Forum, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na sapat na ang 106 na boto o one-third ng kabuang miyembro ng Kamara upang maaprubahan ang committee report at articles of impeachment. Sinabi ni Luistro na isinasailalim muna sa sponsorship speech, debate at nominal voting ang proseso bago bumoto ang bawat kongresista ng yes or no. Iginit din ang kongresista na natukoy na ng Justice Committee ang probable cause matapos ang isinagawang pagdinig at pagbusisi sa mga ebidensya. Gayunman, sinabi pa nito na mahalaga pa rin

0: ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente kapag umabot na sa impeachment trial sa Senado. Dagdag pa ng kongresista, automatikong madidismiss ang impeachment complaint kapag nabigong makuha ang kinakailangang boto sa plenaryo. 21 minutos at 15 segundos na po makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Naglabas na ng paalala ang Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko laban sa paggamit ng mga hindi otorisadong online lending platforms o OLPs na patuloy na umanong nag-ooperate sa kabila ng umiiral na moratorium ng ahensya. Ayon sa SEC, kabilang sa mga illegal na online lending applications na ang nasa Google Play Store, Apple Store at maging Facebook at websites na walang kaukulang pahintulot para magpautang. Nilinaw naman ang komisyon na lumabag ang mga ito sa SEC Memorandum Circular Number 10 Series of 2021 na nagpatigil sa operasyon ng mga bagong OLP simula pa noong Nobyembre 2021. Kamilang din sa binabantayan ng SEC ang mga peking lending apps na gumagamit umano ng pangalan ng lehitimong kumpanya gaya ng Tala, Mocha Mocha, Atome PH, Digido upang makapangloko ng borrowers. Nagbabala rin ang ahensya na maaaring maharap sa cease and desist order o permanente pagsasara at kasong administratibo at kriminal ang mga operator ng illegal na lending app. Pinayuan ng SEC ang publiko na tiyaking verifikado at rehistrado ang sinumang online lending platform bago umutang. Ang opisyal na listahan ng mga otorisadong OLPs ay makikita lamang sa website ng SEC.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bumusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Alright, sa punto pong ito, makakapanayam natin mula sa Pagasa Weather Forecasting Center, makapanayam natin si Lian Loreto. Alamin natin ang pinakahuling update sa panahon sa tulong po ng Pagasa Weather Forecasting Center. Boss Lian, good morning! AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas.
1: Rancho Pilipinas Weather.
2: Magandang umaga po Sir AJ at sa lahat ng ating mga tagaspaybay. Ngayong araw nga, itong si Bagyong Kaloy ay nasa may Philippine Sea at ito po ay nasa layong 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May taglay pong hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Nasa tropical storm category po ito. At kumikilos nga pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Within the next 12 hours, inaasahan nga po natin ay masihina na po itong bagyong ito at magiging tropical depression na lamang. Bukas naman ay masihina pa at magiging low pressure area. So generally, itong bagyong si Kaloy ay hindi naman direktang makakaapekto no sa ating bansa or less likely po yung kanyang direct effect, especially sa ating panahon. Although yun nga po, maaari po makaranas lamang ng kaunting mga kaulapan yung ating mga kababayan sa may eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw nga, magiging mainit at malinsangan sa buong bansa and possible pa rin po yung mga isolated thunderstorms and rain showers pagsapit ng hapon hanggang gabi. Para naman po sa ating heat index, sa Metro Manila hanggang 42 degrees Celsius na nasa may danger level at pinakamataas naman po sa may Dagupan City, Pangasinan, sa may Aparica, Gayan, maging dito rin po sa may Sangli Point, Cavite na nasa 44 degrees Celsius. Doble ingat po ang ating mga kababayan, magdala po ng payong at tubig, panangga po sa matinding sikat ng araw. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Dian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nakasama natin si Ma'am Lian Loreto. Oras mo natin sa buong kapuluan, 6:25 ng umaga. Teka muna, bago tayo mag-break, ano muna tayo, shoutout muna tayo sa ating mga nanonood sa live streaming. Unahin ko na ito si Francis aka Kiko Navales, nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Magandang umaga sa iyo, Francis Navales. At syempre may pinapahabol lang na pabati sa akin, ano? Ito ay nanonood sa conventional radio, nakikinig sa atin, ha? Yung ang pangalan ay si Boss Mario. ang 14th Street ng dyan po sa Port Area sa Pier. Eh, nakikinig po sa atin yan, ha? Suki daw yan, ha? At pinapabati ka ni Sheena Tuy kasi daw ay lagi daw nakikinig sa atin ito sa Port Area. Maraming salamat, Boss Mario ng 14th Street ng Pier. At isang malaking pasasalamat sa iyo, ha, sa pakikinig mo sa amin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you.
0: At ito na nga, sa lahat ng mga may birthday ngayon, ha, batiin ko, belated happy birthday nga pala kay Boss Alvin Baltasar, ha? Birthday ngayon. Ay, kahapon.
4: Happy birthday!
0: Yan. Oh, oras po natin. 26 minutes makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Jubel, ibigay mo na.
1: Mabuhay Pilipinas para sa Morning Good Vibes
5: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
10: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
11: Maging panatag Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi
5: sa mga isyung napapanahon.
1: Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik pong muli. Wow, islang ah. Nagbabalik pong muli ang Mabuhay Pilipinas. Oras po natin sa buong kapuluan, 30 minutes. Makalipas po, alas 6 na nagpapadaling umaga. Minabanggit ko nga ako kanina. Ha? Yung pag-uusapan po natin, isa sa mga pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, ay yung sitwasyon nga, no? Sa Bulkang Mayon. Kasi alam nyo naman, medyo nag-alboroto na naman ng bahagya. Hindi lang bahagya to. Medyo malupitan na itong pag-alboroto na ito. Makakasama natin ngayong umagang ito ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIBOC, Wala pong iba kundi si Dr. Paul Alanis. Dr. Paul, AJ Ignacio po ito ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publico. Good morning po.
13: Yes, Paul. Good morning and good morning sa mga listeners.
0: Unang-una, Sir Paul, ako'y magpapasalamat sa oras na binigay niyo ngayong umagang ito dahil alam ko napaka-busy niyo nga po, hinggil nga po sa pagmo-monitor sa sitwasyon ng Bulkang Mayon. Unang tanong ho, Sir Paul, Dr. Paul, rather, kamusta po ang monitoring ng FIBOC sa sitwasyon ng Mayon Volcano as of this moment po?
13: Yes po. So, as of yung 5 a.m. po kanina, for the past 24 hours, nakapag-record po ang FIBOC ng 11 na volcanic earthquakes, kasama po doon ng tatlong volcanic tremors or yung tuloy-tuloy na pagyanig. Meron din po tayong 313 na rockfall events. Ito yung mga nahuhulog ng mga tipak-tipak ng lava at bato. At 12 or 12 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents, or ito yung tinatawag sa albay na uson. Habang yung activity po ng Mayon Volcano is characterized by yung continuous pa rin yung paglabas ng lava, merong mga maliliit na minor strombolian activity o maliliit na pagputok at mga panandali ang lava fountaining. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ng Mayon Volcano.
0: So far po, gaano na po karami ang estimate ng mga naibugang abo ng Mayon since nung nag-umpisa itong mag-alboroto, Dr. Paul?
13: Based po sa our estimates, nasa bandang ano na po, no, lagpas 60 million cubic meters na po. So around,
0: marami
13: baby,
0: na rin.
13: Baka naka-upo. Marami na rin na po.
0: Alright, Dr. Paul, batay naman po sa mga naitalang ulat. Puno na rin ho ng debris ang Miisi Gully at naparahan na nga po ang mga daluyan. Para po sa kabatiran na Dr. Paul ng ating mga taga-subaybay at kasama ngayong umaga, ano po ba ang Miisi Gully in layman's term para maintindihan ho ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood?
13: Well, yung Miisi Gully po is ano po yan, parang you can think of it as a very large river channel dito sa bandang Miisi, ang tawag niya, Miisi sector or barangay dito sa bandang Daraga Town sa Albay. Now, meron po dyan na ano, yung dahil river channel po yan, dinadaluyan po yan kapag maulan po, normally may dumadaan na tubig po dyan galing dun sa itaas. Now, ngayon na nabarahan ng mga ano, ng volcanic debris, there's a possibility po na, of course, yung debris na yun, kapag nahaluan ng tubig, ay maging lahar.
0: Okay, so dapat po ba itong ikabahala, Dr. Paul, ng ating mga residente sa kalapit na komunidad? At paano po natin matitiyak ang mga bagong posibleng daluyan ng lahar, Dr. Paul?
13: Well, po, yung of course po, no, dapat po talagang ano, maging ano tayo, maging alerto po tayo. Right now binabantayan yung ano yan, yung gully na yan. Right now po may mga suggestions po na magkaroon ng engineering interventions like yung kung pwede daw hukayin or dredge na yung lugar. Right now po dahil nasa loob po yan ng 6 km permanent danger zone, delikado po yan sa ating mga ano. Maraming delikado naman po sa mga workers yung magtatrabaho para kunin yan. Second po, sa ngayon, hindi rin po suggested na magkaroon ng dredging or magkaroon na gawa ng channel para i-divert yung lahar kung magkakaroon man. Dahil hindi pa po natin alam kung saan pupunta yung tubig, yung river water. No? So, sa ngayon po, hindi mainam na magkaroon ng engineering intervention.
0: Alright, Dr. Paul, gusto ko lang din po malaman ano, kasi ako po ay nag-cover na rin po diyan nung pinakahuling pag-alboroto ng bulkang Mayon. Yung mga lahar flow po ba umabot na sa mga ilog ng kabayanan diyan sa Albay and sa karatig na bayan ng Albay, Dr. Paul?
13: Right. Sa ngayon po, for this activity, wala pa po tayong ano, incidents ng actual lahar flow. Of course, may mga signals kami nakukuha, pero nandun pa po yan sa bandang itaas pa po. So kung if merong yung tanong ninyo na umabot na po ba sa mga ano population center, wala naman po tayong ano, wala pong report pa tayo na umabot na dito sa baba dahil again dry season po ngayon. Now of course that will change po kapag ano na yung tag-ulan na.
0: Ito naman po tanong din po no, paano po natin Dr. Paul na matitiyak ang bagong posibleng daluyan ng mga lahar, Dr. Paul?
13: Sa ngayon po hindi pa po natin ano, hindi, wala po tayong well, may mga ano tong mga possibilities po.
0: Mm-hmm.
13: Pero yun nga po, sa ngayon hindi natin alam kung ano yung pipiliin ng ano ng
0: right.
13: Ng tubig. Mm-hmm. Pero of course po binabantayan namin yan, we're already mapping out yung mga possible na routes. And yun po yung ano, yun yung priority ngayon.
0: Dr. Paul, dapat po bang sa tingin nyo, dapat po bang dagdagan pa o palawakin pa itong ating mga kasalukuyang mga danger zones upang mas maging ligtas yung ating mga kababayan, Doctor?
13: Well, yung sinasabing ano, yung danger zone, based po dun sa mga historical eruptions ng Mayan Volcano, yung mga nagkakaroon talaga ng casualties, designated na nga po yun as yung 6 kilometer permanent danger zone.
0: Alright.
13: Wala naman pong, and yun na yung ano, yun na talaga yung full extent. Now, yung nangyari, I think itong tanong na ito, it comes from yung nangyari noong Sabado.
0: Right.
13: Saan may malawak yung pagbagsak ng abo. Well, yung pero yung usun mismo, yung pyroclastic flow or pyroclastic density current is well within 5 pa rin naman po ng 6 kilometer permanent danger zone. And yun naman talaga yung nakakamatay.
0: Right.
13: Nasa based on our ano yung findings po, lumagpas lamang po siya ng 5 kilometers.
0: Mm-hmm.
13: So, salute talaga siya. Unfortunately po, yung pagbagsak ng abo, that depends on yung wind direction and wind ano yung gano'ng kalakas yung hangin at yung dami ng abo. Pero in general po, yung abo po, hindi naman po talaga yan na nakakamatay.
0: Okay. Ito po, Dr. Paul, personal ko lang natanong. Ano? Ito pong, kasi po ito, ngayon, tag-init pa ho tayo. Ano? Paano naman po ito? Kasi Mayo na ho, di ba? Pagdating ho ng June, medyo mag-uulan-ulan na ho. Ito po ba itong magiging pagpasok ng from transition period natin from tag-init to tag-ulan, makaka-apekto pa rin po, malaki po ba magiging epekto nito kung sakali sa kasabay ng pag-alboroto ng bulkang Mayon, Dr. Paul?
13: Yung tanong po medyo ano no yung it directly po yung pag-alboroto ng eruption ng Mayan Volcano ng mga bulkan in general, wala namang pong effect yan sa ano, walang effect yung weather systems. Merong instances nga po na yung Mayon in particular,
0: right.
13: Tuloy-tuloy yung eruption na kahit na po ano, kasagsagan ng bagyo. Nakailang ano na po 'yan, nakailang bagyo na dumaan na sa Albay, pero in the same time merong eruption, yung latest po noong 2023, June to ano 'yun, ano 'yun, tag-ulan season 'yun.
0: Season, yes, sir.
13: Nangyari. June to November. And then yung ano, pero of course indirectly po, of course may effect na yan dahil yun nga po yung possibility ng lahar,
0: right.
13: Yun ay doon napapasok.
0: Hindi po ba itataas sa alert level 4 ang bulkang Mayon dahil sa kasalukuyang sitwasyon nito? May possibility po ba, Dr. Paul?
13: Okay, may ano na po, in-address po namin yun. Actually, naglabas kami ng advisory regarding that. Doon po yung reasons kung bakit hindi namin itinataas. Right now po, yung parameters na nakikita namin are the same parameters kung noong January, kung saan nagtaas tayo ng alert level 3.
0: Okay.
13: Walang pagbabago po. In science, we call that yung steady state.
0: Okay.
13: Walang ano, walang, kumbaga, may mga pangilan-ngilan na aberrations or anomalies like yung nangyari nung ano, nung Sabado, last week, na pyroclastic density current. Pero, that was not ano, hindi po yun cause ng explosion, explosive event. nangyari po yan dahil mayroong malaking tipak ng lava ang nahulog. Mm-hmm. And kadalasan po dito sa Mayon, yun ang nangyayari. Yun ang pinanggagalingan itong mga uson or pyroclastic density current. Hindi po dahil sa pagpuputok.
0: Oh, okay. With that, kailan ho naman ho sunod na maglalabas, Dr. Paul, ng bulletin ang FEBOX?
13: Ang yung FIBO, yung bulletins po actually every 24 hours po naglalabas kami.
0: Mm-hmm.
13: Yung ano lang po yung nilabas namin para yung last week was a summary of the events and the explanation ng nangyari nung last week.
0: Panghuli na lamang po, Dr. Paul, alam ko napaka-busy niyo ho. Mensahe niyo na lang ho sa publiko at paalala hinggil nga specifically sa mga residente natin diyan malapit sa bulkan. Go ahead po, Dr. Paul.
13: Opo. Opo. Ngayon po, yun nga po sinasabi namin na tahimik lamang na naglalabas, relatively tahimik lamang na naglalabas ng lava ang Mayan Volcano. Meron tayong mga maliliit na pagputok. Pero huwag po tayong maging kampante dahil nga po again, yung mga nangyari last week na uson, kahit po walang pagputok na nangyari, nagkakaroon talaga nitong mga pyroclastic density currents or uson. And yun naman po talaga ang, in the history of yung volcanic eruptions, especially sa Mayon, yun talaga ang nagkakos ng mga casualties. So, iwasan pa rin po talaga yung pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
0: And with that po, Dr. Paul Alanis, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa bayan at ingat po kayo dyan sa Albay. Maraming salamat po, Dr. Paul.
13: Welcome po.
0: Okay, thank you. Yan nga po si Dr. Paul Alanis ng FEBOX. Ayan ho, yung mga latest bulletins and information about nga po sa pag-alboroto ng bulkang Mayon, nasabi na po ni Dr. Paul. Ayan po Oras natin sa ating kapuluan, 42 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Short break po muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo!
15: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Mabuhay Pilipinas. Para sa Morning Good Vibes
24: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Good morning. Wake up. Good morning.
0: Muli po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin 45 minutes in punto, makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Hindi lamang ekonomiya at seguridad ng rehiyon ang isinusulong ho ng ASEAN. Pinagbigyan daan din ito ang mas magandang kinabukasan para sa mga estudyante sa Southeast Asia sa pamamagitan po ng iba't ibang scholarship programs. Panoorin natin ang videong ito, hatid sa atin ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division. Narito po.
26: Sinasabing ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan, bagay na sinasang-ayunan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. kung kaya't patuloy ang paghahandog ng ASEAN ng iba't ibang scholarship at student exchange programs para sa mga kabataan sa rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN GEMS o Global Exchange for Mobility and Scholarship Program na inilunsad noong 2025. Nagsisilbi itong one-stop online platform para sa mga mag-aaral na naghahanap ng scholarship sa mga bansang kasapin ng ASEAN. Sa tulong ng AI-powered matching tool, mas madaling mahahanap ng mga aplikante ang mga programang SWAC sa kanilang academic background at nationality. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,400 scholarships ang maaaring applyan na may kabuuang halaga na higit $23 million. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng ASEAN member states para maisakatuparan ang pangarap na mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Southeast Asia.
0: Yan ha, maraming salamat. Wala ako kung sino yung may boses nun. Si Quincy Kahilig yun, ano? Ganda pala ng boses ni Quincy, no? Pag ASEAN yung mga nire-report. At... Bueno, eto na tayo. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peck. Hindi naman, Romero Peck yung balita. Yung ating oil price, no? Sasabihin ko na nga sa inyo, atin-atin lang ito, ha. Eto na yung lalabas na presyo ng produktong petrolyo next week. Basta sa mga nakakakinig, ha, atin-atin lang to. Eh, biro lang. Eto na po, ha. Price estimate pa lamang ito bukas. Alam nyo na, dito sa Radyo Pilipinas lang kayo makinig ng oil price. Hindi naman hike. Taas-baba tayo, no, sa presyo ng produktong petrolyo, no? Next week! Kunain na natin! Siyempre, mga nakikinig sa atin na naka-diesel, walang iba kundi si Jun Malyare. Sino pa ba? Si Kakiko Flores, ha? Sino pa ba? Si Alex Agbalo. Ha? Sino pa ba? Maraming mga ano, sa lahat ng mga tropa kong may diesel car. Ay, si ano? Si, what do you call this? Si Boss Bryle Arnel, ha? Si Boss Bryle, no? Diesel yun, diesel, oh. Si Boss Bryle, ayan. Hanggang nyo ito, magkano ang itataas ulit. Magkano ang magiging presyo ng diesel? Drum roll, please. Magkano? Up!
2: Thank you.
0: Sabi ng mga gumagamit ng diesel dahil bababa nga daw ho. Nang 9 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel. Bababa, ah? Bababa. Bababa ba? Bababa. Oh, bababa po, ah. Diesel. 9 pesos and 57 centavos. At sa kerosene naman, ho, magkano? Drum roll.

0: Thank you. Oh my God!
1: Oh, thank you daw kasi oh, yung mga gumagamit ng mga gasol de bomba. Alam mo ba yun, Jubel? Yung gasol de bomba, yung mga ginagamit ng fishball, yung mga gumagamit, yung mga nagluluto ng calamares, yung binobomba pa bago, ano, alam ni Arnel, yan, yan, yan, baka meron ka nun sa bahay, Arnel, ah. Wala, wala, wala, wala. Ayun, yung kerosene, oh, yun nga ang ginagamit. Gas ho ito, no? No? Kung inyong mamarapatin yung terminolohiya. Posibleng bumabaho, no? Hindi ho mabaho, bumaba, bumaba. Pampangit eh, bumabaho, no? Posible ho bumaba ng 13 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. So, baba po, ah, baba. Hindi ho babaho, ah, baba. Ayan, bababa po ang kada litro ng kerosene. Eh, sa gasolina naman kaya, ha? Ha? Sa gasolina, syempre, nangunguna na ako dyan. Sino pa ba yung mga nakagasolina rito? Si Boss Michael the Great Lanes, yan, mga, ano yan, eh, mga carga yan, eh. Si Joe Fernandez, si Kaki ko rin, dalawa kasi kariton na puti nun, eh, isang diesel saka isang gasolina. Ayan, sino pa ba? Si, ano, yung mga nakamotor natin, tropa dyan sa mga PBS drivers, ha? O, makinig kayo, magkano, ano ba ang magiging presyo o lagay ng gasolina? The drum roll please. Tataas ba o bababa? Up!
2: Oh no!
3: Yay!
4: Wala na, finish na.
1: May finish na kasi nga oh, eh, posible yung tumaas ha. Tataas ho ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina. Ulitin ko ha. Tataas ho, posibleng tumaas ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina. Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ha? Diesel, bababa ho. Dagdag bawas ho tayo, no, so to speak. Dagdag bawas ho tayo sa presyo ng produkto petrolyo sa diesel. 9 pesos and 57 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro nito. Sa kerosene, 13 pesos and 30 centavos ang ibababa sa kada litro ng kerosene. At taas presyo naman ho sa gasolina ng 47 centavos sa kada litro ng gasolina. Ha? Pero, ha? May pero yan. Department of Energy ho ang maglalabas ng final price para nga ho dito sa weekly oil price bulletin po natin, ha? Ayan, ayan, ayan. Ulitin ko, ha? Happy listening kay Boss Mario ng 14th Street dyan po sa Pier. Pinababati ka ni Madam Sheena Tuy. At syempre, kay Sheena Tuy, happy listening na rin at sa kanilang baby, yan. At sa lahat na rin ng mga taga Port Area, no? Bata nyo ako dyan, ha? At syempre, babatiin ko lang, no? Happy, happy Mother's Day, ano? Sa lahat, syempre, no? Ng mga nanay, mami, ano pa ba? Ermat, mother. Happy, happy Mother's Day po. At syempre, alam nyo na, ha? Abisuhan nyo na, magplano na kayo ng lakad pagkamulat nyo ng ngayong umagang ito. Planuhin nyo na ang inyong mga lakad. Ha? Ikaw ba, Isabel, sambang lakad mo mamaya? Wala. Posible yan. Oo nga pala, wala pa sweldo. Wala pa sweldo, kaya wala. Lista mo na lang muna. Ha, lista mo na lang. Ikaw, Jubel, sambang lakad nyo? Wala. Sungit naman ito. Diba, Boss Arnel? Wala rin? Wala. Happy, batiin natin ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga nanay. Shoutout sa lahat ng mga nanay, mother, ano ba? Tawag natin, ina. Ina Magenta. Lahat yung mga ganyan mga tawag. Momshi, lahat ng mga momshi natin dyan. Ha? Happy, happy Mother's Day. Ako muna ha. Batiin ko muna ng Happy, Happy Mother's Day ang aking mama. Na si Eileen Ignacio, ayan. At syempre, sampu ng kanyang mga kapatid, ano? Batiin ko na rin, ha? Si Tita Juliet Aurelio, si Tita Yolanda Ismael, si Tita Ermina Dizon, ayan. Sino pa ba? Si Tita Melanie Sarmiento, ayan. Ang kanyang mga ano, mamsi. At syempre yung asawa ng aking Tito Manuel, ano? Patingin ko na rin, ha, si Tita Ann, no? Tita Ann Dizon, ayan. Syempre sa side naman ng tatay ko, syempre si Tita Lori, no, Romero. At ang mga asawa ng mga tito ko, syempre si Tita Joanne Lising at si Tita Aleli Ignacio. Ayan. Oh, mga pinsa ko nga pala si ano, si asawa ni Boy, ano, yan. At yung si Ayat, no? Yan. Happy happy Mother's Day po sa inyo. Bueno po, no? Batiin natin ang mama ni Ate Isabel Silang, si Nanay Ampi, Tita Nitz, si Tita Lyle, Lilia, no? Tama ba? Si Levi, Lynn, Lisa, and Santa. Si Ma'am Tess naman, si Mama Leonila Ramirez. Yan. Happy, happy Mother's Day po sa inyo lahat. Si Jubel Lustre, pinapabate ang kanyang Mama Josephine, na nasa langit na po, syempre. At ang kanyang Ate Beng. At syempre si Sir Arnel naman. Pogi-pogi namin si Sir Arnel. Pogi-pogi yan eh. Si Mama Rose in Heaven. Happy, happy Mother's Day po. Syempre hindi naman. At syempre nga pala, babatiin ko rin ang mother ng aking Commander-in-Chief, ano? Na nasa heaven na rin, ano? Si Tita Linda Francisco. Ayan. Sa lahat po ng mga tita ng aking Commander-in-Chief, Francisco family, lahat po ng mga mothers dyan. Hindi ko na po kayo isa-isayin, masyadong marami. Happy, happy Mother's Day. And syempre, sa lahat ng mga nanay dito sa Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, yung mga mamsis natin sa Radyo Magazine, 12:07 to 8 a.m. sa ating Sports Radio 918, lahat po ng mga mamsis dyan. Nakahukap ba tayo dun, Jubel? Sa Sports 918, yun, no? Bata nyo ako dyan sa Sports 918. Si Ma'am... Oh, si Ma'am Tess po, ayan. Saka si James Kiro Camora, yung pinakamainit nating tech. Tama ba, Arnel? Oh, ayan. Happy, happy Mother's Day, syempre, sa Republica FM, 87.5. Ayan, happy, happy Mother's Day po. Sa lahat po ng kawani ng Presidential Broadcast, syempre. Syempre, batiin ko na rin yung aming ina, no, sa newsroom. Ito talaga, hindi lang pagiging ina sa kanyang anak. Maging ina sa aming lahat ng mga reporters at news, sa buong news division. Syempre, walang iba kundi si Ma'am Marietta Cepeda, Tita Mayet, ang aming mother sa newsroom. Happy, happy Mother's Day po sa inyo. Pero po, ako po'y magpapaalam na kasi may lakad kami. joke lang. Ay, congrats nga pala ha, sa Sports Radio. Tama ba, Ma'am Tess at Isabel? 40th anniversary na nila. Wow, 40th anniversary. Ma'am Cecil ha, station manager ng ano, Sports Radio 918. Bata ako nito eh, si Ma'am Cecil Kimlat, no? Ito naman eh, happy happy Mother's Day din kay Ma'am Cecil dahil siya ang nanay ng Sports 918, siya po ang station manager. Muli ako po likod, always at your service. Batiin ko lang po ang aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre si Boss Arnel Villamor na napakapogi. Siyempre ang aking co-pilot for today's video na nagsasalita na sa wakas, si Jubel Lustre, ang dalagang magayon. Tama ba? Tama ba yung Bisaya? Ay, Bisaya. Yung Bicol ko. Dalagang magayon. Tama ba? Ayaw. At syempre, welcome sa Radyo Pilipinas. Nag-iisa ang aking mga executive producer. Walang iba. Ang bagong-bago natin na pumalit kay Drizel Nanyong. Walang iba kundi si Isabel Silang. Uy, ang ganda ng apelido mo, Isabel Silang. At si Ma'am Tess Ramirez. The one and only Tess Ramirez. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama nga po ang nanay ng Sports 918 AM. Syempre, si Ma'am Cecil Kimlat. Muli ako pong ilingkod. Always at your service. Kita-kits tayo muli sa Sunday, ha? Same time, same place, same frequency. Pauling ko at AJ Ignacio, babati po sa inyo na isang magandang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all. Sa lahat ng nanay, Happy Mother's Day, Bagong Pilipinas.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bangon na!
5: On the go! On the go! Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng One eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
8: Ang ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
7: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat,
12: President.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Alright, it's now 7:03 in the morning. Mga kaibigan, maganda umaga po sa inyo lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
16: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating Life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
15: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. It's another edition ng Celebrating Life. Ngayon po ay May 10, no? Second Sunday of the month. Napaka-espesyal na araw para sa ating lahat, lalo na po sa Sports Radio 918 who is celebrating its 40th anniversary. 40 years old na po ang Sports Radio. Salamat sa Diyos dahil naka 40 years na kami. Wow, grabe. Talagang thank God. Pag titingnan ko yung journey natin, ano, nakakaiyak kasi nagsimula talaga kami. And then, eto, thank God dahil in our lifetime na abutan namin yung hindi lang terrestrial but itong social media, a different platform na at least nakakatch up naman kami kahit papaano. Salamat po sa mga talagang bumabati at natatandaan kami. At nauna pa, last week pa bumabati na po sila. Maraming salamat. Taus-puso ang ating pasasalamat po sa inyo lahat. We are so touched na ngayong umaga alas 5 may mga tumatawag na greeting us. Happy anniversary. Maraming salamat po. Okay. So kasama natin Pastor James De La Cruz. Pastor, how are you today?
11: Good morning po, Sister Cecil at sa lahat ng ating mga tagapakinig. At sumusubaybay sa programang Celebrating Life, binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. And of course, sa atin pong mga mothers, sa ating mga nanay, mommy, mama, Happy Mother's Day po sa ating
15: Happy
11: lahat.
15: Mother's Day.
11: And of course, sa akin pong mother na nandito din po.
15: Who will be joining us later, si Mommy Josie.
11: Happy Mother's Day po kay Mommy. Kay Mommy Josie. And si Mama Meng din po, ang mama naman po ni Ate Eden.
15: Si Mommy
11: Happy
15: Meng.
11: Mother's Day po.
15: At sa lahat ng mga nanonood,
11: yes, so po.
15: Na nanay.
11: Happy Mother's Day po sa ating lahat.
15: At hindi man nanay as in nanganak.
11: Opo.
15: Eh yung mga tinuturing, tumatayo.
11: Mga nanay.
15: Nanay sa maraming bata, sa maraming tao. Happy Mother's Day. Anong Mother's Day sa'yo?
11: Happy anniversary din po sa Sports Radio. Kami po ay nakikigalak for 40 years, no?
15: Yes.
11: Salamat po sa program.
15: Bahagi
11: sa
15: ka ng Sports
11: po,
15: Radio.
11: Sports Radio.
15: Pastor Praise James, you've been with us for 2 years?
11: Simula po 2022,
15: okay,
11: actually.
15: Ilan na? 4 years?
11: Nung nag-start po tayo na maging co-anchor dito sa Celebrating Life every second. Dati third Sunday, naging second. And yes, 2022 po yun.
15: So ilan taon na? 4 na?
11: This is the 4th year, yes.
15: So sa 40 years, kasama ka doon sa 4 years.
11: Nakasama na po.
15: Yes.
11: Praise the Lord.
15: So kapamilya, kapatid, at ayan na, kasama ka namin. So salamat. Thank you very much. Anong simbolo sa'yo ng Mother's Day? Alam ko naman ito ay dapat everyday is a Mother's Day, di ba? Namamahalin natin at we will care for our mothers,
11: yes.
15: We will appreciate our mothers. Pero ikaw, when it comes to this very special day, Pastor?
11: It's a very wonderful day to remember yung atin pong mga, isa sa mga ating modern day heroes. Eh.
15: Yes.
11: And minsan underappreciated. Although, I mean, mas na mention naman yung contribution po ng ating mga mothers. Pero, I guess we can never, we can't have enough of saying yung pasasalamat natin sa atin pong mga mothers for all their contributions, yung kanilang mga sacrifices, and yung kanilang naging role sa ating, sa buhay ng bawat individual.
15: Oo.
11: Kasi syempre kung wala sila, 'di ba?
15: Oo.
11: Nasaan tayo?
15: Sila 'yung humuhubog sa atin.
11: Oo.
15: Our
11: Especially,
15: very first teacher.
11: Right. Opo. Lalong-lalo na nung mga younger years natin.
15: Uh-oh.
11: And even into adulthood, 'yung roles ng ating mga mothers, 'yung kanilang contribution cannot be emphasized enough.
15: Yes, no? At it doesn't mean na malaki ka na. Mas kumbaga, hindi ibig sabihin din na natin sila ma-appreciate kasi kaya na natin, di ba, mag-decide. But iba
11: true.
15: Pa rin yung presence po ng ating mga ina.
11: Yes. Kaya we appreciate po a lot po ng ating mga mothers. We praise the Lord for your lives. Maraming salamat po.
15: Yes. So mamaya, sa second hour po natin, makakasama natin ay si Sister Diane Cristel Valdez.
11: Opo.
15: No? Na isang song leader.
11: Mm-hmm.
15: And at the same time, siya po ay ina ng 4 na supling.
11: Mm-mm.
15: Wow.
11: Yes.
15: Very young pa siya, pero
11: Opo.
15: Makikita mo para lang silang barkada ng mga anak niya. Di ba, mamaya ikikwento Opo. Niyo sa atin yung kanyang journey Opo. As a mom.
11: Yes, and bagong pastor's wife din po kasi ang kanya pong asawa ay recently naging pastor din po, si Pastor Robert, who also was a guest sa atin pong programa A few years ago, yes.
15: Talaga?
11: Opo, naging guest na po. Yung kanya pong asawa, si Pastor Robert.
15: Okay, sa dami.
11: Sa dami.
15: Pasensya na po.
11: Oo nga naman, ano. Kasi...
15: Senior moment. Anyway, siya po yung ating magiging guest later on. Sa studio, yan pupunta raw siya dito, yep. No? So, ang ating topic ay napaka-inam, napakaganda. I invited all my friends na nanay na to watch us today para... May mga struggle sila kasi as nanay, no? Marami po ang mga struggles. Especially yung mga Gen Z, yung mga millennial, medyo nagkakaroon ng ano yung mga nanay ngayon, nahihirapan sila. So, napaka-inam yung topic natin today. Tell us about it, Pastor James. Yes.
11: Ang atin pong topic for today, ay nilagyan po natin ng title na Every Mother a Discipler. Every Mother a Discipler. Ang bawat ina ay nagdidisipulo. And pag po kasi sinabi nating disipulo or discipler, madalas na i-connect natin siya sa church-related or ministry-related contexts. Pero back then, kapag sinabi natin yung term na may disciple, tas may nagdi-disciple or discipler, it basically means teacher and learner. Kasi kapag disciple sa kanyang original language in the Greek text, it means learner or estudyante. And back then, kapag kang isang nagtuturo ay nagtuturo sa kanyang mga estudyante o alagad, kasama nila yung kanilang mga alagad almost 24/7. Like wherever they go, magkakasama sila, sumusunod parate yung mga tinuturuan sa kanilang guro. Sa kanilang teacher or yung discipler nila. Tawag pa nga nila minsan master. So, hindi lang nila nais na maunawaan yung itinuturo sa kanila, kundi pati yung mga actions, pati yung mga minomodel nung kanilang guro, pinag-aaralan din nila yon at yun din yung kanilang ipinapamuhay. And so, therefore...
15: Mas effective yun, di ba?
11: Yes, actually. Kasi mas parang effective yun. You don't just catch. You don't just teach things.
15: Yes.
11: You don't just learn things. You catch them.
15: Yes.
11: So, right. It's more caught than taught. Yung idea.
15: Right.
11: So, parang yung, hindi lang yung tinuturong content, but also the lifestyle.
15: Mm.
11: Kaya napakahalaga na kung pipili ka ng teacher, back then, kailangan sigurado ka na ito yung talagang someone na who embodies yung ideals na gusto mo matutunan.
15: Yes. Kasi mahirap yung iba sinasabi, iba naman ang nakita mong ginagawa.
11: Oh,
15: di ba? Parang yes. Magkakaroon ng confusion yung estudyante o yung nag-aaral.
11: Oh, kasi iba yung naririnig niya na tinuturo na
15: and
11: content.
15: Then iba yung nakikita
11: iba yung makikita.
15: Yes. So very tamang-tama ito sa isang parent,
11: yes.
15: No? Hindi lang sa nanay,
11: totoo
15: pati
11: po.
15: Sa tatay.
11: Right. Sa nanay, sa tatay, sa isang magulang.
15: Right.
11: Anyone
15: right.
11: Ay pinagkatiwalaan ng Diyos na bigyan ng mga anak, talagang namang napakahalaga nung activity ng pagdidisipulo.
15: Yes.
11: Dinidisipulo mo ang una mong dinidisipulo, hindi yung mga tao sa labas ng iyong tahanan, kundi yung mga tao na ipinagkatiwala sa inang Diyos.
15: Amen.
11: Sa pamamagitan inyong mga anak.
15: Yes.
11: Right? So, yun yung, sila yung mga unang nagiging alagad.
15: Yes.
11: O tinuturuan.
15: Tama.
11: Diba mga magulang, especially ang mga nanay, are the first teachers.
15: Yes.
11: Sa kanilang mga anak.
15: Mga una mo nakitang ngiti kay mami. Nakita mong yung hawak na naramdaman mo kay nanay. Diba? Yung mga ganun. So again, every mother a discipler. Yan po ang topic natin for today. So tuloy na natin, Pastor, para
11: po.
15: Magkasya sa atin yung ating outline.
11: Right, right. So hindi po natin, it cannot be overstated na yung mga role na piniplay ng atin pong mga nanay ay napakahalaga para sa healthy development ng isang individual.
15: Yes, I agree.
11: Ito man ay physical, emotional, or even sa mental health.
15: Yes.
11: In fact, merong mga studies in attachment sa psychology na yung unang relationship ng isang sanggol hanggang sa siya ay maging isang toddler from the first 3 years of life ay napakahalaga. At ito yung nag-form ng template or blueprint. Pag sinabing blueprint, yung plano.
15: Yes,
11: diba? Sa isang building, may blueprint siya.
15: Yes.
11: So, yun yung plano para dun sa building.
15: Mm-hmm.
11: Ganun din sa isang individual.
15: Mm.
11: yung kanyang unang relationship with the primary caregivers, kadalasan syempre yung mga ina, yun yung nagpo-form ng template or ng blueprint para sa kung paano siya magbi-build ng relationship pagdating niya sa adulthood,
15: yes.
11: Paano siya mag-express ng relationship, ng emotions niya rather,
15: yes.
11: At paano niya i-regulate yung kanyang emotions, paano niya i-interpret yung mundo around him or her. And so yung secure attachment between the child and the parent, especially the mother, is very important. Napakahalaga niya para maging healthy yung kanyang physical, emotional, and mental health.
15: Right.
11: And the Bible also emphasizes that na yung kaparehas na kahalagahan na ito ay mahalaga para sa spiritual life ng isang individual.
15: Right. So napakahalaga na talagang yung ma-establish na relationship at that early na sinabi mo, yep. 'Di ba?
11: Three years, no? Yes.
15: So wag natin sabihin bata pa naman 'yan, eh. wala pang alam 'yan or something, pero dun pa lang the moment na right. Nakakaramdam na 'yan, nakikita na nila, naririnig na nila, 'di ba?
11: Yes. Mm. Tsaka ang brain kasi natin, nagde-develop siya in iba-ibang stages eh.
15: Mm.
11: Ang unang nagde-develop sa brain ng isang sanggol, yung part ng brain niya na nagmamanage ng mga unconscious patterns, yung mga hindi mo dine-decide na pattern, kagaya ng regulation ng breathing, ng temperature, yung survival functions ng isang tao.
15: Mm.
11: Hindi mo naman iniisip na, kailangan ko huminga. Kailangan kong i-regulate yung body temperature ko. Yun. So, yung mga yun, unang nagde-develop. Ang susunod na magde-develop is yung regulate yung emotions, yung feeling brain, the feeling parts of our brain. Yun yung next na magde-develop.
15: Totoo ba yung sinasabi nila na pag ang bata umiyak and then kinarga mo, parang i-adapt niya na yun na kailangan ko umiyak para kargahin ako. Parang wag mo siyang i-train na ganun.

0: training sila sa kanilang mga anak para they're always ready to attend to the needs of the child.
1: Oh. Hirap rin, ano?
0: Yes. Yeah, it's a very difficult responsibility. Kaya nga, saludong-saludo tayo
1: sa mga nanay.
0: Sa ating mga
1: kasi
0: mothers.
1: Hindi lang isa anak. Marami pa. Yeah, and then they still manage to really, you know, focus on their children.
0: Right. Okay. So, kung kayo po ang tatanungin, Sister Cecil, paano niyo po na-experience yung blessing ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga, ng iyong ina nanay through the life of your mother?
1: Siguro, syempre, yung love na nakita ko sa kanya for the family, for my dad. No? Grabe yung pag-care niya sa tatay ko. So, yon. And then, of course, yung courage ng aking ina. Alam mo, Pastor, ang aking ina ay, ano yun, babae na pwede siya sa lahat. No? Nagpatayo kami ng bahay, pati pa ako, alam niya yung sukat. Ganun siya, as in, malakas ang loob.
0: Wow.
1: Kasi ang daddy ko masyadong, ang dad ko masyadong nakafocus sa trabaho. So parang nanay ko, nakita namin, kaya niya lahat, nagpapatayo ng bahay, lahat-lahat. So yung courage, and then yung pagiging practical, and then of course yung pag-care sa amin, magkakapatid, yung pagluluto, gigising na maaga, and then everything. Kano niya nakakayanan? Lima kami. So yun yung parang naranasan namin sa kanya na namamanage niya yon, no? Na yung love, andun pa rin, isa-isa kami, alam niya yung mga needs namin. Pagpapaalala, kasi nung araw, di ba, iba yung pagiging stricto ng mga nanay, pero at the same time, alam namin, nagagalit siya, pero may love, may andun lagi yung love. I think, yun. Namulat kami sa ganun, na kami ay nadisiplina, at the same time, alam namin na tutok yung nanay namin sa bawat isa sa amin.
0: Mm-hmm. Paano po nun na-shape yung iyong personal na buhay, kung titingnan niyo po? So ganito yung nakita niyo po sa inyong ina.
1: Yeah.
0: Ito yung itinuro niya, ito yung minodel niya.
1: Yeah.
0: How did that shape you as an individual?
1: As an individual, ang itinuro niya sa akin is to be flexible. Kasi kailangan ko makisama, no, nasa Manila na ako. And then yung pagiging practical, no, na matipid ka. Hindi ka kailangan masyado magastos. Pag pwede pa yung sapatos mo, huwag kang bibili. Yung mga something like that. And yung salita lagi na may awa ang Diyos. Lagi siyang may ganun, eh. Pag may mga struggles kami, challenges kami.
0: Mm-mm.
1: Mahirap lang kami nun, Pastor, eh. No? Pag sinasabi niya, alam mo, makakaraos din tayo. Wala man tayong electric fan. Wala man lang tayong ganito. Makakaraos din tayo, may awa ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sinasabi ng mga kapatid ko, kailan kaya maawa ang Diyos? Yung pare-pareho lang yung ulam namin, naghahati pa kami sa isda. Kailan kaya may awa ang Diyos? Kaya na medyo okay na kami. O, diba?
0: Right.
1: Bibili na natin lahat. Kailangan tiyaga lang. Patience, perseverance. Mm-hmm. I mean, yun na nadala ko nung nag-aaral na ako sa Manila. Hindi ako ganun ka-demanding ba.
0: Kumbaga, hindi naging mahirap for you personally to live out itong mga values na ito.
1: Yes. Hindi.
0: Kasi nakita mo siyang...
1: Namulat na ako.
0: Yeah.
1: Ano,
0: nakita mo siya sa iyong ina.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang siya something na itinuro, kundi something na ipinamuhay kasi.
1: Yes. Nakita ko sa kanya talaga yan.
0: Opo. Yes, yes. Sa akin po naman, personally, no, sa akin pong mami, kay Mami Josie, katulad din po nung sinabi ninyo na parang meron kang nakita at itinuro din naman sa iyo.
1: Yes.
0: So in my case sa akin po at saka sa akin pong kapatid, nakita po namin yung lifestyle of faith, eh. Nakita po namin sa kanila ni Daddy.
1: Mm-hmm.
0: Very intentional si Mami sa pagpe-pray, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, something na naipasa niya sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Something nakikita ko sa kanila. And, di ba, when it comes to our faith, sa pananampalataya, may mga nagsasabi na, pinanganak ako na nakilala na sa Diyos, pinanganak ako na anak ng pastor, pinanganak ako na umaten na ng church. Pero ultimately kasi, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos is something na may experience mo personally.
1: Yes, yes.
0: Darating ka sa punto ng buhay mo na makakilala ka talaga sa Kanya.
1: Mm-hmm.
0: So, in my experience, hindi siya nangyari automatically.
1: Mm-hmm.
0: Pero, dahil meron ng pundasyon, dahil meron ng na-lay na foundation,
1: yes,
0: hindi ako nahirapan na tanggapin yung katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Kasi, na ituro at na-imodel ito sa akin ni Mami at ni Daddy.
1: Yes.
0: So I really thank the Lord for that.

0: walang masyadong struggles, 'di ba? Mm-hmm. Yung adjustment mo naging mas madali mm-hmm. talaga.
1: Yeah. Meron mang questions, pero the questions always come from a position of faith. Mm-hmm. Na parang, Lord, I don't understand this, or Lord, hindi ko naiintindihan ba't ganito yung nangyayari. Pero ultimately, hindi nagiging question sa akin kung totoo siya.
0: Yeah, yeah.
1: Kasi, through a lifestyle of faith na naipasa sa amin, naunawaan mo na yung sovereignty ng Diyos.
0: Yes. Yeah. Kasi yung iba kasi kasi pastor, yung iba nagkakaroon ng parang nagre-rebellion sila eh. Mm-hmm. Pag hindi pa nila tanggap yung ganong buhay na gusto ng mga magulang. Pero ikaw walang ganon na dumating na parang ito yung gusto kong buhay, hindi yan eh. Parang something like that.
1: I think may mga, yun nga, may mga confusions minsan, may mga tanong, may mga challenges. Ganun naman ang life.
0: Yes.
1: Diba? Pero I do not remember na parang ginusto kong talikuran.
0: Oh, okay.
1: Wala, hindi ako mabot sa ganung point.
0: Right, right.
1: Kasi nga siguro nakita ko sa I'm blessed to have been surrounded by people na kahit may mga challenges, may problema, hindi sila tumatalikod sa Diyos.
0: Yes.
1: At
0: yes.
1: Lagi pa ring nasasabi na faithful ang Diyos at may purpose ang Diyos, may awa ang Diyos.
0: May awa ang Diyos.
1: So therefore, hindi nagiging option yung umalis sa pananampalataya.
0: O kaya i-reject mo, o kaya yes, o magrebelde, di ba? Yes, karamihan sa kabataan may ganung factor.
1: Right. Opo.
0: Right, right. Okay. Right.
1: So, isa sa mga examples, or siguro dalawang examples ng mothers who effectively discipled or talagang ginawa nila ng maayos yung kanilang role sa pagtuturo sa kanilang anak, ay ang nanay at ang lola.
0: Lola. Yeah.
1: So, two generations, no? Kay Timothy. Yung nanay at lola ni Timothy, si Louis at saka si Eunice. Pero sino ba muna si Timothy? Si Timothy, siya yung protege or yung disciple ni Paul. Ni Apostle Paul or ni Apostol Pablo.
0: Yes.
1: Makikita natin yung background ng kanyang life sa Acts at saka sa Timothy. Sa Bible, if you open it, sa New Testament, may 1st and 2nd Timothy. And ito, actually, yung mga letters ni Pablo, personal letters ni Pablo para kay Timothy. Kasi nung time na yun, si Timothy ay nagpapastor sa Ephesus. Sino ba si Timothy? Siya yung tinawag ni Pablo na my beloved son or my true son in the faith. Si Pablo, hindi naman siya nakapag-asawa at wala siyang anak. So, therefore, wala siyang talagang biological na children. Pero, ang tingin niya kay Timothy ay kanyang, kumbaga, anak na din. Pero bago pumasok si Paul sa buhay ni Timothy, of course, syempre, meron muna siyang
0: nanay at lola.
1: Nanay, tatay, meron din siyang lola.
0: Yes.
1: Sa Acts chapter 16 verse 1 to 2, mababasa natin. Basahin ko po ha.
0: Sige.
1: Dito, Paul came to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. So, dito, makikita natin si Timothy daw ay anak ng isang Jewish mother and a Greek father. So, mixed race sila sa family. And on top of that, tinabi din dito na si Timothy daw is an individual of good reputation. He is well spoken of by the people around him. And actually, according to writings ng mga scholars, bago pa nakilala ni Paul si Timothy, ay, well, actually nakalagay naman dito, he was already a believer. So hindi na si Timothy, hindi na si Paul yung nag-share ng gospel kay
0: Timothy
1: at sa kanyang family, kasi believer na siya nung nagkakilala sila. However, syempre, ang nag-mentor, nag-disciple in terms of ministry, mission, and the gospel,
0: it's Paul. Si
1: Pablo na yon.
0: Yes.
1: Pero meron na siyang solid foundation. Nakakilala na siya sa Diyos, kay Jesus Christ, even before that. And even though, in-emphasize dito sa writing na yung kanyang tatay ay Greek. So, hindi sinabi na believer din yung tatay niya. Ang sinabi, yung kanyang mother was Jewish and a believer. So, ibig sabihin yung nanay niya lang yung believer kay Jesus Christ. And yet, Timothy already is someone na ang ganda ng kanyang reputation and is well spoken of by the people around him. Big sabihin nun, kaninong influence kaya yon? So it was most likely the influence ng kanyang mother and ng kanyang lola. And nakita natin in the text, if we read the Bible, si Timothy naging napakalaking tulong niya kay Pablo. And as a result ng kanilang ministry together, yung pag-assist ni Timothy sa ministry ni Paul, sinabi doon sa text, the churches were strengthened in the faith. Tumatag yung church and they increased in numbers daily. So, dumarami sila.
0: Yes.
1: Araw-araw may nadadagdag. And after traveling together, bringing the good news sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire during the times of first century, eventually, inassign ni Pablo si Timothy na magpatuloy ng ministeryo doon sa Ephesus. Pero bago pa nag-disciple si Paul kay Timothy, si yung mother niya, ang pangalan ay si Eunice, at yung kanyang grandmother ay si Lois.
0: Lewis.
1: Ang ginamit ng Diyos para mag-lay ng magandang foundation para kay Timothy. So it is implied si Timothy, yun nga, mananampalataya na siya bago pa siya makakilala kay Pablo. Tingnan natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi dito, I'm reminded of your sincere faith. So, yung pananampalataya daw ni Timothy ay totoong-totoo. And yung pananampalataya na ito, a faith that dwelt first in your grandmother Lewis and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you
0: as well.
1: Sa inyo pong pananaw, Sister Cecil, gaano kahalaga na ipinapasa ng magulang, so sa generation to another generation, yung mga mabubuting values, yung mga mabubuting gawi, yung pananampalataya at paniniwala sa Diyos. How important is that sa panahon natin today?
0: Naku, napaka-importante po talaga. Kasi sa totoo lang, yung murang isip, dapat dyan palang simulan na. And dapat sa bahay pa lang. Kasi ang gandang yung foundation talaga ay maituro. Not necessarily pag ikaw ay ganito ng edad, nag-a-attend na ng church. Dapat outside of the church. Kasi ang church, napaka-limited lang yung pagpunta mo doon. Pero yung pang-araw-araw na nagkikita kayo, pang-araw-araw na pamumuhay, at nakikita ng bata, napakalaking influence na yun. Kaya very important na na-instill, diba, na-inculcate natin sa mga bata kung ano talaga yung faith tsaka yung buhay ng isang believer at sino si Jesus sa buhay natin. No? Kaya nakita ko yung mga bata na sa murang edad pala na instill na at yung mga batang medyo hindi pa. Ibang-iba talaga po yung kaugalian nila at yung treatment nila sa others, treatment nila sa family. Kaya very, very important, especially these days, napakaraming distractions. Pastor, no? Kalaban ng mga magulang yan para matulungan sila na talagang palakihin ng maayos yung mga bata. Diba?
1: Right, right. Totoo po yun. Actually, nung nasabi niyo po kanina, diba, syempre sa church, tinuturo natin yung salita ng Diyos.
0: Yes.
1: Di-disciple tayo sa church, may mga activities tayo. Pero sabihin na natin na sa isang linggo,
0: dalawa, tatlo.
1: Isa, dalawa, or at the most, tatlo.
0: Tatlo.
1: Yung activities na meron tayo sa church, yun yung opportunity natin para magkita-kita. Saan yung pinakamaraming beses?
0: Sa bahay.
1: Siyempre, sa bahay.
0: Pagising, diba? Bago matulog.
1: Although, siyempre, kung adult na yung children, pagkain. Eventually, maybe mag-move out sila, ganun. Pero yung bago sila umabot sa ganung age na mag-move out sila, syempre, majority of their time is spent sa tahanan naman talaga. Papasok sa school, pero at the end of the day, syempre, uuwi. Kikita-kita sa tahanan.
0: Yes.
1: So, we should seize those moments pala. Dapat pala, i-maximize natin yung mga ganung pagkakataon na madi-disciple natin yung ating mga anak.
0: Yes.
1: And then yung mga anak will be willing to learn. Yung maging teachable tayo. Kasi, syempre, yung itinuturo sa atin ng ating mga magulang, kung ito ay mula naman sa salita ng Diyos at sa kabutihan, then, pakinggan talaga natin yon at i-observe natin sa kanilang mga lifestyle. So,
0: pero ang masakla,
1: both ways, no?
0: Masakla, Pastor, pag nag-stumble ang mga anak dahil pumalpak ang nanay o tatay. the first authority in their lives. Nakita nilang medyo nadapa, nagkamali. Yun ang medyo masaklap kasi how the children respond, no? Yun ang pinaka-importante doon. Marami ako nakita na medyo pumalpak yung mga magulang and nakita ko yung mga anak. I talk to them. Bakit? Ba't ganun ka? Eh kasi, ayan na, lumabas na. Nakita ko si mommy, nakita ko si daddy.
1: Yeah.
0: Mali yung sinasabi, yung ginagawa nila mali. Mm-hmm. Pero sinasabi nila iba. Mm-hmm. Ayun na, nag-stumble na. Kaya talaga napaka iba yung tungkulin ng mga magulang talaga, especially nanay.
1: Opo. Minsan nga din may naririnig ako na pagka kunyari ganun, sabihin na, hindi, wag mo kasing tingnan yung ginagawa ko, pakinggan mo kung ano yung sinasabi ko. Gets ko yung gustong sabihin na syempre, totoo, what if totoo, tama naman talaga yung sinasabi.
0: Mm.
1: Tama naman talaga yung katuruan. Kaya lang kasi diba, we also learn by example eh.
0: Where is credibility there?
1: Yeah.
0: Right.
1: So, well, walang perfectong magulang.
0: Wala naman perfectong.
1: Of course, wala rin perfectong mga anak. Doon papasok lagi yung we leave room always for God's grace.
0: Yes. O kaya yung mga taong nakapaligid. Lola, di ba?
1: Sabi nga, it takes a village to raise a child.
0: Yes. Diyan papasok.
1: Actually, nakita din natin yung dito, di ba? It wasn't just yung nanay ni Timothy na si Eunice, but also yung lola niya na si Lois. So, naipasa ng naipasa.
0: Yes.
1: And even though lola na si Lois, hindi siya bumitaw sa pagbibigay ng magandang impluensya kay Timothy.
0: Right. And at the same time, yung ano tawag dito, nakita natin yung ano church. I think these days napakahalaga, Pastor, ng role ng church.
1: Totoo
0: no?
1: po yan.
0: Community. Sa buhay ng magulang at ng mga kabataan. Kaya nakakatuwa yung mga churches na very active sa pag-abot sa kabataan. Yung mga youth ministry, ako, napaka-importante niya. Nakakatuwa talaga.
1: Opo, totoo po yan. So, si Lois and si Eunice, they devoted themselves to God bilang mga Hudyo, first and foremost.
0: Opo.
1: Kasi yung mga Hudyo, di ba, nung time nila, hindi naman lahat naging followers agad ni Jesus Christ. In fact, there were some who did not. And even until today. Pero si Lois and Eunice, bilang mga Jewish people, kinikilala na nila ang Diyos. Pero nung narinig nila yung gospel tungkol kay Jesus Christ, naging follower sila ni Jesus Christ, and ginawa nila yung kanilang trabaho ng maayos. They did their job well.
0: Yes.
1: What job? Faithfully mothering Timothy so that nung dumating na yung panahon na maglilingkod na sa Diyos si Timothy, when the time came for Timothy to serve the Lord bilang missionary and companion ni Paul, handang-handa na siya.
0: Yun. Kumbaga nakaayos na lahat eh. The heart, di ba?
1: Naayos na. Yes.
0: Naayos na. So, handa na to really embrace.
1: Tingin ko, hindi naman alam ni Lewis tsaka ni Eunice nung una na magiging missionary pala to si Timothy.
0: Yes.
1: Hindi nila alam na magiging leader pala ng church tong si Timothy.
0: Yes.
1: And in fact, nung time na naging companion, ministry companion ni Paul si Timothy, we can infer sa salita ng Diyos na relatively mas bata si Timothy than the people na pinagmi-ministrihan niya.
0: Yes.
1: Kasi doon sinulat ni Pablo yung, do not let anyone look down on you because you are young.
0: Yes, yes.
1: But set an example. Ikaw yung mag-set ng example.
0: Makita sa iyo, di ba?
1: Yeah, makita ang Diyos sa iyong buhay.
0: Yes, right.
1: So, wag mong hayaan na even dahil ikaw ay bata, ay tingnan ka pababa ng mga tao sa na miniministrihan mo.
0: Yes.
1: Sabi sabihin, bata pa talaga siya. Pero, he was ready to serve. Kasi, ginawa ni Lewis and Eunice yung kanilang role in shaping this young life.
0: Sa murang isip pa lang ni Timothy, di ba, naimulat na siya sa ganun. Anyway, Pastor, 7:35 in the morning, babalik po kami dito sa Celebrating Life. Kasama natin si Pastor James De La Cruz. Diyan lang po kayo dahil meron kami mga special reminders.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pangunguna ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque.
5: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
4: Kapag naisakatuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: Okay mga kaibigan, 7:41 in the morning. Balik po tayo dito sa Celebrating Life. And this time, Pastor James, ay kasama natin ang iyong butihing ina, si Sister Josie, Mommy Josie de la Cruz. Ayan. Bagong lahat, bati ka muna, Mommy.
10: Happy Mother's Day po sa lahat and happy 40th anniversary sa Sports Radio.
0: Yeah, kompletong greeting. Siya nag-so kayo.
1: Ready.
0: ready ba talaga? Oo nga. Kumusta na, Mommy?
10: Mabuti po naman.
0: Ayan. So, Pastor, kaya ako in-invite si Mommy. Biglaan po ito, ah, wala sa skripto. Pero siyempre Mother's Day, yes. Di ba? Si Mommy kasi isa yan sa talagang very supportive dito sa Celebrating Life. Mm-mm. Every time nandito po si Pastor James, nauuna pa siya kay Pastor James to be here, to arrive here dito, di ba? Sa ating studio.
1: Minsan nga po isa-send ko na lang yung script.
0: Siya na lang muna. But you wanna tell Mommy?
1: Yes po.
0: Kasi ang ganda-ganda talaga ng istorya niyo, Pastor, yung daddy mo. Okay. And then ikaw naging pastor din. And then I'm sure malaki ang papel ni Mommy.
1: Yeah. So I always appreciate si Mommy kasi yun nga, no? Especially siguro after nung pag-pass ni daddy.
0: Yes.
1: Nung kanyang pag-uwi sa heaven. Oftentimes, marami tayong makikita ng mga yung mga pagka naging widow na,
0: yes,
1: eventually medyo maglalaylo,
0: yes,
1: or hindi na masyadong mag-i-involve.
0: Active.
1: Kasi di ba, very actively involved sa ministry si daddy. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Although, hindi ko naman nakita kahit kailan naglaylo si mommy kasi very supportive siya kay daddy. Eh.
0: Yes.
1: So kung nasan si daddy, nandun din siya. Kapag nalilate na si daddy, siya yung...
0: Ganun ba?
1: Siya yung magpapaano kay daddy. Pero kailangan ni daddy yun kasi si daddy minsan talaga. Sa dami ng ginagawa din.
0: Mm.
1: Kanino kaya ako nagmana?
0: Very
1: hectic din ang schedule.
0: Kaya nga, napaka-hectic din
1: kaya yung si James. Mommy talaga yung talaga super support kay daddy.
0: Ngayong kaharap mo siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Kasi Mother's Day.
1: Yun nga eh, parang ngayon kasi nakita ko na kahit na nawala si daddy, siya naman yung ngayon mas
0: active.
1: Mas nakita ko actually nag-shine si Mommy.
0: Talaga.
1: Mas nag-blossom yung kanyang connection sa Lord.
0: Amen.
1: Mas lumalim. Pero ano, actually very expressive naman si Mommy in terms of how challenging it is na wala si Daddy.
0: Yes.
1: Pero, yun nga, nakikita ko sa kanya, na-appreciate ko, Mommy, yung pagpapatuloy mo sa Panginoon at yung intentionality mo when it comes to serving God and ministering to the people around you, including us.
0: Mm.
1: And kumbaga, ano, I really look up to you sa lifestyle of faith, sa love and care. We are really appreciate that. And ngayon din kasi, well, syempre, nasa ibang bahay na ako eh.
0: Mm.
1: So, lumipat na ako ng bahay simula nung nag-asawa ako. Pero, yung influence niya sa akin, and lalo na sa sister ko, kasi sila yung magkakasama sa bahay.
0: Sila magkakasama sa bahay.
1: Actually, yung kinikwento ko na si Eunice at saka si Lois, parang ganun yung nangyayari ngayon sa kanila.
0: Kaya nga eh.
1: Kasi yung tatlong pamangkin ko na anak ng aking ate,
0: sister,
1: si Jed, na Happy Mother's Day din kay Jed pala.
0: Happy Mother's Day.
1: Mamaya magkakasama kami sa church. Yung pagdi-disciple ni Kevin at saka ni Jed, very intentional sila sa pagdi-disciple sa kanilang mga anak. Pero grabe din yung influence ni Mommy.
0: Kaya nga eh.
1: Sa kanila,
0: nag-post
1: sila ng video, devotions, may time na everyday yun. And ganun din yung intentionality kasi na nakita ko. I would say na thank you Mommy for the most valuable gift that you give us. And that is yung relationship namin with the Lord. Of course, hindi si Mommy yung nagbigay ng mismong relationship namin with the Lord, pero siya yung nag-lay ng foundation na yun.
0: Yes,
1: eh.
0: Right.
1: Kaya hindi kami nahirapan kilalanin kung sino si Lord.
0: Mm.
1: Kasi
0: yes,
1: it was instilled in us,
0: yes,
1: early on.
0: Si Mommy naman. Mommy! Grabe yung kwento, di ba? Si si Timothy, ikaw din, paano ka naka-relate doon sa kanyang grandmother and kay Eunice at saka kay Lois?
10: Naisip ko nga pala, yung title na mother, hindi natatapos. Pagkatapos mo na ma-disciple yung mga anak mo, meron ka pa palang grandkids.
1: Apostolic mission.
10: Grandmother ka na.
0: Yes.
10: Naalala ko kasi inang ko ganyan. Inabutan niya hanggang great-grandchild niya.
0: Generation to generation.
10: So, ang haba niya bilang mother. So, as discipler ng pamilya, kasi nga, nasa ministry si Pastor Sunny, I think parang day one pa lang nasa wala pa sa hindi pa sila pinapanganak, pinagpipray na namin sila na maging follower ni Christ.
0: Amen.
10: And
0: ganun pala dapat, no?
10: Siguro as early as 1 month nasa church na sila kasi nga pastor naman yung asawa ko. Kailangan samahan ko rin. Kaya sabi nga niya kung nasaan si Daddy, andun din ako. Yes. At andun din sila.
0: Yes.
10: Sinasama talaga namin sila kahit sa mga late nights na gawain, mga
0: Bible
10: evangelist,
0: study,
10: evangelism. Oo, kasama sila. Parang napakawalan lang namin sila noong nag-college. Parang they're on their own na. Kasi parang feeling namin na set na sila, yung kanilang values, yung kanilang pagiging Kristiyano ay na-instill na nung daddy niya at ako. May time pa nga na mga sa Sunday school nagre-reklamo yung mga teachers nila.
0: Dahil?
1: Kabisado na.
10: Kasi pag magkukwento yung teacher, sasabihin nila, "Ma'am, alam na po namin yan." Alam na namin. Nagreklamo sa akin yung teacher, yung Jaconisa, "Tita Josie, ganun yung anak mo, sinasabi, alam na nila." So,
0: ano, napapahiya na rin teacher.
10: Kaya nung nagpastor si Pastor James, hindi naman namin siya gusto talaga magpastor.
0: Pero nakita mo siya? Nakita mo na darating yung point na talagang doon ang punta niya?
10: Ayaw nga namin eh. Kasi alam namin yung experience ng pastor. Mahirap, diba? Hindi namin masyado in-encourage. Pero, walang talaga niya.
0: Baliktad pala yung alam ko.
1: Kadalasan, iniisip natin na parang pinupush ng magulang
0: niya. Yung daddy.
1: Pero madami akong kilalang hindi ganun. Kasi, syempre, it's really a personal calling from the Lord.
0: Right, right. Okay. So, what do you wanna tell Pastor James now, Mommy, na ito yung tinahak niya na landas, same as your husband, si Pastor Sunny?
10: So, yan, Pastor James.
1: Napaka-formal.
10: Actually, in-encourage pa nga niya ako mag-aral, kaya bumalik ako sa school.
0: Oh.
10: Kaya dun sa coping ko with the loss of Pastor Sunny, malaking bagay yung naging busy ka sa ministry. Tsaka parang mailagay mo sa sarili mo na ang security mo naman ay hindi sa husband, kundi sa Panginoon.
0: Well said.
10: So ngayon, as mother ng pastor,
0: mother na, hindi na asawa.
10: Actually, hindi ako nakakapagbigay ng unsolicited advice dyan. Pwera na lang kung siya yung manghihingi. Pati dun sa daughter ko, hindi yan nagpapa-advise.
0: Talaga?
10: O, hindi ako nagbo-volunteer.
0: Oh, bakit? Bakit? Ba't di ka nagbo-volunteer? Mami ka eh.
10: Hindi naman nila pakikinggan eh.
0: Ay!
10: I think, ano na talaga, meron na silang bagong, ano, meron silang direction. Kasi baka naman hindi maganda yung isasuggest ko eh. I mean,
0: siyempre hindi naman.
10: Oo.
0: Pero as a pastor's wife, and now a mother's, a pastor's mother, ano yung message mo sa kanya?
10: Oh, as pastor's mother,
0: yes,
10: na all out ang support ko sa kanya.
0: Yes.
10: Dati kasi as pastor's wife, supported, sinusuportahan ko yung asawa ko. Pero ngayon, hindi natapos yung pagsusuport ko. Kahit sa buong church, gusto ko na meron akong, hindi naman ako yung nagmamando. Gusto ko yung influence lang ako. Parang, ang tawag ba dun sa influencer? Nakaka-relate ako sa kanila and then nakaka-relate din sila sa akin. They come to me for advice.
0: Yes.
10: And they look up to me. Yun yung gusto ko na hindi ako maging obsolete sa edad ko na ganito. Siyempre, pag matanda ka na,
0: Rico,
10: sa mga ministries, hindi ka na rin masyadong, ano eh, magiging physical.
0: Yes.
10: So, in prayer na lang, tapos support, encouragement. Yun ang gusto ko.
0: Very important naman yun.
10: Yes. Kasi si Pastor James, I think he's able, ano eh, able to do his job very well. And thank you, ha. Kasi noon, pagka si Pastor Sunny, pinapagalitan ko yun eh.
0: Pero sa kanya hindi,
10: okay, hindi ko siya pwedeng pagalitan.
0: Parang kakaiba, no? Yung anak, hindi ngayon.
10: Hindi na.
0: So, as a mom, anong gusto mong take away message sa mga nanonood ngayon na mga young mommy or mothers, Sister Josie?
10: Sa mga young mommy, no? Especially yung nag-uumpisa pala magpalaki ng bata, I think hindi ka dapat mag-intay ng may edad na sila, may isip na ako. Mag-start ka sa day zero. Mm. Parang offer mo talaga sila sa God.
0: Mm.
10: Tapos, every time, expose mo sila sa Bible.
0: Mm.
10: Expose mo sila, nagbabasa ka ng Bible, pinagpe-pray mo sila, and then,
0: yes,
10: watch them na do their devotion.
0: Yes.
10: Nung, siguro last month yata, nakita ko yung apo ko na pasok ko sa kwarto, nagdi-devotion.
0: Mm.
10: Tapos, naging ano, kampante ko, sabi ko, in the future, I know, hindi mapapasama yung buhay nila kasi nag-umpisa na yung route nila ay nasa Bible. Kasi
0: amen,
10: mahirap ang buhay, di ba? Financially, ang daming mga challenges. Pero sabi ko, Lord, alam ko hindi sila mapapawalay sa'yo kasi ngayon pa lang nagbabasa na sila ng Bible. So, yung mga young moms talaga, kahit naman mga medyo hindi na young, i-continue pa rin natin yung pagdi-disciple sa mga bata.
0: Amen.
10: Kung pwede nga lang daw ilagay sa sako yung bata papunta sa church, gawin natin. Kasi diba, minsan ayaw na sumama sa church.
0: Malalaking sako, oo, kailangan yan.
10: Ilagay mo sa sako, dali mo sa church.
0: Yun.
10: Habang kaya mo pang i-control. No?
0: Yes.
10: Kasi ganun ginawa sa amin ng nanay namin. Hindi naman kami sinako.
0: Ayun.
10: Pero pagdating sa church, kinukurot talaga kami.
0: Oh.
10: Pag hindi kami nakikinig.
0: Hindi ako nakurot. Thank you.
10: So, thankful ako sa nanay ko. In heaven.
0: In heaven. Ayan. Thank you very much. Thank and you. The happy Mother's Day, Mommy Josie. Thank you for all your support sa Celebrating Life at kay Pastor James. Stay put ka lang dyan. Yan. Ito na tayo sa ending natin. So, Pastor, what do you want to tell us? Meron pa tayo 3 points dito.
1: Yep. Mm-mm. So, yun nga po, no, how can we learn from the examples of si Louis nga and si Eunice? And tatlong bagay po yung main things na makikita po natin dito. Una, bilang mga ina, di lang naman sa mga ina kundi sa mga magulang, no, we are to be models of faithfulness.
0: Yes.
1: We need to be models of faithfulness. So, bago pumasok si, kagaya ng nasabi natin kanina, bago pumasok sa buhay ni Timothy si Pablo, si Timothy, maaring wala siyang godly father figure.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, in-emphasize na yung kanyang tatay was not a believer,
0: mm-hmm,
1: pero yung kanyang mother was a believer.
0: Yeah.
1: However, kahit na wala siyang naging godly father figure
0: mm-hmm
1: in the person of his father, hindi nito napigilan yung kanyang ina at ang kanyang lola from bringing him up in the way of the Lord. Di ba po sinabi sa Proverbs 22 verse 6,
0: yes,
1: train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
0: Yes.
1: Kaya yun din yung na-experience ni Mami kay dun sa nung nakita niya yung apo.
0: Yes.
1: Si Davin na nagde-devotion on his own.
0: Yes.
1: Ibig sabihin na instill na yun sa kanya.
0: Yes.
1: So,
0: dala-dala na niya.
1: Yes. Maaring may mga, you know, life's imperfections and challenges might sometimes derail him, pero ultimately meron siyang uuwian na ganun na discipline.
0: Right.
1: Naalala ko rin eh nung time nung high school or I don't know if high school ako or college, na pagka si Mami nagde-devotion sa morning, may time din na minsan nandun din ako sa table, nagde-devotion din ng morning, hindi dahil sinabi niyang gawin ko yun, kundi dahil natutunan ko na siyang gawin.
0: Yes.
1: Kasi nakikita ko siyang ginagawa. Natutunan, dapat pala ganun.
0: Mm.
1: Hanggang sa ako mismo nakita ko na yung value nun. So, train up a child in the way he should go.
0: Yes.
1: And when he's old, you'll not depart from it.
0: Depart from it.
1: Okay. Number two, so, being models of faithfulness. Two, is intentionally teach the good news to your children. So, yes, ipapakita mo sa lifestyle mo,
0: mm-hmm,
1: pero part din ng role natin bilang mga magulang, bilang mga ina, na kailangan maging intentional ka in sharing the gospel,
0: yes,
1: to them. Ikaw yung unang panggagalingan nun eh.
0: Mm-hmm.
1: Huwag mo nang hintayin na ito ay manggaling sa Bible school teachers or mm-hmm sa Sunday school teachers, but ikaw mismo.
0: Mm-hmm.
1: Love for God and His Word is to be modeled and taught to the children he blesses us to have. If a life of godliness is to become a lifestyle for His people, discipleship must find its place first in the home. Diba sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7, ang tinuro ni Moses sa mga Israelita pag sila ay pumasok na sa Promised Land, ituro niyo sa kanila yung nasa law. Ituro niyo sa kanila yung nasa scriptures. Pag-usapan niyo, pagtatayo kayo, pag-uupo kayo, paglalakad kayo, paglalabas kayo ng bahay bago kayo matulog. Ang point niya doon is, kailangan maging part ng lifestyle. Yung salita ng Diyos. Amen. Sa kanila. So, hindi mangyayari yon kung hindi magiging intentional.
0: Yes, tama.
1: And finally, number one, model of faithfulness, intentional teaching God's word. Ituro yung good news sa kanila. And number three, ultimately,
0: trust.
1: Pagkatiwala natin yung mga anak natin sa Diyos and trust the lives of our children to God.
0: Amen.
1: So, mothers and fathers na nagtitiwala sa Diyos ay dapat maunawaan na ultimately, ang Diyos ang merong plano at layunin sa buhay ng ating mga anak.
0: Yes.
1: So, ang role ng mga mothers and fathers is to help prepare them for the time kapag tinawag na sila ng Diyos to serve Him however and wherever He sees fit. So, in the case of Eunice and Louis, diba, ang ginawa nila nung dumating si Pablo, hindi nila pinigilan si Pablo eh.
0: Yes.
1: Sabi ni Pablo, isasama ko siya sa ministeryo ko.
0: Go! Diba?
1: And si Eunice tsaka si Louis, okay, go, sige. Kasi nga, alam nila na ultimately, ang Diyos ang may plano kay Timothy.
0: Amen.
1: So, yun po yung mga matututunan natin from there.
0: Ang ganda, no? Ang ganda na storya natin ngayon. At nag-join pa si Mami. Maraming salamat, Pastor James.
1: Yes po.
0: And God bless you, Mami Josie. Thank you so much. Happy Mother's Day. Andito rin si Enzo tsaka si Sister Eden.
10: Thank you din po.
0: Oo, nakakatuwa yung family na to, no, na talagang very supportive. At meron pa po kaming isang oras, no? Mamaya po makasama natin si Sister Diane Cristel Valdez sa ating pong reflection segment. Please stay put. Meron po tayong news with Tommy Reyes. Maraming salamat po sa inyo lahat.
11: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Philippine Standard Time, 7:59 ng umaga.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government ng isang malaking task force para hanapin si Senator Ronald De La Rosa. Ito'y sakaling maglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa senador. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulla, wala pa siyang opisyal na impormasyon kung naglabas na ang ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. Iginit din ng Malacanang at the Justice Department spokesperson Polo Ramirez na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa isyung ito. Simula noong Nobyembre na nakaraan taon, hindi pa dumadalo si Senator De La Rosa sa kahit anong sesyon sa Senado. Noong Pebrero ng taong ito, inanunsyo ng International Criminal Court na si De La Rosa ang isa sa mga umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya kontra illegal na droga. Sa ibang balita, satellite data ng Philippine Space Agency o PhilSA, ipinakita ang lawak ng pananim na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. May ulat si Ray Ferrell.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: 1,300 na hektarya ng palayang at 191 hektarya na iba pang pananim ang posibleng naapektuhan na ng ash fall mula sa bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay. Bata ito sa inilabas na satellite-based crop exposure map ng Philippine Space Agency o PhilSA kaugnay ng naitalang pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Ipinakita rin sa datos na tinatayang umaabot sa